0: Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
2: Ini ang totoo. Programang matatar kan mga darakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo. Pagbintilar kang tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo. Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo. Lunes hasta Biyernes, alas 8 hasta alas 9 ng aga. Digi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang totoo. Uni na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

The Return of the Comeback. Sa Gerara ay minapansin si Tommy ang sa Indung Abang Lingkod. Digdi po sa programang Ini ang Totoo. Digdi po sa 91.3 News FM. Siring po kan dati, mag-iribanan kita sundo tabing 9 o'clock. Ngunyan pong aldawnin Lunes, pet sa 3 na po kan bulan Agosto. Salamat kay Manny, nagpa-brief giraray kita didikan mga pipindutun. Tagaro, nalawgaw kita nin ito. Marinaagan sa satuyang mga dating mga suki. Eno, tindi po sa City of True Love, Tabaco. Mga pagtaraid na lugares, digdi po sa Tabaco, lalong-lalong itong mayaon sa Hararayo, na aabot pa kan sa tuyang signal sagod sa mga oras na ini. Kumusta po kamo dyan sa Isla Cagraray, San Miguel? Mga paraoma, parasira, mabuhay ka mo. Maray na aga man sa mga nakatutok sa tuya sa Facebook Live. Maki-share na lang tabi sa iba. Ang sa tuyang pagbabalik. Ini ang totoo. Mag-iiribanan po kita sundo pong Biyernes sa Giraray, ang sa tuyang programa, Lunes sundong Biyernes, 8 to 9 pagkaaga. So mga nagdadangog sa tuya sa saindang mga kanya-kanyang opisina sa gobyerno o kaya privado man, maray na aga po. Siguro aniba nakamonitor sa tuya dyan sa saindang mga kanya-kanyang berlina. Sa indang mga tsindahan, sa indang mga business establishments, siguro. So mga tugang niya to nayaraon sa ospital, uy, parahay na po kamo, Agusto na. Sa satuyang mga padangat na mga parapadyak palan, para berko malingaman, maray na aga. Nagpara kurorarat naman sa mga dati kong mga paradang na mga parapadyak. Napauno, Sir Glenn, niya ko naulay-ulay. Siyempre, ang satuyang man na mga suki dyan sa merkado publiko kan Tabaco. Sumangayaon sa fruit section. Kami po naglalaom na tranquilo ang sa indong Lunes na pagkaaga. Dahil man sigurong pinagpamating maraot, sana po dahil kita maghirela. Pangatamanan niya ton sa duyang salud. Health is wealth.

Alas 8:15 na po nin pagkaaga. Dito na po ba para haluyon ini? Tahaluy kitang nawara. And by the way, an sa tuya tabing bukas na number para po duman sa gustong magpaabot kan sa indang mga greetings, pagbabate, sa giraray 0962-815-3609. Utron tabi niya to. 0962-815-3609. O iguana nga ni Tulustig di. Siguro talagang pasensya na po sa mga nagpara-arabang asin ngunyan ining sa indong mga greetings tod-taod ta. Sa saro-saroon ta ini ta nga ni pong parabir kita baga nagtatapos pigbabarasa ko ang sedo dining mga pagbabati asin mga greetings anibadig di nagaharapot kon nagparasain. Anyway, ano po ang sa tuyang pag-uurulay ulayan ngunyan pong aldaw ni Lunes, no? Dakul kitang pag-uurulay ulayan nagkatiripon nakatapos na lamang susunakan sa tuyang presyo. Anso na palan mga tugang para bernyato punan ang sa tuyang pagtiripon, State of the Nation Address mga tugang, yaon palan e nakapalaman sa satuyang konstitusyon. Modesty aside, ngunyang ko sa nanaramo, ano nagkakapir ang aldaw? Yaon palan iyan nakapalaman sa satuyang konstitusyon. Kaya, sa madaling sabi, ang si isa man pong presidente kan sa tuyang nasyon, obligado na mag-render kan sa iyang report o kaya State of the Nation Address. Nanganing lugod pa man maaraman kung ano na ang sa iyang nagkagerenibuhan, as in ano na ang pwede niya pang gibuhon sa mga masunod. In salado po kan sa tuyang Presidente Marcos, igwa pa siya nin duwang taon kundi ko nasasala. Kaya, duman ko ta na sa sa iyang sona, nakapalaman ang mga bagay-bagay na niyan. Pero, kamuna po ang magatid-atid kung ano sa paghuna nindo? Yaon daw sa mga dapat na inaasahan niya to sa sona. Pag-urulay-ulay niya to, bako ngunyan takon kapuson kita sa oras sa mga maabot na aldaw. Dalenta, sabi ko, takul kitang mga pinagpiparar digding mga tema, mga pag-urulay-ulay na sabi ko na nga, sa kuyang limitadong kapasidad, pigsisinsilyo niya to initanganing masabotan kan kadaklan. Yeah. Kundi ako nasasala, igwa nga ni nin sarong senador na naugmada tabata ngunyan so senado magantogang igwa nin impeachment na pinagdadangom laban sa satuyang vice presidente. Yeah. So vice presidente sige kingawa-ngawa sa ibang nasyon pero at sana yan namalawig. Digdingon ang kita sa satuyang preparasyon. Mga tugang, siguro kadaklan sa satuya sa ngunyan, ang nakaisi na madali na tabi ang barangay elections. Kunday ako nasasala, ang barangay elections gigibuhon po sa maabot na Nobyembre. Ngunyan na taon, 2026. Kaya mga kabarangay, maray na aga po sa Sindoga Boss. Agosto na kita ngunyan, petsa 3. So piranasan ang bulan, Nobyembre 2026, magkakaigwa na po nin barangay elections. Makamurumundo sa naugaring, naigwa po nin saro sigurong membro kan Kamara Baha na naghahagad na naman na ini po ipag-oktaba o kaya ipostpone na naman. As in, gibuhon da po ini
sa 2028 na kasabay ka national elections. You could just imagine. Ha? Sa bagay, ang bagay na ini mga tugang, ituturol duman sa House of Representatives ang sa iyang sisa ito, bakolod siguro ito hali na congressman, garong Benitez. Pasensya na po ko, medyo maluyin ako minsan ang sa kuyang pagrumdom. Ang garong araw kayan, iguana naman kilakdang na ipag-uktaba ini o kaya ipostpone. Pero aram niya to na ining barangay elections dati nang pinostpone. Ngunyan, ipapa-uktaba na postponement na naman ang hagad ng sarong kongresista. Mga tugang, sa paghuna ko sana, garong sala naman na di na pagpapara pa-uktaba tapo ang barangay elections. Sa sakuya sa napong personal na pag-atid-atid, ah, sala naman ini. Mga tugang, ansaro pong pirilian o kaya election na mapoon nga ni sa November 2026, ngunya na taon sa barangay, nakula pong oportunidad o tsansa, tangani na kita po magkaigwanin pagpipili na naman kan mga satuyang lideres primero dyan mo na sa satuyang barangay level. In other words, mga tugang, ang satuyang mga kabarangay matatawanin tsansa o oportunidad na pilion sa ligsigunan in marhay ang satuyang mga lideres na tangani pong matapos na ang satuyang problema sa nasyon aram tapadagos ang labilabing problema kan satuyang nasyon when it comes to our leaders. Padagos ang barangayan, padagos ang iriwal, padagos ang kung ano-ano, resulta po na dai na po kitanin pagkakasararo sa satuyang nasyon. No less than our president, nabanggit po ang terminong bayanihan, pagtarabang niya itong mga Pilipino. Ngunyan mga tugang, ang satuya pong kababayan na si Alex Iyala, naglalaban kunadagos tanapundo so kawat inuran finals duman po sa Washington DC inuran ugaring inda ko kunalawos bata nadaog po sa first set si Alex Iyala. Iyon na po ini mga tugang ang satuyang padatolan dahil lanta padagos pong nag-umaw nagdara ha nin labilabing paghanga sa Pilipino.

Tatula, paggana ni Alex Ayala sa semifinals, ha? Kung marurumduman ko, ha? Sabi duman mga tugang sa nakabugtak sa karatula, Alex Ayala, ha? Ano pa ito? Nakabugtak duman, ha? You made us proud to be Filipinos. Ha? Urugmahon sa mga Filipino community na naghihiling kan kada kawat kan sa tuyang kababayan, nagarubag ang naging inspirasyon kan sa tuyang atletang Pinay na si Alex Ayala na talagang puso garuman puso mga sa basketball na gilas. Ano man ang relasyon kani kan sa tuyang pinagtutukar mga tugang, ha? Naan sa tuyang mga kabarangay kuta na matatauan nininspirasyon man na sana magkaigwana kita nin mga tultul na lideres from the start sa barangay. Yo. Tapuson ta na po ini. Fresh start. Bagong paglaom. Barangay election come November 26. And sa puntong ini sana naman. Ha? Bakuna sona po ini pag postpone mga nanunong danayaon sa Kamara Baja. Tawanta na po ini ninbuelo. Takon ipopostpone by 2028. Papano na po kaini ang pahet? Ah, mapili kita nin mga national leaders. Pon sa presidente, vice presidente, senador, congress men and women, local officials. Yugun mo, alabaon ang pahita ka ini. Ha? Alabaon ang pahita ka ini. Yo? Kaya sabi ko, inian sa tuyang apelo. Kamutabi dyan sa indong mga barangay, pwede ka mong makatabang ka ini. And siguro ang mga LGUs, ha? Na bako naman uyo kan pagpaparapaw taba o postponement kan barangay elections, pauranan ta ang sa tuyang mga representante duman sa Kamara Baja, sundo sa Senado, na sana ilawos na po ining barangay elections ta kunbaga sa ano rano ko na po ini dit na sanang yugyug matakdag na ang prutas baka. Paano nga ni kita magkaigwapo nin? Fresh start. Paano ang paglaom? Ha? Kan sa tuyang mga hobbies na yun ang unyan ang kinakaipuanan. Ha? Na ano nga ni iso termine kan sa tuyang obispo? Mangnohon. Pagmangno. Sabi kan sa tuyang obispo. Ah, sarong termino nakaparehas kan pagkamot pagmangno. Ah, mangnohon niya to an hobiness dahilan tapakatapos niya to digdi. Ah, gabos po kitang mga nagkakaedad na mawawara na sa kinaban. Yao na po an masunod na henerasyon an mga hobiness. Eh, paano kung araw ganyan ang pahit? Paano ang paglaom kaining kamawotan niya to na tawa na po nin fresh start ang mga hobbiness to choose their leaders. Di ba ka? Natawang kita nin pag-asa maski puro paano ni Alex Ayala na arampadagos mga tugang sa ibang parte kan kinaban basta nakakatupar ki Pilipino ano ang nasang imot kan iba bayain na sa indo. Grabe ang corruption sa indo. Pero bagang lang sa pag

na nakatatak mga tugang sa Pilipino, ah, korupsyon. Ah, harabasan sa madali. Kasod ma, Domingo, nagsirimba ka mo. Ah, nadangog ko mga tugang, pinalhod ngo na sa mga parasimba, tangani pong magpamibi para ber magpuunan misa indako sa indong mga kanya-kanyang simbahan, chapel or what not, para ber nagpuon sumisa, pipaluhod sa mga masirimba, ah, ikwaduman kilinya na nakatanyog sa satuya na kinakaipuanan da na ang mga leaders political dapat, ah, observaron ang pa- honesto. Ah? Observaran ang justisya as in ang compassion. Ayo? Pwede tabagay ning itaram mo niyan sa satuyang mga kabarangay na mapili kan sa indang mga bago o mga dating leaders because di taman madidinay ang katotohanan na iguaman ki mga tultol as in marhay na mga leaders kan barangay na pwede niya tong tauanin panibagong mandato alagad kuniguanin mga tiwali yaon man ang satuyang tsansa na magkasaralidahan ini. Yo, i-aplikar ta na po ini si Risa yung unyan sa barangay niya to an unesto. Si Risa yung sasatuyang mga kabarangay na mga makarandidato ang pwedeng tawanin importansya ang justisya as in ang pagiging pagkakaigwanin compassion. Compassion, garubagang pagmangno duman sa mga kasaradayan. Sabi nga ni sa mga napagdadarangog niya to as in napagtudan ang mga tawong yaon sa laylayan. Preferential option for the poor. Ha? Grabe bagaan pag-chios nga na. Ha? Na-mentionar lamang sa sona. Sana! Bako sona. Sana! Matapos ang pag-chios. Ha? Na-mentionar ang sa sona. Na-ikumanadangong. Ha? Imbiso na, dapat na, sana, ha? Dapat matawanin primordial concern ang mga paraoma, as in Fisher Fox. Ngayon, yun po ini ang pahit mo niyan. Kaya, sa tuya po ining pinagre-reiterar, sa satuyang mga kabarangay, mga nagdadangog sa tuya, hagadon ta po sa satuyang mga representante na dahil na magtugot kay inina naman na ipahit mo ining ipostpone na naman. Ha? Ipostpone na naman. Dapat malawos na po ini. Tapa paano kita magkaigwanin bagong leader sa barangay? Paano niya to? Ha? Baguhon ngon yan ang ladawan kan sa tuyang politika digdi sa Pilipinas na durumog na po, nagkadaramay sa iba ng mga tultol dahilan kan korupsyon. Ha? Baga. The latest of which, o ilingan na po ang balbalan ngunyan, sundo po sa social media ni Lacson, buda ni Cayetano. Ha? You see? Kaining mga flood control projects kung ano-ano. Kaya sabi ko, iyon yan pahit ngun yan eh. Ah? Why? Because some, not all, politicians, mga tugang, are really greedy. Ah? Mga paslo ang nagkakapirang leaders niya to. Ah? Mga paslo. Garubagang muyan ninda magpapalit
magpara kamal kipirak, magpara kamal ninyaman, garubaga madadaranin da yan ngapit na panahon. Sabi nga ni kanpadi na sinimbahan ko, ang gabos na bagay na iyan, magkakaralapa man sana. Magkakaralapa man sana. Yeah. Ano sa may tinaw siyang ehemplo eh. Kanagka igwa nga kita nin pandemic, igwa nga nin sarong mayaman, o sabihon niya to ni negosyente, tamala pandemic, nag-stack da po kinagkakapirang sakunin bagas sa saiyang bodega. Sa saiyang bodega. Nag-stack kinagkakapirang sak. Remember ka nag-igwa po kita nin pandemic? Na sana po, day na mautro, tagabos kita, nagkaralansiman sa nakaya ng mga karalansiman. So iba sino, pabaraksin-baksin, nagkaarapiktan. So iba nga nila, nagkatirikbakan-baksin, bako man eh. So iba, sing barakalki, face mask kung ano-ano, rulukuan man sa mga ito mani, tinakot sa na kita. Yo, di, yun ang istorya kan pade, abakun ko manadi, isinishare ko sana sa inyo. Nag-istaki mga sinakong baga sa sayang budiga. Tamala, pandemic. Oh, okay. So sayang inistak na sinakong bagas, siguro mga sabiyo niya to good for 6 months, arog niya kayo. Ta, ito nga ni Maramang, kung sagot nga na yun. Ah, may minaragad sa iyo man ki Ditman, tamala, nagkakurutom na pagtaray. Ah, di man nga ito, tamang-tamang, di man, di tinawan. Sa madaling sabi, abo lamang mag-share. Ah, yun na nga ni, yun pigan, punto niya to din, ay basatuya mga tugang, mga paslo, greedy nga ni. Okay. Sa madaling istorya man ni, natapos lugod sa pandemic, di pa nga ni anong nabulan. Ah? Di pa nga ni anong nabulan. Pero before kan pandemic, nag-stack na siya. Ah, nanim. Ano sa nangyari kan in-restack niyang bugas? Nagkaburokbok, nagkarilupa, di na'y napakinabangan mani sa madaling sabi. Iyan ang leksyon digding nakukuha niya to. Di ka mo maging paslo. Ha? Kunigwa kanin sobra, tawa na yan sa kataning mong gutom. Sharing ang pahit. Ha? Uda, kung kamo man mga politiko, kung mga leaders kamo, prioritize ka nan sa indong mga programa. Bako na ang pakatukaw nindo, ang priority nindo, quarry. Bye-bye tulos. Ha? Greedy man ang mga togang anpahit nindo. E baga, yeah? Di iyo po yan, mga kabarangay, sa tuya po ining aprobitsaran na pagkakataon o kaya oportunidad. Ta, noarin pa po kita mapahit kung bako ngunyan. Dito po ini, mga tugang sistema digdi sa Pilipinas, di ta po hindi mababago. Kung within ourselves, di kita mababago. Ha? Tayo na inian kalakalan digdi mga tugang. Ha? Tawan ta kamunin ihimplo. O ni po, ano na nga nito man ni sumabugtak na naman sa Clark nin, ano na nga ito? Pax, ano ito? Paxilica. Sabi nga ni Bagakan sa in-interview, ano nga masasabi mo sa Paxilica? Ano nga, ano? Paxilica, no comment, din nasabutan ko ano itong... Oo ni naman ni ang pinakalitest naman na Marita, ha? Sabi kan, sa BCDA, ito da ang construction, itong Paxilica, mga tulong taon pa ang sundo mag-operation, o sundo magpatugdoki building, ba't ara mo man ang nangyayari sa ngunyan? So mga daga, pag sadirikan mga parauma, nag-i-restar, pigsurukol na, kinuruan na. Nikuro, kumusta ka kayo? Sabi kan sarong parauma, yung masanin ang pagkabuhay mi, yung inyan kayamanan mi, nasa muyang uma, kukuhaon pa nindo, buda, fight money, pulsahan. O ano yun yung parahit na ini? Di man lamang pigpagi sa barangay ngayon. O mag, sa barangay baga, naano man niya ito sa barangay. Sa barangay baga, kunigwanin to yun, sarong negosyante, o ano dyan sa indong barangay, kukonsultaon sa barangay.
So magbarangay man, so sa paagi kansa ng barangay chairman, mapakpod nin konferensya or barangay assembly. O ne, gwadig din na madiawag. Araw ko tanakan su proseso, mga tugang makamurumundo. So mga paraong maduman sa may Clark, Tarlac ito ang mani, no? Tarlac City. Ha? Pulsahan na pinahit na sa indang mga daga. Sinurokol naman eh. O ano yun eh, pulsahan ang pahit, Mr. President. Ha? At nabaya po markaray ka mo. Ha? Sala ng parahit ini. Yo, sala ng parahit ini. Yabag nga, garo na po yan duman sa Bataan, mani. Duman sa Bataan, iguaman dumanin puduroso na nakakapit sa politiko. So mga nag-i-restar na ibang mga residente sa Bataan, pursahan naman na kinudal, sinadiri sa daga, dahil man sinakipapilis, pares duman sa Kamsor, yung gun mo ina nangyayari digdi sa tuya mga tugong. Anong parahit na ini? Ha? Karamkamal ki. Ha? Yun na yung pigtataram niya to. Ha? Eh, pakapaslo nindo. Greedy. Eh, pakapaslo. Ha? Ang padusang balik, mapapasain. Eh, pakapaslo. Eh, pakapaslo. Ha? Yun po yan, mga tugang ang katotohanan. Ha? O. Oh. Uni pa manilo. Ito ang barangay. Ha? Nip tayo sa tanggi. Saro maning barangay sekretary sa Santa Maria, Bulacan, Binadil. Paguli niya sa iyang residensya, di pinarada sa iyang berlina, sa tubangan kan sa iyang harong, pakababa mani sa iyang berlina, Binadil, na idalagan pa man mani sa ospital, Santa Maria, Bulacan, tabi ini. Ha? Pero parabir siya binawi, tanagadan ini man, parabir binawian kan buhay sa ospital, nakapagsabi su barangay secretary na an may pakana nga kaini su kapitan, susog sa iyang deklarasyon, parabir siya nautsan. Pero siyempre, sabi nga ni Kayan, kung sa korte nga ni mani sa kaso, ra ka man ki evidence, ra ka man ki makapagtestigo ano-ano-ano, yan sa daan sa imong aligasyon. Yeah? Diyo po yan. Pero, mga tugang, sabi po sa bareta, itong barangay secretary Manny, parabir siya tinira, nag-resign as barangay secretary. Yeah? Dangugan nindo ni mga tugang. Nag-resign siya as barangay secretary duman po sa Santa Maria, Bulacan. Ngata po ta siya nagdimitir o nag-resign as barangay secretary. Mani, bilib man ako kan taong ini. Sumalangit na wan sa iyang kaluluwa. Nagdimitir siya mani, dahilanta, dahil niya na masawo, ha? Ana anomalia kan sa indang kapitan. Sa madaling sabi mga tugang, ining kapitan ninda siyempre, grabe siguro na anomalia, di siyempre nagkamal na ki, pirak na naman, kwarta na naman, kaganid na naman, greed. Nag-dimitir. Tanganin siguro, siyempre, ikonektar ta so nangyari sa iya, sinailin siya. You see, nagbuwis nin buhay mga tugang. Sa impito, mga tugang, nadangog tabagaan, pahit kan prosekusyon. Ano na nga nito so pahit? Barangay, may nagtaramaga sa prosekusyon mani, na basta'y guwakanin, kwartang, dai, nawawarang kwarta sa barangay, ipapaliwanag mo ngayon yan. Gabos-gabos pa kung ano-ano. Obrero kung ano-ano. Ngayon yung ngayadigdi sa tununo na kantidad. Ha? Ang gusto ngayon ninong sabihin, palampasuntay na. Ibaga, nadangog po. Kamukan impeachment. Ha? Ako, nagsusubaybay man. O di, pag minataram na sumagtugang na kay Tano, garo ko gapoon sa TV ko. No, di,

ko ng gapoon, tabata, sabi ko kay Manny Casubago, gigulpi kami kay Brownout. Pag nagpa-brown out, di dalagang kutulos o saksakan TV, titipad maraot, pabayaan na kan sa kuyang rip na sadit-sadit, route na talaga, tapirmi nang maibugan niya. Yan mga tugang-an, natukar niya to, mapadapit ligdisang barangay election, na sana naman nga ni, let's just cross our fingers, na ini po malawos na. Sabi ko, sobra na pong ataan sa barangay na malawos na po ining sa tuyang barangay elections. And sa tuyang mga politiko, sana man eh, dahil na po pakiaraman kan mga politiko ang barangay elections. Maraud pa no na sundo aleko, minalawag ang politiko. Kaya nagkakariribok lugod. Yung man inian sa tuyang apelo, sa tuyang mga politicians, get out of Aleco. Get out of barangay elections. Di na nga ni kamo magparapakiaram. Di na kamo mag-araw gansarong politiko na yaon duman sa tercer distrito kana kaaging eleksyon nagsawong-sawong digdi sa first district. Bako araw kaan. Bako po yan healthy. Pakiaraman mo ang sa diri mong natad. Yo? Ta, arog manikan aliko, lalawagan ki politiko, nagkakariribok lugod. Kamu man dyan sa aliko, napabot lugod sa aliko ang ururid. Kamu man dyan sa aliko, di ka mong sa diring mga isip buot asin bitis na day magtindog sa sindong mga sa diri, pakarayon ninduan management. Tabata, mga nusaro, ang pahita, systems loss. Iyo po yan. Kaya, barangay elections. Kamu man na mga yaon sa barangay, parehas. Tangani pong mapakarayman ang sa inyong padalagan. Kan sa inyong, taday ka man mapahit sa barangay, kunday kanin kakayahan o abilidad. Takunday ka man ki abilidad, anyaon sa imo, debilidad, bayain na pagparapahit dyan sa barangay. O kaya, dahi ka man makatindog kung dahi nintabang kang politiko, bayain na. At ang kaipuanan tango niyan are new and fresh leaders without the influence of any politician. Kaya, appeal niya to ini. Kamutabing mga politiko, pabayain na doan barangay. Sabi nga ni baga kung minsan sa ordinaryong oristoryamani, ang barangay election ngayon, konsuelo man sana. Malang nga ni, kung minsan nga niya, nagralaban-laban, magkapararintis, magperrimoro, basta nag-sarabatan mani sa karampanyan, karawat man sana. Yung baga, karawat man sana. Kaya sabi ko, out na tabi ka muna ng mga politiko. Tanganing mahiling tapo, konsisay talaga, ang minamanok, kan mga mismong taga-barangay, bako konsisay, ang mimanok kan politiko. Yo, tangani pong pag pinakiraman dyan manikan politics, ay rimati, sa barangay pa sana, igwa naman kipairipitan, 20, salapi, siyang gatos. Day kita mabago kay ning pahit digdi sa Pilipinas. Day kita, day matatapos. Uncorruption. Tagsulok. Ano na nga ni? Pinog na naman sa bambu. May mga pahit na, habang may di matatapos itong gulo, habang ang tao'y nakalugmok, day po magkakaigwanin katrangkilohan sa Pilipinas. Ang sa tuyang tirahon, mga politiko, whether we like it or not, poverty, pagtiyas, no di iyo na ini ang kinagisnan sa Pilipinas. Papagtioson ang Pinoy, papson ang mga botante tanganing kumapit sa politiko. Kaya kamutabi poon sa barangay, isnabanan nindo ang mga politikong yan. Ang satuya mo niya na battle cry, sisa nagkurahaw na kaini, kaya namin to, kaya nindo yan, kaya no nindo yan.

Yan maski de po nin tabang nin mga politiko. Ha? Sana po ngunyan pahit na naman digdi sa ini ang totoo. Nakataw kita ni ito naman na mensahe. Sana leksyon para sa satuyang mga kabarangay. Yeah? Tan oras ta, 46 minutos na makalampas suan pagkaaga. Tawan ta na nindalan, hindi di tagarong nagka... Oni, Romnick, good morning. Hermana, Kati, welcome back. Thank you. Perla Bindal, morning po, Sir Glenn. Jean Bulalakaw, good morning po. Herman Bulina Bunaobra, good morning po, Sir. Happy Monday morning. Thank you, Tabi. Herman. Digna Kompetente, good morning po, Sir Glenn. Welcome back. Salamat po noon, Digna. Jean Abrera Christian, morning po. Welcome back, Sir Glenn. Salamat po noon. Grabe ang pasalamat ko. Tayaraon pagirare ka mo. Morning po, Sir Glenn. Nagparasain ka po, tahaloy ka wara sa radyo, na-miss mi po ika. Ay, kinaban. puro paingalo man kita ta. Siring baga sa ano na nga niyan? Makina. Minsan ang sa indong mga berlina o mga behikulo, kay puanan, may paingalo man. Sabi nga ni kan, change oil. Arsinme Bueno Che. Morning po, Sir Glenn. Shout out po sa young mommies ng TNWCS. Ano ining tabako? Ano yun? Ano tabi ining TNWCS money? Deko ini gamay? Ano ini Che na TNWCS? Charles Gibo Jr. Uy, Gibo. Anya ni Sir, tanawara ka kayto. Nag-abroad ka. Hindi man kita nag-abroad. Paingalot lang tabi, Charles. Hindi man kita mag-abroad ta. Hindi nga ni kita nagkakaduman sa Kapas, Tarlac. pero nakabot na kong bataan, kaya aram ko ano restorya duman. No? Maman kita, aan mga pobre, dahi, or abroad. Maray na pagka-morning po sa Gabos, sa Sinsemo, Sir Glenn. Welcome back po. Salamat, tabi. Shoutout sa Nadigdi, sa Hunop, okay, kay Johnny. Rizal de Estrella, morning, Sir Glenn. Kay Alan Descalzota, morning po, Sir Glenn. Pabati po kay Melinda Bombita. Happy birthday. Digdi sa Marirok Puro Cuatros. Melinda Bombita, happy, happy birthday. Bogs Ainera Brimbuela, morning, Sir Glenn. Nagsain katabi, nauta ka sa naman nadangog, idol. Pengalo. Fia Fox Bolyosa, happy morning, Sir Glenn. Maria Bilon Fialda, hi po, musta kayo, Sir? Okay lang. Morning, Sir Glenn. Watching Pinagbubong Zone 4, Tindugo na, salamat. Pabati man po kami digi sa bisita. Oy, Perla Bendal, sa bisita, maray na aga tabi. Beth Cathy, Sir Glenn, morning, happy Monday. Duty VHW here in Barangay Tuliw, Malinaw na Malinaw. Sa mga mga VHW, regards to Emerita Seriola, Kagawad in... Ano ni? Payahan Malinaw. Thanks, Sir Glenn. Joy Baroga, morning, Sir Glenn. Brian Borero, morning. Charles Gibo, bako man ito ralansihan na pandemic, dakul ba nga natigbak? Iyo, kinakaipuana na may isa sakripisyo. Tanganing mapaniwala. No de, anpunto tadigdide, so ibang nagka-diriswide, dahilan po kan vaccine. Kunday siya na araw ba na ganagaan? Good morning po. Buti naman po, balik na kayo. Miss ko boses nyo ay kinaban. Amalia Buban, salamat tabi. Morning, Sir Glenn, LC Bungalos. Since nasa Tarlac, ikakad ang paksilika sa Bamban mismo. Ano ni? Natabako na sa nasa mga pogo building duman gamiton. Nganing dain na mangkuakan daga kan mga paraop. Iyon na nga ni. Iyon na nga ni, ande ko. Pero paano lamang? Aram mo kung minsan.

0: Sanaan mga parao mabaga kay kaya-kaya na sana. Alfredo Barha, morning sir. Long time no hear, yutabi. Romel Maglasang ning Eden Alim, morning sir. Marites Brito, pa-shout out po sir sa family Brito Canpawa, TNX. De Los Reyes family kan Fatima Zone 7. Neri Albalate, morning. Morning Sir Glenn, shout out sa mga taga Ugob, Malinaw, Albay, Tindugon sa napermisinda at sa mga parhagot. Okay. Neri Albalate from Balading. Sa aga sir, ano topic tata? Ma-research na. Dahil ko patabi na araman ko na. Nakulun, nagkukuha ko kay mga bareta sa nasa supig, sa dyaryo, kung ano sa naman undeveloped na topic. Ta, bastang igwa sa nakita din yung mga dikit na neuro notes. Ta, sabi ko na nga, maluya man sa nakita. Pero maray na itong nag-neuro notes sa nakita digdi. Arog kayo niyo. Ilinga po ining sarukan mga naobserbaran niya to. Sisay-senduan mga obreros. Duman sa Metro Manila mga tugang, okay na so dugang na minimum wage sa mga workers duman sa NCR. Bako man eh, National Capital Region. Pero nga ito man eh, 85. Okay. Yeah? Okay na. Malas, iba nga ni siguro, nakabil na kan increase. Money money oh. Igwa kinag TRO. Temporary restraining order. Pinahid po so TRO sa saro sigurong korte sa Pasig. Di, sa madaling sabi, pag tiniaro ka, stop sa increase. Saan ka nakahihiling kay ni money? Talaga digdi sa Pilipinas, dakulon ang uso, first time ini money. Saan ka nakahiling na basta baga iguanin wage increase, halimbawa duman sa National Capital Region, 85. Digdi sa tuya, sa Kabikonan, ipapagi yan sa, ano na nga na napunsad to? National Wage Board. Okay. Madesisyon man sa National Wage Board, kung piraman sa Bicol, asin sa ibang region, iyo, may tatainita i-TRO mo, nalibong ako digdi man eh. First time, TRO. Ha? Tiniyaro sa wage increase. Sabi ko, ano hadi? Pati mga tugang su secretary kan DOLE bata bago ini mga tugang na binugtak si Tolentino gay dito. Ha? Mga tugang nagpasaklolo na nagpatabang sa Office of the Solicitor General. Ha? Tayo na siguro an mapahit ka ini duman na TRO umahampang. Marasap. Isterius na nga. Para ito na dugang sa daily minimum wage, dumumanang ka mo sa saod. Kung ang Isus ko Mari Joseph Manning, ang presyo kan barakalon nga na. Isus Mari Joseph. Ha? Dumaman ka mo sa merkado, dumaman ka mo kung sa mga paborito nindong mga malls o kung ano-anong convenience store, kung ano-ano. Uy, likay ka mo, tamabakal pa nindumani. Expired na. Inaralang kawan su presyo. Paguli nindo, kundi ka mo nag-repare. Ilingon nindo, expired na sunabakal nindo. Kinaban. Ha? Tapos, ha? Tudas ka mo. Ha? Yaling na nindi mga tugang. Ha? Hmm. Expired. Kaya baga ako digdi, ay alat. Uy, dakulo na hindi. Ha? Ano eh? Morning Sir Glenn, pa-shout out sa fruit stand si Tia Heidi, Anthony, Manolo, makusugun diyan ang radyo. Morning Sir Glenn, Jules po, na-miss me po ika. Okay, thank you Jules, salamat po noon. Welcome back. Morning Sir, sabi ka 7945. Ano pa? Hi Sir. Welcome back po. Na-miss ko po boses mo sa One Radio. Janine Ramos po, Kantramo. Ugun mo yan. Siya nining tramo, Manila ini. Alat mo na. Good AM po. Maski anong posisyon na pagpalit ki leader, ganun pa rin. Day man, nahahali ang komentaryuan ki negatibo. Ang nangyayari po niyan sa Pilipinas, minsan kasalanan ng pagkukulang pa rin kang tao ta kita pumili sa inda. Iyon na nga ni po yan. Sorsogon City pa ko, Reynaga, ma bati ko po mga taga Sorsogon, lalo na tabi digdi sa city, sa barangay Bibingkahan. Ugon mo yan. Nagmamati po kami maski medyo mahirap signal nyo. Magayon po magmati sa imo. Salamat tabi. Maray tabi ta nagbalik kagiraray. Okay. Barangay Bibingkahan dyan po sa Sorsogon. Ano, di lamang kita dyan kikasag. Sabi ni Gninihos Lao, Admiral ko sir, si Saldi ko ang tagsadiri. Ay, day ko po. Garong bako man. Garong admiral ko. Ano yan ito? In passing sa TV, garong anag pa. Alat ko na, ah. Rumdumong ko. Anag pa interview, garong si kunyan, ito Manny, Manny Pangilinan. Oh. Pero aram mo Manny, sa admiral ko, oli nga, oli yan. Oh, sugpunan ko sana. So mga taga admiral ko, so mga customer Manny, oh, ili nga, so, ma-refund sumiral ko sa mga consumidores money, 9.5 billion so refund. Ah, yun na sa naisugpon ko. Ngata, sobra money so singil. Ah, daradara ko kuta so latest bill ko digdi. Alaba unununununun. Eh, so sumari Yosef. Saka na po, initagarong time na. Time na money. Ah, masupog. Yo, time na sa palibasa pagka programa ta naman. Yo. Mm. Sa masunod na sanapot, time na. Ang sa tuya pa no digning oras. Ha? Igwa pa ining ano ko igwa pa ini man eh. Ah, ma-extro na kita igwa pa. Ah, madali sa na. Ta ma-extro na po kita, ha? Ah. Dek, sabi, dek kasir kang kasagta. Putok batokan. Dek man so paminsan-minsan man sana. Ano na nga niso, pigapod gan manis, so kikunot ko na ba gan mga kasang, tapos kikag sa garong shell, ano na pod ka ito? Ano na pod gan? Pero an mga arugan mani, mga kasag, mga haani, de managita, garong, kung magulpi ka talaga kan, rimati. Pwedeng malibong liyo. Para na po ako ta masapag. Sa aga naman po, mabalik kita alas 8, susundong alas 9. Digdi po sa Ini ang Totoo. Ang programang ini napapasayin do Lunes, sundong Biyernes, alas 8, susundong alas 9 din pagkaaga. Nakahabol si Riza Aquino Biloso. Morning po Sir Glenn. God bless always. Kaibanan ko po sa lado titingal si Manny Almuguera. Of course, yaon man si Ella. So salamat nung tabikan sa indong pagantabay asin pagtitiwala. Enjoy your Monday. Be with your families. Be safe always. God bless.
1: Sa indong nanamo, ang programa Ini ang Totoo, si Glenn O. Sa Ini ang Totoo, sa masunod na presentasyon ng programa sa dating oras na, hindi sa One Radio 91.3 News FM. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. One. You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na.

0: sa buong Bicolandia.
1: Alubo, Tabaco, Kauswagan, Karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
2: Hatun sa ido, can all for Christ ministry, digilang sa One Radio 91.3 News FM.

Well, isang mapagpalang Lunes ng umaga, unang Lunes sa buwan ng Agosto. Kamusta ba ang iyong gising, lalong-lalo na sa mga job seekers today? Ako po si Seso Amog, kaagapay mo sa iyong paghanap ng mas maray na kinabukasan sa iyo at sa iyong pamilya. Nako, kung may inaalok po sa inyong work abroad, ay mag-ingat-ingat lang po tayo. Tamang-tama at ngayong Agosto ay National Anti-Trafficking in Persons Month. And nararapat na alamin po natin kung paano nga ba matutukoy ang mga online scam mula po sa Philippine Information Agency. Sabi, I work abroad pero wala pang kontrata. Naku, baka human trafficking yan. Ang alok na trabaho sa abroad na walang ibinigay na kontrata ay ibibigay lamang pagdating mo sa ibang bansa, naku, bawal po yan. Ang isang lehitimong trabaho ay dapat na may kontrata at nakasaad ng malinaw ang trabaho, ang oras ng trabaho, ang sweldo at mga benepisyo. Ang isang lehitimong trabaho nga ay nararapat na sigurado ka sa kontratang hawak mo. Maaring ito ay isang guni sa inyong lokal na public employment office, ano, or ang PESO. Digitabi sa Tabaco City, ang manager ng PESO Tabaco ay ang ating broadcast partner na si Mr. Zosimo Buenconsejo. Shout out! Pwede din po ano sa DMW. Kung walang kontrata na ibinigay, naku, wag ka nang tumuloy, kapatid. Dahil malamang ay illegal yan. So makialam po at itimbre mo, maaaring tumawag sa 1343 Action Line Against Human Trafficking. Maaari din pong sumangguni sa kanilang website sa report.1343actionline.ph. Ulitin ka po,

support.1343actionline.ph. Abatiin muna natin si Ted sa Casco. Sabi niya, maray na aga, tabi ma'am. Ayan, pakibati po, digdi. Sa Barangay Patitinan, tama ba? Kang Sangay. And happy fiesta daw po. Happy listening.

Reminder din po, ano, yung mga nanalo po sa ating Talubok quiz over the past month, ano? Nagbigay na kami ng paanunsyo na hanggang nung Friday na lamang po ninyo makukuha ang inyong mga gift certificates, ano? Kasi sayang naman. So, may expiration ang mga gift certificates. 2 buwan na kasing nakatenga dito, ana. So, may bagong set na naman tayo ng mga gift certificates na ipamimigay. Una na riyan.

Yung nagwagi last Friday at siya po ay si Alexander Ortega. Ayan, Alexander Ortega. Kunin nyo na lamang po digdi sa estasyon ang inyong gift certificate. Hello and happy listening din kay Leo Labadan. Good morning!

Ikaw ba ay balisa patungkol sa isang bagay? Kadalasan daw kapag tayo ay nababalisa, maaaring nag-aalala ka sa isang bagay na una, nangyari sa kanakaraan. No? So hindi mo na yun maaari pang balikan at palitan. Ikalawa, hindi pa nangyayari at nagwo-worry ka kahit na nga hindi pa naman sure kung ito ay tunay na magaganap. Sabi ng motivational speaker and pastor na si Pastor Chip Ingram, anxiety often starts with something real. Actually, nagsisimula siya sa isang totoong pangangailangan naman or totoong concern. Maaring concern about your child, a financial pressure, a health issue, a relationship that feels uncertain, a future that you cannot control. And so these fears may be natural, but anxiety grows when we keep feeding them with our focus. At dagdagan ko pa, ang mga takot na ito ay maaaring magdulot ng overthinking. Na ayon sa isang psikolohista, ito po yung palagi mong inuulit-ulit ang isang sitwasyon at iniisip mo na hanapan ng solusyon pero sa totoo lang, hindi pa naman talaga siya problema. In the first place, bakit? Kasi nga, hindi pa nangyayari. Kaloka! Hindi po ba? Napakaganda ng paalaala.

0: mo bang makamit ang iyong pangarap? Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
1: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
2: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap ng mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
3: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: ang kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295, 0962-409-3467, 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th, sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabak.

0: One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Para po sa lagay ng ating panahon, na narito po ang Pag-asa DOST Legazpi Weather Specialist, si Mr. Ariel Zamudio. Good morning, Sir Ariel.
2: Good morning po. Para po sa update sa kamagdagan sa itong panahon, ang bagyong si Luis na hindi na pusukan ni habang iniman ng giro pa norte, habang iniman at sa kalagatan na kansirangan ng Aurora. Alas 7 ni Naga, pagkamatan ng Sibrukan Bagyo sa distansyang 135 km sirangan ng kasiguran Aurora. May taglay na kusog ng duro sa inginaharang ng sentro ng abang 55 km per hour. Sinig ko ang pagkusog ng duro sa nagabang 70 km per hour. Maluya din ang giro sa direksyon na panorte. Samantala, nakabandera man ang pagkakasyon Michigan na Peruan sa central at eastern portions kang Cagayan, Isabela, Quirino, eastern at southern portions kang Apayao, eastern portion kang Kalinga, eastern portion kang Mountain Parabin, eastern portion kang Fugao, at sa northern portion kang Aurora. Ang bagyong si Luis, inaasa na iniyo General Mahero sa direksyon na panorte Sulupan, as in posible man na iniyo pagdanfall o maaging harami itumag sa Maynole Luzon sa atin na pagdiyo sa aga ni Maaga. As in inaasahan naman na iniyo Mahero sa direksyon na pasirangan norte sirangan, kung saan hindi man inaasa na Mahero paparayo naman sa kadagatan sa Pilipinas.
1: Okay.
2: Samantala, hindi man sa Kabikulan, inaasahan man ang mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagkuran at sina pagkikilat pagdaludod. Maluya hanggang sa katamtama na duros na halit na timog sulupan na anumamatayan at mga kadagatan magisipanayan hanggang sa katamtaman mag-alog. Ang tinatay ang kuwat ng temperatura yan ang maghapon 45 hanggang 32 antas ng Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5.30 din aga, masulupan din alas 6 silin hapon. Alidigit sa Diyos ni Magasa, Ariel Salucho.
1: Sir Ariel, matanong ko lang kayo, meron pang isa pong, so hindi naman tayo direktang maapektuhan itong bagyong Luis na ito, ano, ang Bicol Region?
2: Ayun po, hindi po pareho naman ito sa Bicol Region. So, pasimuli mga pagkuran pa kita.
1: Okay.
2: Associated man pamaligyo sa bagyo, kung saan yan nakapagsubang man kaniyo ang buro sa bagyo.
1: At meron ding isa pang, tama ba, low pressure area na binabantayan ng Pag-asa?
2: May bagyo po sa Luas Kanpar, so iniyo yung bagyong Dolphin, na international name na bagyong Dolphin. Laga tayo man inasahan na direktang maapekto mga kapilosorin sa Pilipinas.
1: Okay, so hindi inaasahang hindi ito direktang makakaapekto sa ating bansa, tama po?
2: Yes po, pero okay. Po yung abas.

Okay, batiin muna natin na ang ilan sa ating mga tagapakinig bago tayo magtungo sa ating trabaho alert. Hello and happy listening kay Marites Brito. At sabi niya, good morning po, Ma'am Cecil, and pabati po ng Brito family. Kan Pawa Zone 3, De Los Reyes family, kan Fatima ng Zone 7. Sabi ni Rhea Jana Agbay, good morning, Ma'am Cecil, sa lahat po ng tagapakinig ng programa mo, ma'am. Pabati din po sa aking family dyan sa Purokdo, San Isidro, Iraya Malilipot, kila Mama Evelyn Monte Alegre, kay Baby Sky, kay Papa Rolly, at sa asawa kong si Roy Monte Alegre. Maraming salamat. Sabi ni Rizaldi Estrella, good morning po, ma'am. At hello din kay Mary Joy Mercado. Hello kay Romnick Bilaos and kay Christian Macenas. Hello kay Melds Canoy. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil, and pabati po kami. Pabati ako ng happy 15th birthday kay Mark Hill Bernal. Tapos sa mama ko na si Arceli Bertilio Bernal, na habang naglalamba ay nagdadangog sa talubo tabako. Hello, Mami Arceli. And hello din kay Jael Berano. Happy listening. Hello din kay Vine. Happy listening, Vine. At salamat sa pag-heart ng ating live stream.

Okay, sa mga naghahanap po ng work tabi, ano, narito na ang ilang mga job vacancies. Hali po sa LCC.

Okay, sa mga naghahanap po ng work, ano, ang daily overland freight forwarder. At sila po ay naghahanap ng HR generalist, operations officer, officer in charge, Linux server admin, and service driver and loader. Sila man po ay naghahanap ng automotive mechanic and loader. So kung kayo po ay interesado, ay maaari kayong magtungo sa kanilang sa Facebook page ng Peso Office ng Albay. Or you may send your resumes to doffhr@gmail.com. Ulitin ko po, doffhr@gmail.com.

Digdi naman tabi ano sa Legazpi City ang Mila Ore Trading. Nangailangan po sila ng salesman at audit supervisor, licensed pharmacist, accounting staff, driver with restriction codes 1, 2, and 3, delivery helper, and warehouse picker. So, saan po mag-a-apply? Maaari kayong mag-apply sa MTC Legazpi. multiline@gmail.com. Pwede din kayo mag-visit sa kanila sa Barangay Rawi sa Legazpi City.

Okay, ang alam niyo po ba ito? Lele Lemon. So, naghahanap sila ng female crew sa kanilang tobacco branch. Kung kayo po ay interesado, mari kayong mag-email sa lelelemona admin at gmail.com. Ulitin ka po, lelelemona admin at gmail.com. And by the way, perfecto para sa mga estudyante kasi part-time, ano? Part-time lamang ang hinahanap ninda. So, send nyo po ang inyong resumes sa lelelemonadmin@gmail.com. Ulitin ko po, lelelemonadmin@gmail.com.

Okay, and happy listening po sa ating mga nagdadangog sa atin. Medyo agahan natin ang ating talubok quiz. Ready na po kayo? So may bagong batch naman tayo ng mga gift certificates na ipamimigay ngayong morning na ini.

Kung nakapakinig kayo na ating Talubo Tips ngayon na morning na ini, patungkol po saan ang ating Talubo Tips for the day? Pwedeng Tagalog, pwedeng English. So sa English, nagsisimula siya sa letrang A, o di ba? Sa Tagalog naman ay letrang ba. Ano kaya yon? Ulitin ko, patungkol saan po ang ating Talubo Tips kanina, no? Sa pagsisimula ng ating programa. So sa English, it starts with a letter A. Sa Tagalog, it starts with a letter B. Pwede din po kayo mag-text sa 0962-409-3467. Okay, habang inintay namin na inyong mga kasagutan ay meron pang isang job opening. Initabi hali sa LTNG credit line. At dito sa Tabaco City, sila ay naghahanap ng credit analyst and collector. And then ang qualifications, 2 years graduate, vocational or college level, male only, must know how to drive a motorcycle, and must be willing to do field work. So please send your resume, and maaari din po via messenger, no? Sa hrd.ltgcreditline@gmail.com. Itin ka po, ltgcreditline@gmail.com.

0: sa Orlink Computer Sales and Services. Pero initabi sa may Legazpi. Ano? So sila po ay naghahanap ng accounting clerk, preferably female, graduate of BS Accountancy or any related course. Fresh grads, welcome to apply. Must be detail-oriented and trustworthy, able to handle confidential information. Ang main responsibilities, record daily transactions, invoices and receipts, reconcile bank statements and accounts, assist with payroll, tax filing and monthly closing. So sa Orlink po initabi, sila din ay naghahanap ng receiving clerks, high school graduate or equivalent, experience in logistics or warehouse operations and advantage, basic math and MS Office knowledge. So kung kayo po ay interesado, maaari po kayong mag-apply. Ang kanilang main branch ay sa Orlink, sa Rocar Building, San Ramon Street, sa May Oro Site, sa Legazpi City. Maaari din nyo pong i-email ang inyong resume sa orlink2012@gmail.com. Ulitin ko po, orlink2012@gmail.com. Okay, salamat din sa mga sumagot na dito sa ating Talubo quiz. Thank you kay Mary Ann Buenconsejo Borcelis. Hello kay Christine Bongalos Belen. And kay Dante Borcelis, kay Christina Belchez, kay Ramon Buban Bilarmino. And sino pa ba? Sabi ni Julius Bongalos, hello, good morning Ma'am Cecil, and pabati po sa tugang ko na happy birthday kang Ronel Bongalos. Tapos sa gabos po na taga Ginubat, Purok 5 kay Mama Elsie, tapos sa gabos na taga San Isidro, Iraya, lalo na sa Monte Alegre family, kay Tita Evelyn, kay Tito Rogelio, kay Baby Sky na pirming nakatutok sa programa mo. Hello, Baby Sky. Happy, happy listening. Okay, sa mga gusto pong humabol pa rin sa ating Talubok quiz, ang ating question ay patungkol po saan ang ating naging Talubo tips ngayong morning na ini. So, sa letter A, sa English, ayan aking tip, ano? Sa English, letter A siya nagsisimula. Sa Tagalog ay letter B. Okay, sige. So, i-text nyo na or i-PM or i-message ang tamang sagot, no, sa ating comment section sa ating live stream, or maaaring mag-text sa 0962-409-3467. Narito na po ang ating Talubo story hatid ni Pastor Mark.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
2: Merong isang panahon sa kakaisipan. Kung nais mo nang bumigay at bumitiw sa iyong mga pangarap sa buhay, marahil ay para sa iyo ang kwentong ito. Merong isang panahon sa kasaysayan na naganap sa bansang Amerika, at ito ay sa isang lugar sa California kung saan maraming tao ang nagmimiting makahukay ng ginto. Ito ay ang tinawag na California Gold Rush. Ito nga ay ang panahon na kung saan maraming mga mamamayan sa Amerika ang nagbenta ng kanilang ari-arian upang hanapin at matukoy ang mga minahan na pinaniniwalaan nilang nagtataglay ng maraming ginto. At merong ang dalawang magkapatid na ganito rin ang ginawa. Sa kanilang pangarap na makapaghukay ng ginto, ipinagbili nila ang lahat ng kanilang ari-arian at nagtungo sila sa California. Nang sila ay magsimulang maghukay, tila naaninag nila ang nagniningning na mineral o ang gold ore kung tawagin. Dahil nga dito ay mas lalo silang nagpursigi sa paghukay upang makuha ang gold ore mula sa minahan. Ngunit biglang nawala ang mga palatandaan na sa lugar na kanilang hinuhukay ay maaaring may nakatago at nakabaong ginto. Hanggang sa talagang napakalalim na ng kanilang nahukay at wala namang palayok ng ginto silang nakita. Sa madaling salita, kahit na anong paghukay ang ginawa nila, sa kanilang pananaw ay wala naman pala talagang ginto sa minahan na kanilang pinuntahan. Kaya't sila ay umuwing bigo. Kanilang ipinagbili ang lahat ng kanilang gamit at lumulan sa tren nang may natitirang ilang daang dolyaris na lamang. Matapos nito, ang lalaking nakabili ng ari-arian at gamit ng magkapatid ay kumuha ng isang inhinyero at nagtiyaga sa paghukay sa parehong lugar o sa lugar din na pinaghukayan ng magkapatid dahil ito ang naging payo sa kanya ng kanyang inhinyero. At tunay nga na ang nangyari, 3 pulgada pa lamang ang kanilang nahuhukay ay nakasumpong o nakahukay na ng ginto ang bagong may-ari ng lupa. Sayang, 3 pulgada na lamang pala. Kung nagtiyaga pa sana ang magkapatid ng kahit kaunti at hindi ka agad sumuko, ay sila sana ang nakahukay ng mga nakabaong ginto. Well, ang aral po sa ating munting kwento, kaunting tiyaga na lamang at nakamit na nga sana ng magkapatid ang kanilang pinapangarap na ginto. Ikaw kaibigan, meron ka bang pangarap na gusto mong tuparin? Marahil tulad na nangyari sa magkapatid sa ating kwento, ay determinasyon at kaunting tiyaga na lamang at makakamtan mo na ang tagumpay at nakahanda ng sagutin at ipagkaloob ng Diyos ang iyong kahilingan. Sa Hebreo 12, talatang 1 at 2 ay sinasabi na tayo ay buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan at ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Kaya nga gaano man kahirap ang iyong kalagayan, anuman ang iyong pinagdaraanan, huwag kang kaagad na sumuko. Patuloy ka lang na magtiwala at huwag kang bibitiw sa iyong pagkapit sa ating Panginoon. Sa iyong pagpapatuloy ay makakaasa ka rin sa patuloy na pagkalinga at katapatan ng ating may kapal. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, maraming salamat po dahil ikaw nga ay Diyos na maaari naming maasahan at matawagan sa lahat ng pagkakataon. Tunay nga po na sa iyo nagmumula ang aming pag-asa. Panginoon, sa sandali pong ito ay idinadalangin ko na abutin po ninyo ang aming mga tagapakinig na nawawalan na ng pag-asa. Kayo po ang yumakap sa kanila at magbigay ng sapat na lakas upang sila ay makapagpatuloy sa buhay. Lord, sa gitna ng mga paghihirap at mga problema na aming nararanasan, patibayin po ninyo at patatagin ang aming pananampalataya. Maraming salamat po dahil sinasamahan mo kami at patuloy na ginagabayan sa bawat araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

huli ka. Okay. At ang nanalo po sa ating talubok quiz ngayong morning na ito ay si Byru Benig. Ayan. So, maraming salamat sa inyong lahat na nag-join sa ating talubok quiz. So, bigyan lang natin ng chance yung iba, no, na hindi pa nananalo. So, maraming salamat po. So, Byru, tomorrow ay maaari mo nang kunin ang iyong gift certificate after the program. So, kami po ay panandali ang mamamaalam na. Maraming salamat. And thank you rin kay Christina Balchez na humabol ano, sa ating talubok quiz. At isang texter din natin na happy listening din po sa Indo. Okay, so tayo po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa pag-join niyo po sa amin ngayong araw na ito. Nakapanayam natin ang Pag-asa DOST Legazpi. Si Mr. Ariel Zamudio, isang weather specialist. And thank you kay Kuya Manny Almaguera, ating naging technical director. Salamat Kuya Manny! Kami po ay nagpapaalala nga, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. See you tomorrow. Bye!

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Usang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo. We love music.

0: Bagong City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio. Tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

Ngudoy pa sana. Nagmula pa sa kidako ang babaeng walang kalupat-lupat, ang Diyosa, DJ Osang. Simula na ang duelo. Tindugunan.

0: hawak ko ang Vicks ngayon. Sa mga isiri puntabi sa mga oras na ini, hawak mo ang Vicks. Tindugo na radio show. Kaibahan po nito ang Ngudoy, Ngudoy, Ngudoy ng Bayan. Tindugo na. Kamusta ang nagbabagrat na Lunes, tabi? Baragrato na naman. Ano thank you dyan? Walang thank you ngayon. Mauran. Mabagraton tabi na ano na Lunes na pagkaaga. August na. Shoutout sa mga Agusto ang pangaran. Birthday mo baga? Primerong Lunes kang bulan nin Agusto 2026 ang petsa mga katindugon. Si Awesome na naman sa programang Tindugo na Radio Show. Kairibahan na naman tabi kita hanggang alas 11 in pagkaaga. Ibahan nindo ako ha hanggang 11 o'clock in the morning. Uni na. Pag si Osang nadangog na sa programa, sigurado may manok ni Osang ka. August na, alam nindo na August 1 palan mga katindugon is the ano International Friendship Day. Kang August 1 palan mga katindugon, tig-celebrar ang International Friendship Day. Binanggit mo lamang or binati mo lamang su amigo mo, amiga mo ni na Happy Friendship Day. Sa ibang mga anda, sa ibang mga kontinente, sa ibang mga nasyon. Ang primerong simana kang Agosto, it's the World Breastfeeding Week. August 1 to 7. Sarong pagpupugay tabi sa mga ina na na nagpadudo, no, para mabuhay ka. Tapos surusin bagon mo sana paggurang mo na. Sa mga gurang tabaga, no? Kundi itakating para padudo kang aki kapat. Itakating para bahog. Dahil titig para pa. Dahil itakating para para aling. Dahil ka mabubuhay. Kaya, ang satuyang pasasalamat sa mga ina na talaga nagtaguyod. Iyo ang nagbuhay para kita magdakula didi sa kinaban. O, kaya ang first week of August, tabi, World Breastfeeding Week iyan. Sa mga nagpapadede, na may mga gata, syempre. Diba man sa mga depa na nabubutas, gurang na. Nabutas na depa ngayon. Ano yun man mabutas? 15 taon na. O, pirang taon na ngayon, o. Ang August 9 palan mga katindugon, International Day of the World's Indigenous Peoples. August 9 an ha. Yan man ang aldaw kan mga indigenous peoples, mga katindugan. August 12, International Youth Day. Yan. Ang August 12, International Youth Day. Tapos sa India, ang August 15 pa lang sa India, Independence Day sa India. Ano? Tapos mga katindugan, August 19, World Humanitarian Day. Buda sa US man, sa August 26, ang Women's Equality Day. Sa August 26 yan, Women's Equality Day. Yan, digdi sa Pilipinas, ano man ngayon ang Agosto? Ghost month daa. Sabi sa Feng Shui, August 10 to September 10. Tama ba yun? August 9 to September 10, tabi. Iyan ang ghost month. Sabi ka mga ano ha? Mga kagugurang, buda according sa Feng Shui. Iyan ang aldaw na dae ka magbukas kinigosyo. Kaya baga, tigparahidali ko na su manok ni Osang dyan sa Panal Branch. Pigpa-grand opening ko na kang July 28. Kahabo kong maabutan na Agosto. Sabi da ninda, totoo man ang God. Sabi ninda, ang ano da ang Agosto da tabi, bako da magayon na bulan, irak mangi Agosto. Kabayo. Irak mangi Agosto. Tigrili ka yan. Si Agosto. Tig harabuan si Agosto, irak man. Totoo ba yun? Pag ganun daw eh, na ano, pag August da tabi, eh, ano iyan, apod ka iyan, day ka da pwede mag-deal, day ka makipag-deal, day ka pwede magbukas kinegosyo, day ka pwede magpakasal, day ka pwede mag-pulling, luwas kita ko lang kwarta, day ka pwede mag-invest. Basta day ka pwede. Pag abot sa financial matters da, bawal da ayun. So, totoo ba yun? Naniniwala. Naniniwala ba kayo sa ganon? Na pag August daw is August month, bawal magpakasal, bawal magbukas ni negosyo, bawal makipag-deal, and bawal maglipat kiharong. Basta bawal yung mga financial decisions da, bawal da yan. Is it true, mga kagagurang? Eh, depende na lang yan siguro kung talagang maski man no, umabot pa sa pinaka swerteng bulan sa imo, sabi yung tana nga, ang pinaka maswerteng yung bulan, Disyembre, no? Pero kung hugakon ka man ginaray, na imang kimangyari ka. Kung hugakon ka man ginaray, maski pa anong swerte kang bulan mo, ay sortihon niyang bulan. Eh. Tapos di ka man kitigigibo sa buhay mo, ano mangyari ka sa imo?
1: Tama!
0: Kung ka man giraray, walay pa rin ang mangyayari. Ang tigutukoy tabaga sa ghost month sa tradisyon ka mga Chinese, ano? Ang paniniwala na ang ikapito daa kang bulan, so lunar calendar baga, eh kadalasan po nagtatapat iyan sa August. Pero ano, bawal da iyan ang paniniwala na nagbubukas ng mundo ng espiritu! Pag sinabi daw ang August mga katindugon sa Chinese tradition, nagbubukas yung mundo ng spirito, parang yung other dimension eh nagbubukas ng mga masasamang elemento. Bawal daw magpakasal. Sabi ko nga ni, magbukas ki bagong negosyo. Bawal magbakal ki sakayan. Bawal magbakal ki auto. Bawal maglipat ki harong or lipat bahay. Bawal magpirma yung mga darakulaw na kontrata o financial deals, no? Tapos bawal mag-open yung mga darakulaw na projects. Wala mang ki scientific na ebidensya na nagpapatunay na talagang nagdadarainin malas mga katindugon. Ini po, kultural na pangrelihiyong paniniwala. And di man ki nakapatunay na katotoo ini, pero maray na baga nagusunod, ano? Nagtagumpay sa kasal. Nagbukas na August pero okay man girara.

mo or ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong universe. Diba? Shout out pala sa mga online viewers natin na nakatutok sa mga oras na ito. Naka-live kita mo niyan sa One Radio. Naka-live po kita mo niyan sa One Radio. So, ano na? Ano na, Tabe? Ano na? Ay, day pa palang kita naka-live. Naka-live kita? Day, pasupando ko, Tabi, Sir Manny. Alat mo na, da. Pakisabi na, Tabi, Sir Manny, kung naka-live na kita. Anyway, shoutout sa mga, ano ha, sa mga online viewers kung naka-live man kita ngunyarn. Wait lang. Ay, day man ng God. Ano, day man ng God. Anyway, 10:22 ang oras niya to, mga katindugan. Ay, sa gabos pa lang, Tabi, ng mga nag-celebrate kan sa indang mga birthdays today. Happy birthday, Tabi! Ano na? Ano lamang, pamanok niyo osang na dyan? Birthday mo ba, guys? Birthday man ni, ano, kan sa Kuyang Fryman dyan sa Tagas Branch. Happy birthday, Tabi, siya imo. Ramon Bukalig!

0: Stacey Mon.
1: You know, people of the Philippines, Barangay Salakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radio ninyo at makinig kayo sa One Radio 91.3 News FM. Pag hindi malakas ang radio ninyo, talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga ang mga radio ninyo. So good na, Barangay Salakay.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive. Gusto ninyo ng eksaktong plakamin ng pintura? Ay akumpin nyo? Tamang sa 268 Paint Center. 6 Paint Center, Leos City. Para sa matibay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Uni na. Yaon na sa Bicol ang Uragon na Shoma. Wancho Food Manufacturer. Ragyo o Big Shoma. Ika iyan. Alas sa mga iba-ibang flavor. Araw kang pork, chicken, beef, as in Japanese na talagang mga Uragon.

0: Marina sa Wanchu Demsum Food Products Manufacturing. Mga siomay na tunay na masiram, purong karne, asin manamis-namis, na mas pinasiram pa gamit ang mga tunay na sangkap. Wanchu Demsum Taxing kami sa mga nagkapirang food carts San Carpao de Tabaco City. Ang main sa San Roque Tabaco City ang anmisiram sa Wanchu Food Factoring. Pagsadiri ni Ibragais Licensed Professional Teacher and Co. Gilbert.
1: Looking for the perfect Gedeco City? Stay with us at White Island. Ideal spot for vacations, with all escape, villa and breathtaking view. We built and perfies and friends. And the white rooftop volcano surrounded by greeneries such as banana, coconut, or anahaw trees. A serene tropical escape, perfect for morning coffee, sunset moments, or simply unwinding. Book your stay today. Find us on Facebook and Instagram at White Anahaw Haven or check our Airbnb listing for availability and bookings. Located at Puroktos, Barangay Bungabong, Tabaco City, near Casey Land, Rica Fort Subdivision, and beside Mayor Morris Residence. Good for up to 10 to 12 guests. You may also call and send SMS direct to 0947-520-4581 or 0968-161-7863 for more details. White, Anahaw Haven, your home away.
2: Oy, oras niya to, 10:29 in the morning. Ooh, lala ka talaga. Uy, good morning, Tabi, si Amon, Mr. Ibon Aguila. Dyan sa Wanchu Dim Sum. May tigpadara sa kuya ang Wanchu Dim Sum na naman. Ang sa indang panibagong produkto, ang quarter pound and regular size na patty. Ano, yung try ko daw, Tabi, ta. Garo na darama ng ganilang hanat. Dadara duman pala sa arong sa Jamaica. Oo. Day ko aram, yung una pala sa Jamaica. Siluro na din, nagataram sa ko na may pinadara duman sa staff ko. At yan, Tabi, ta. Lutuong ko, Tabi, Mr. Ibon Aguila, ha. Hali sa Wanchu Dim Sum. So, sa indang pa-free taste na, ano, quarter pound and regular size na patty. Ano yun, beef patty, chicken patty, or pork patty? Lingon ta, Tabi, ha? Salamat po. Salamat po, Tabi. Oo, salamat. Pero, nakatutok man mo niyan si Charold Cano. Good morning sa Amo, Charold Cano. Kamusta ka? And, okay. Yao na pala, nailing mo na iyan. Di ka para hanap ko kung hain, kung duman sa marination, sa komisari ko, o duman sa harong ko. Yao na pala sa Jamaica. Ayo, Tabi, sir. Ayo, salamat po. Anyway, 10:31 ang oras niya to. Handa na ba kayo sa ating, ano, sa ating hula, kanta, hula. Hula, kanta, hula. Naka-live na kitang munyan sa One Radio. Nawara-wara, Tabi, kasi bago ta may date kaming technicalities. Digdi, ano, nagpara-buffer da aso. Ito, internet kaya they nag-stick ba, may glitch ba, ganoon. Handa ka na sa Barangay Salakay. Hay na naman daw si Erickson ngunyan, ano, sige daw, Tabi, malay mo, baka lamang nakadakop kay barangay, nakatugdo na ngunyan si Erickson. Tingnan natin mamaya. Yaw na. Uy, naglinog na naman. Iyo na. Di ko, Tabi, namatik kakangislo ko digdi. Dahil ko, Tabi, namati. Garo manangkad ka sumago, may nagtanyog digdin. Namati nindo ito. Kako na, kwako sana sumahiruon. Susakuyan to kawan kaya swivel chair kaya ini. Iyo manangkad. Marami. Ha? Javier. Shoutout sa mga online viewers natin. Good morning, start with a new day for you. Nagdadangog kang radio mo. Shoutout sa mga taga San Vicente, Tabaco City Village. Village yun yung pagkamuot. O, diba? Thank you, Javier. Swagerong vlogger, hi sa mga taga-barangay San Carlos, sa bilog ng mga taga-barangay San Carlos. Jael, Kalieha, Johnny, Teresita. And shoutout po sa mga taga-puro 4 kang parada 4 kang San Vicente. God bless, idol. Raul. Ang Raul! Para nagpahingalo kang Sabado, Domingo, sungislo mo, nagtiragas na. Raul, kiyan nyo. Ayan, mga taga-parada 4 kang San Vicente. Pakibati man, Tabi, ang mga kapamilya ko dyan sa San Roque, Tabaco, Iyape, and Marquez family. Anyways, 3 ang...

Tinig mo na yan, ho. Oh, tinira ni ano, ni Manay Puritz. Maurag si Manay Puritz. Buyungo na. Nahiling ko sa video, may hampang na rad. Salamat, Abi. Irison D.

mama, urag man ti puritsira. Binanatan sa top of the world. The ABC song, Aldaw ba? Bako, so, bako ko tata, top of the world. Para di kang habol. Parang mamahal ng kantay. Babuyin naman natin. No? Tadi ako na naman kating purika. Good morning, Mantabi Edgar Buraga Mangun. Budasel Mirabel. Wala mo ha, bago kita mag play kang nga kanta hula, hula kanta. Si Rina, katulad sa Buri, Columna, Eva. Ready na. TV blog, God bless. Sa bara, Paita. Paita Erickson. Sa barangay Bongga. So, si Kuela, nakatutok mo niya. Ano pa ini? Hani ito. Shout out sa San. Na nagdadangog tabi. Ngunyo. And mga taga sa good. Nakatutok na yun. Good morning sa lahat ng mga taga-Pacho de San Jose. Isban, Rodrigo, Rafael, palagi nagkikinig. Fuck permiso, one ready. Okay, sa Cervantes family, Columna dyan sa San Antonio. Reynalda, mga taga-Upper Bongga, Manay Frami, good morning. Day sa work, day di sa San Carlos, si Riza. Ay, good morning. Iba pangarap, shoutout kay Ed Mike Bosque. Sabi ni Utang Boris. Yan ba yung pangalan ko? Utang Boris. Paso na happy birthday kay Ronel Bungal, gabos sa mga taga Ginubat, Mama Elsie, tapos sa gabos sa mga taga Saraya, Maligre Family, kay Tita Evelyn, kay Baby Sky. Dakulong at ang greetings. Edi, good morning. Kusido malipot-lipon. Bagano? Kusido na, dakulo na, suwapos, dakulo na, agbus kamuti. Edmark Bosque, good morning. Si Bonobra. Mark, good morning, Mamariel Bradesena Basaliote. Jet Sari Sari Store. Shout out sa kaya on dyan. Jet Sari Sari Store. Hello yun, sana? Ready ka na? Grabe naman. Edmark. Ma'am, Romel Maglas, mga kolorom ng baga. Ewan ko. Siyempre ang programang inihatod sa Indoka, some food price. Leo Lavandero, White Anahaw Haven. Shoutout sa mga rayon dyan sa Del Water Y. Thank you so much, White Anahaw Haven. And of course, thank you, Smile Innovations Dental Clinic. Lang ang Kang One Radio, ha? Nong Smit Shop. Joseph Shop. Authorized franchisee of Nong Smit Shop. Thank you so much for Mix Paint Center and Bert Sari Sari Store, Gas Gas, Lasichan Rocket, Mr. Jaya Enterprises, maraming thank you. Gas Tabaco City, BTS Sounds and High-End Computer Shop, at maraming salamat din, and Energy, Solar Energy. And ciao po, ko, Word to the World, Alindeco, Cafe Green, Season 1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Best Cafe Gold Herbal Coffee and Sing Herbal. Ready ka na? Oo, 10 seconds lang. Wow. Aram nindo ang kanta, mga katilugan. So, pinabi na magula. Yun na ito. Basta naka-follow ka. Tahanapon ko tabi ang pangaral mo sa Tana Bores, paki-follow naman. Or Rosana Osang Bo. Shoutout sa mga taga-Kabaangan. Purok ano ini? Mga taga Punta Rawis, nagdadangog man, nagluluto, ginata na sira na may iba. Ay! Sira mo iyan? Ate Beth, Maria Nene Beth Saison. Good morning to you. Salamat. Chanel mo. Ugbaon ako sa regalo ni Ate Beth na siya. O, diba? So, Mike Bosque. Wala na. 3, 2, 1, go! Kanta.

0: Nauni na si Erickson. Ano na? Akin, hindi ka tukoy ko na. Oo. Ano to? La, la, la, la. Tigbabaili ba sa Barailian, ano? La, la, la, la. La, la, la. Si Ate Ami. Ate Ami, I miss you. Yan sa dati. Si Asa ko yung hairstylist dati. Good morning. Nagsimbag. Tama mang kuta, pero may nainot. Ay, Erickson.
1: Asam, good morning.
0: Iyo nga ni, nakadakop ka ba yung barangay maski mausarano na, no?
1: Nag-init-init. Pag-abot ko na yung umino na.
0: May tigkasal na doon. Init nag-uran. May tigkasal na doon ang gurang. Joke. 10:46 ang oras. Pero okay lang yan. Chuman gararay. Tamay barangay sa laka. One ang hapon. Magra mo. Ano nga yung ini? Mga ano? Asbok? Erickson. Hi, gabi. Nagtug Erickson. Where ka?
1: Yung barangay Tabaco City.
0: Ay, good morning sa mga taga-bayan. San Vicente, Tabi.
1: Sa may simbahan, sa may waiting shed.
0: Good morning dyan sa simbahan kang San Vicente. May waiting shed. Oh, ano yung hapot? Ano yung hapot ko, ha? Nakatindog yung kambado mo, ta. Naka One Radio t-shirt, tabi. Uniform. Radio uniform si Erickson. Saan ka nga ni Giraray? San Bisihan? Sa may... Tama. Anong darahon? O bahay ko buta? Anong pang... Pero may ano pa, ha? May man. Kulang pa yung gato, ano? Lai. Bahay kubo kahit ang halaman ay sari-sari. Singkamalong, iguana, sigarilyas, at mani. Sitaw, bataw, batuta. Ito! Tundol ka lang. At, oh, ano, aram ko na. Daratabi ka mo, ki. Daratabi ka mo, ki. Po. Ay, di, pakitang upo. Bring me upo! May upo baga ang ano, ang ano, no, ang bow. Magdarang upo. Pag nagdarakang upo dyan sa may San Vicente, simbahan kang San Vicente, tapos yaon dyan si Erickson, tabi. Dyan siya sa may waiting shed. Ikaro magdalagan dyan ngunyan. Aba, aba, aba. Ika na. Oh. Ika na ang gana. Kisarong bilog na mat ni... Kamusta? Kamusta ang ano mo, ang pagbiyahe mo dyan?
1: Mainit kasi bago, pagkabot ko lang hindi din
0: nga. Ingat-ingat sa natang mga init ura na yan. Yan na, kakapagilon, kakaal. Erickson, anong title kang kantang ito?
1: Iisip kong panganan ito.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tigabailingan. Bako man touch by touch. Bako man touch by touch. Oo. Bako man siya touch. La la la la. La la la la. La la la. Ano ngayon? La la la.
1: May nagdala. Ano na?
0: Mga matabaw ng on dyan ah. Mga makas. La la la. Ining kapanahonan ko ining ano, kantang ini. Ay, tabi si mo. Kamusta ka? Anong pangaran mo?
2: Noel Biron po.
0: Noel. Tam.
2: Biron po.
0: Noel Biron. Noel Biron. Pirang taong ka na, tabi?
2: Opo.
0: 44. May pamilya?
2: Opo.
0: Oo. May aki ka na po, tabi?
2: Iba na.
0: Pero ano po ang trabaho mo, tabi, Noel?
2: Nagpapadyak po ako.
0: Ah, nagpapadyak ka? Paano mo, tabi, naaraman na magdarang... Si Sena Kando?
2: Hindi po ako sama yung nagbabakal po. Pero...
0: Tapos, ginibong mo ka nagbabakal ka. Dahil mo na, air!
2: Dahil po nagbabakal po ako. Nagbabakal po po yung gading sa, ano, sa radyo.
0: Saan ka nagkuhang upo?
2: Nagbakal po ako sa sindahan.
0: Nagbakal kang upo para madawan katukal kang manok ni Osan? Daba ng utak ka. Alak ni Noel. Noel! So, batian na batian tabi sa mga kapamilyan. Kung padi, padi.
2: Hindi ko po dyan sa ano po dyan. Po dyan si Ago po sa Opao. Opo.
0: Dahil tabi dyan, no, ikaw ang nagdalagan dyan, may darakang upo. Ang gana, bilog na manok from sa... Congrats sa imo, Noel. Eric, maura ganun, makaskasak. Dahil mo talaga, anong oras, makatok ang swerte. Ano sa ano? Nagbakal da siya sa...

0: Sa to, ano po kayo ni construction, ano ito? Hardware. Sa hardware, na makusog ang radyo sa hardware. Tapos nagdala yan, tara siyang ko. Tamang-tama, haraniman sa naseya, haraniman sa natabi siya. Manpalan. Oh, sabi. O, oh, diba? Ang swerte nga naman, ano? May mga nagdaralagan pa ko ta dyan. Ay, sayang, sabi. Oh, hindi naman nakaabot. O, next time, Tabi Erickson, sabihan mo, magdyan na sa hampangan para madali na. Bay, sa nananay, pang Christmas gift sa imo, ha? Hello, Erickson. Erickson, taray kita dyan sa katapusan. Tapos, siya nang pag-anaunta. Ano kaya? Siya na ngayon, padunan niya. Erickson, ha? Hingingan mo na siya primero. Oo. Utik-utik ngayon, no? joke lang. Anyway, back to you, Erickson. 5 minutes na lang maparam na kita. Salamat ng mga sponsors.
1: Sa Barangay San Vicente, tatod sa Indok. Fried Chicken House, my chicken nuggets, filet pa. And zap donuts, yung mga babans. Boss, ay nilakas ng bayang tingnan to rala sa cup. Dash cup with wings, section 1. Get Turbo Mix. And as chat, siga pa. Chowking tobacco, thank you very much. Para sa One Radio, 91.3. Termin. Tindugan.
0: Salamat, Erickson. Yan po mga katindugan. Abi ko si Indomina. Sa natalakay kay Napat. Ito si Max Asul. Ang hapot. Tumatagal pa ba yan? Ay, daina. Hagad ng tabang dyan sa Drive Max mo na. Ayan. And syempre ang programang inatudman po si Rick Lens Herbal Capsule Power Cells Herbal Capsule Guard CMEV. Syempre ang mga branches dyan sa Tiwi. Dyan sa may, sa may Malinaw. Dyan sa may Malinaw. Didiman po sa tabako. Sa LCC Mall. Tabako City Mall. Basud Branch. Bangkilingan Branch. Panal Branch. Pinakabagong bukas ta ang Panal Branch. So dati Bagatabi. Yawan po girari kita dyan. Nagbabalik ta. Panal Branch. May Tagas Branch. Dyan San Roque Branch. Sa malilipot man tabi, dyan sa munisipyo kan malilipot. And nagamunyan ang construction dyan. Ta nagre-renovate po kami kang malilipot branch. Abangan po ang pat na naman. Malilipot branch. Kaya nagre-renovate po kami sa Dayman po nindo iyan. Siyempre, masunod ka na renovation sa San Jose. Po, abangan po nindo ang mga renovations kang manok ni Osang. Gusto ko kaya parehas ang design. Ha? So, ikukit ang branch dyan sa San Jose, buda sa malilipot, sa may kataning lang municipal hall kang malilipot, Albay. Okay? Title po kang kantang niyan, Together as One. Mali! Iligan ko daw. May nailing na ako. Alat mo na ha, madali. 86 ang oras niya ito, mga sisa na, unin mo na, patira ini sa kuya ni Manay Lorna. Magali dyan ang ganda yung mga ito. Grabe naman yun. Oo, dali lang ha. Oni-oni muna tabi. Ayaw na ngayon, suwi ka. Tingahanap ko mga niko, naka-follow ka. Si Romel man, nagsimbag man, duman sa messenger. At aday ka magparasimbag sa messenger. Duman ka tabi sa live ko, at duman po ang sirimbagan portion ha. Ang pagana mo na ini, ang winner ta, i-announce ko. Kahanap ko sa pangaran mo sa follower ko. Kaya kung dahil ka pa naka-follow, i-follow mo na para huling tadigdi ko talaga ka ha. Madali lang. Uni na muna, bonus na pag... na-audyon ako. Kahanap ko ni follow. Sayad, oh. Uni. Gang amuklat bata. Amo sa tindahi. Nisay, mauti ka, chismis man sa napalan, maistorya.

0: lapit ka, Arnie. Balik ka na naman sa atin.
1: Follow si Arnie, oh.

ang apwera po ka pag manage sa lahal, bawal ang daan murusot, murusot ng mga empleyado. Gobernador, buda pagpagirumdo mga katindugo na no balance billing na sa mga ospital kang gobyerno. Pag sinabi mong no balance billing, wala na kamuning babayadan ade, sa mga ospital kang gobyerno na pinagpapadalaga. May bago naman ngunyan si Gob Noel, mga tugang tabi, Arnor Noel Rosal. Ta kinahuro niya na so head of hospital kan duang pinakandakulang hospital kanalbay. Na pagdaipadatabi na pakaray ang serbisyo, magkakaigwa databi ng rimtas.

ang pila dyan sa National Food Authority, di nagbabago. Una ko baga, naglaylo na dugon iyo na naman. Bata, inabot nin uran mga tugang, sumanga nakapila dyan. Kaya rakan mga senior citizen, ano? Kunya na, bungugo ng maray mga katindugo na nenepe. Grabe na ang padusa sa mga nagtitiustang kababayan. Ah, National Food Authority, buda iyan na kuyan.

0: Ihong ano nga niyan, so food terminal. No na, nakamusen siya. Ba't kan alkalde kan siyudad na pabugtakan dyan yung canopy? Abo man nindoy pabugtak sa loob sa mga canopy. Tangani na sa mga parabakal dyan kan bagas, nindo. Ha? Day man kuta na magrabi kang init buda o urano, arog ka na uminuran. Marasa pa.
1: Hala, tira.
0: Oy, sa National Food Authority, tabi, ano naman ang kamo? Day nindo kaya na riparuhon tabi ang mga kababayan ta dyan. Na nga ni, ang sakripisyo pa sa pagbakal ng bagas, ano na, ano roal daw na sa nakitang arog kayo ni?

0: Kaso bagong aga nagampag mga katindugon sa mga miyembro sa media and CSWD o headed by Ma'am Jen Mayo. Para simbagon, so nagkakaperang isyo unong sa educational financial assistance na nag-viral kan mga nagtalikod na aldaw ta grabe man supila dyan. Pigtaunan linaw mga katindugon na wara po kireferal. Taarog kan so nag comment tuman sa satuya ka nagtalikod tang mga programa na pig-priority da sumay referral. O piglinaw, mga katindugon, maski si Mayor eh. Napasimbag sa isyong iyan. Kabaka ngayon sa hutan kita digdi, ang LGU, ang opisina kang mayor's office na nag-refer kita ni mga aplikante. Wara ngayon yung katotohanan niya.
1: Hala!
0: Naabutan pala ni Mayor ka nagtalikod na bula na nyaon duman sa taas kang City Hall, nag-fill out ni mga documents sa mga estudyante. Yan nahapot ni Mayor kung natatrayaon duman o tigsugo da dyan sa opisina na duman magano mag-submit o pinababa ni Mayor tabako ngay anigi sa muyan trabaho. Diretso ngay kamo duman sa CSWD. Taduman ngay ayan.
1: Hala.

0: Ano pang iya, sir, ang mga marahi na bareta ko niya? Wala namang gayong marahi na bareta, di. Sa Banuaan kan Malinaw, traita na mga kaistorya si Mayor Shikapos Bilo kan Banuaan ng Malinaw. Iniunong tabi sa pigpost ni Father Nori Alparse, dating konsyal kan Bakakan. Sa iyang nadiskubre na so karigusan dyan mga tugang sa amateur. Dati daa, paliog ang tubig dyan. Ngunyan, patikab na sa mga tugang. Oh, patikab na sa nadaa.
1: Hala, tira.
0: Maapod kami dyan sa opisina mo, Mayor Shea. Budaan na apunta, hagadan ta si Mayor Shea. Tang aram ko, hagadan ta ng reaksyon. Tan sabi po mga katindog kun may nakaistorya kay Father Noli Alparse na baka resulta na ni kan ginigibong drilling dyan sa may parting ankan Malinaw sa pinagahanap mga katindugon na source kan geothermal. Oh, tapobos na sa source kan kunyan inihong ano ba yan nga ni ang pigukuanan sa Erarom Sir Chief kan mga pigukonvert into power ano yan. Alingwang ko na su team term kay yan steam yun tigi-steam bagay yan yan. Ngunyan, iyan mga katindugon ang pinagsasabi kan iba na mga residentes dyan sa Malinaw. Garuman iniso issue kan Pax Silica. Tama ito? So Pax Silica mga tugang na dahil nga ni aram ni Vice President kung ano ang Pax Silica. Garuman araw kayo ni aram ni doon Pax Silica. Pag pinatindog na di mga katindugon sa Pilipinas, ano ni, makonsumo ni kadakol na enerhiya, pati tubig. Oh, kaya maapektaran ngayon sa tuya ngayong kabuhayan, lalong-lalo na sa mga nakapalibot ngayon dyan sa papatindugan kang paksilika. Posible ngayon na mawaran yung supply ng tubig ang mga residentes kasi sa tubig ngayon gagamitin kang paksilika. Siring man ngayon sa kuryente, magkakaproblema kasi dakula ngayon na pangaipuhan sa supply ng kuryente.

0: An kuyan ining kay puhan diyan. Pigi imagine ko garubilog na isla kan San Miguel o sobra pa nga katindog ni pilang mga residente sa Nyaon diyan. Waro kang kadako lang posibleng maapektaran. Alas 11:17 na ninuddo. Diyan sa natabi mga circular at sa tuyang mga tema diyan sa teknikang Sir Chief, Sir Manny Almuguera, Sir Chief Ed Bornilla, Ed Bordeos man ini, sagod kita alas 12:30 manoy, manay.
1: Hala, tira.
0: Pasalamatan ta ang katuwang ta ng mga sponsors sa programang ini. Maraming maraming salamat sa Tabina si Store. Oy, speaking kan Tabina si Store. Alamat pala ta, naimbitaran ako ni Ma'am Yoli sa kanisa Rocky sa birthday ni Chakaring Burse. An ina ni Ma'am Yoli. Kabot kami duman sa Kumon kan Sarong Aldao. Maray na pagkauto dyan sa baga taga barangay Kumon kan Tabaco City. Belated happy birthday sa imo, Chakaring.
1: Hala, tira.
0: Dating barangay kagawad dyan sa barangay ko mo.
1: Hala, tira.
0: Nagkabiryo man da sa mga barangay officials na kay Riba kay ni dati ni Chakaring.
1: Hala.
0: Ige.
1: Hala, tira.
0: Subanggima, nakaabot ako dyan sa Tanawan. Tigtanaw ko sa estada dyan ni Ate Bet, buda ni Sir Boy. Abot ako duman sa Tanawan.
1: Hala.
0: Kay Madam Maria Nenebet sa Ison, buda kay Sir Boy.
1: Hala, tira.
0: Aray na unto dyan tabi sa mga taga-taanawan kan malinaw albay.
1: Hala, tira.
0: Ege, pasalamatan ko na mga sponsors ta and Tabina si Store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Maraming maraming thank you tabi. Kung kamo po nangangaipuhan ni mga paninda sa mga tindahan nino pamparambong. Gusto nino magkaiguan ng many grocery. Diyan na ka mo magbakal tabi sa Tabina si Store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Araniyon sa may food park ang sayang pwesto dyan.
1: Hala, tira.
0: May best kape dyan. Yaon dyan so gold, so green, so black, buda so original.
1: Hala, tira.
0: Tabina si Store, yan po pinamamahalaan ninda Mr. and Mrs. Rocky and Yoli Tabinas.
1: Hala, tira.
0: Ay, pakabakal nindo nin best kape bouquet. Darahan na dyan. Best kape bouquet man sa kuya. Best kape, pag-ibon nindong best kape bouquet. Magururang man kamo.
1: Hala.
0: Darahan na nindo dyan tabi. Sa darahan na nindo dyan sa Rone Bio Barsaga Flower Shop. Murag yan mag-ibon nin burak na pangregalo. Rone Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala. Tira.
0: Sa ano man espesyal na okasyon, arog po kan Mansary, Weeksary, Anniversary, basta burak na pangregalo, dyan ka mo magpag-ibo.
1: Hala.
0: Mura gunyon mag-ibo nin surprise bouquet, money bouquet, buda chocolate bouquet.
1: Hala. Tira.
0: Dyan na, diretso na sa Rone Bio Barsaga Flower Shop, Purok Dos, iyan kan San Antonio.
1: Hala.
0: Ay, Purok Dos kan San Antonio. Dibi, no, ano na mamaya ini?
1: Hala.
0: Dibi, ilang buhay ini sa maba ka na, papauno. Dyan sa Divino Rostro.
1: Hala. Tira.
0: Ano mo ninita? Tama sula ugan isip ano. Iba sunag luwas ang imo.
1: Hala. Tira.
0: Ambiran buhay sa maaba ka. Anapo nino si Mr. Ronnie Bio Barsaga.
1: Hala. Tira.
0: Katuwang taman ang switch cell phone and computer repair shop. Abida kung sa'yo naman ino makaabot ang switch.
1: Tira.
0: Kontrautan sa indong cellphone, dyan indong ipahirahay yan sa sweet cellphone and computer repair shop. Tomas Cabilis Street, Barangay Sanawan, Tabaco City, Kataning Kang Kasaol College.
1: Hala, tira.
0: Bakosan ng cellphone ang kayang hirahayon dyan, printer, laptop, computer, kayang hirahayon dyan.
1: Hala.
0: Nagpapautang naman po dyan ni iPod. Computer, kayang hirahayon dyan.
1: Hala.
0: Nagpapautang naman po dyan ni iPod.
1: Hala.

0: Tinda pa yan.
1: Hala, tira.
0: Diyan sa Kahilera po kan 7-Eleven.
1: Hala, tira.
0: Siyempre pa, magatugang katuwang taman ang Balayo, Gravel and Sand. Basta baybay sin Gravel sa inyong kaipuhan sa pagpapag-ibok sa inyong mga mansyon. Manoy, manay, pinagre-recommendar kang programang ini ang Balayo, Gravel and Sand.
1: Hala, tira.
0: Basta baybay sin Gravel, Balayo, Gravel and Sand ang ina.
1: Hala, tira.
0: Kapartner naman sa paghatod ka mga impormasyon, ngunyan pong aldaw.
1: Hala, tira.
0: Katuwang man kang programang Tirador sa Uno.
1: Hala, tira.
0: Si City Councilo Roy Borimperial. Mr. Matik-Matik sa serbisyo.
1: Hala, tira.
0: Matik na.
1: Hala, tira.
0: Sa publiko.
1: Hala, tira.
0: Di ko kaya na ako susunod na itataram ko na. Servisyong Matik.
1: Hala, tira.
0: Kagawad Roy Borimperial.
1: Hala, tira.
0: Siringman, si City Council Riner Burse. Tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse.
1: Hala,
0: tandaan, Riner Burse.
1: Hala,
0: tandaan, Riner Burse.
1: Hala, tira.
0: Siringman, si Honorable Mayor Shikapos Vilo kan Bagong Malina.
1: Hala,
0: happy sa nasabi ni Mayor Shik.
1: Hala, tira.
0: Honorable Mayor Ray Bragais.
1: Hala, tira.
0: Serbisyo as in progreso para sa Tabakenyo.
1: Hala, tira.
0: Tabaco Rising, sabi ni Mayor Ray.
1: Hala.
0: Yan magtugang na board member. Si board member Carol Siga. Si board member Vic Siga Jr.
1: Hala, tira.
0: Pagriparo, as in serbisyo mga katindugon.
1: Hala.
0: Sa baga taga Premier Distrito na po, nagkikibrada. Pon ka ito sagkod sa ngunyan. Siga man gilayon.
1: Hala, tira.
0: Alamat tabi board member Carol, buda kay board member Vic Siga Jr.
1: Hala, tira.
0: Fight.
1: Hala, tira.
0: Katuwang taman, si incoming barangay captain. Manny Almuguera kan Marirok. Yun na ini, promote ko na nila.
1: Hala, tira.
0: Para documentary stamp naman sa napalan ng kulay. Apaligas pipa o garing ni. Ano yung sigurado na? O kung di ka mga kandidato, pwede ka na mag-sponsor rin sa programa. Urawan, may hurwalawig ka pang panahon.
1: Hala, tira.
0: Namadangog sa ere. Urawan na ipapigbabawal kan Comelec.
1: Hala.
0: Kaya pa.
1: Hala.
0: Maray na pagkanto, Edgar Buragay.
1: Hala, tira.
0: Diyan sa San Lorenzo Burak Street, nagdadangog sa programa. Salamat. Salamat po sa pagantabay. Siyempre, sa gabusan nakatutok sa programang ini. Kay kunyan, dyan sa Tagapanal, kay Conchita Bien Esteban. Tirahon ta ba? Kanong tirahon ka, di ba?
1: Hala.
0: Clara Cagoco Rimonte, kay Jenelyn Camo, good morning. Kay Christian Macenas, maray na pag, good morning. Ariel Art Burlagdan, libre palan ang laboratory dyan sa Siga Hospital. Nata, pig-repair paninda sa ibang hospital na mahalon ang labs, pati bulong, babakalon mo pa sa luwas. Buda libre da ang dialysis sperma, bayad ka sa doktor. Para sa access buda sa materials daan natin kay. Pakihapot legal ba yan? Tagaridakul na hokus pokus yan, lalo na sa bulong, laboratory buda dialysis. Taod-taod yan.
1: Hala, tira.
0: Pag-restoryahan tayo yan dyan. Arman Bunagwa, shoutout atabi dyan sa Bunagwa family, sa Buang. Tayaon da dyan siya sa Rizal. Nagano ka dyan? Magbantay kay Jose Rizal.
1: Hala.
0: Day naman nandyan mahali. Kay Manay Shirley Sikel Sirano. Maray na pagkauto tabi. Naglinog da. Pero iyo naglinog. Pero maluway man sana. Sabay party po kan bakakay. Lisa Bitito Rosalejos. Maray na pagkauto. Rihina Borlagdan. Kay Amalia Borromeo Tan. Maray na pagkauto tabi. Sa gabos sa mga taga-barangay Suwa. Maganda si Inday. Maray na pagka-morning sa imo, Inday. May concern lang po ko. Ang sakupong aki, nagkaklase sa mahapot lang tabi ako, sir, kung tama lang ba na ang pigpag-ibukan sa rong parent president, tapos yung maestra na nagpipirit na magbayad na kang classroom project, tapos kung ano pa ang pigpapabakal. Nakabakal na po kay electric pan. Ang gusto, magbakal girare kikadakol na electric pan sa classroom. Ang gustong sabihin po, magbayad na kan mga bayadan. Oh, pati Sir Ed, grabe ang pagtiyos. Ipaabot nindo kay Sir Principal.
1: Hala, tira.
0: An arog kay ni maganda si Inday na mga issue tabi.
1: Hala, tira.
0: Ipaabot tayo ni kay Press.

0: Supply Services, quality in purity.
1: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700, and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction. Owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer. After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Valdearco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Valdearco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Valdearco Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapy claims.
5: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwani mga serbisyo, Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
6: Alright, mga tugang Boltada, tulos kita na ikaw ng pagpapara taon-taon dun pa mga katindugan, ano? Tana sa ibong na linya na ang alkalde kan Malinaw Albay. Mas maray na siya mismo mga katindugan ang makapag-taoning linaw. Unong digdi sa naging post kan nagtalikod pong aldaw ni Father Noli Alparse. Nagkararay gusto man sa amateur. Tuminababaw na da sa tubig. Ang pigtataong rason mga katindugan kan pagparababaw kan tubig dyan, so drilling dang pinagsasagibo. Kaya sabi ni Father Noli, dapat kaya magsagibo ng pag-imbestigang LGU kansang gunian bayan nga kan Malinaw. Dahil na parahalo yun, nga ni Masimbagan Tulos, nasa ibong na linya, mga katindugon, ang alkalde kan Malinaw Albay, si Mayor Shi. Mayor, maray na pag-count to tabi. Live na live po kita rin sa programa sa One Radio Tabi.
7: Okay, maray na agad tabi, Sir Ed. Opo, maray
6: salamat po ah sa pag-pawnlock nin-interview, ngunyan pong pagkaaga. Hagadan ta ka lang po, Mayor, nin-reaksyon nabasa mo naman gayud ang kabilugan kay ning Ruhalawig na litanya ni dating konsyal kan Bakakay si Father Noel Alparse ta nagkarigos diyan sa amateur. Ano man ang gadpo ang nangyayari? Anong katotohanan kay ni Tabi?
7: Tabi, Sir Ed, day ko ba nabasa gabo sa detalye.
6: Uh-huh.
7: And ang hapot-hapot man po ako dahil kasuhapon nagkarigos man duman sa akik ko.
6: Uh-huh.
7: Sa amateur. Yung man ang ganagbawas so
6: level kan tubig.
7: Tubig, level kan tubig kang amateur.
6: Uh-huh.
7: So, aram tabaga po, siguro, bako makita masyadong sa technical, kung ano talaga ang pinaka reason, ang aram talaga yan, dahil nasa ano kita kang El Nino.
6: Uh-huh.
7: Kasi bako man nga nilang, iyan sa ng amateur, ang nagbawas
6: o
7: nagka-problema. Pati ang samuya mga source, dahil bako lang po duman sa barangay Jaro kami nagbisita, so source me po kang cluster A, masipi, lalo cluster was po subi.
6: Okay. Pero tumpik sa geothermal drilling dyan, Tabi. Isa na lugar iyan, Tabi.
7: Actually, igwa po kita talaga ki exploration, study po, na nangyayari po ligi sa Banwaan ng Malinaw. PGPC po, nagigibo po ka ini.
6: Mm-hmm.
7: Sa ngunyan po, poong kang January, dahi po kinangyaring drilling or paghihiro kang mga ano. Isa po sa indangunyan na pag-adal.
6: Okay.
7: So, exploration po nina na pigigibo po dyan sa Bulod kang Malinaw.
6: Mm-hmm.
7: So, dahi ko maikukonek or bako akong tawong mag siguro para magsimbag po ko yan. Kung may relasyon po talaga ang pagbawas kan tubig dyan po sa amateur, itong pigigibo po dyan sa barangay Sugkad.
6: Sugkad, okay. Ta, okay. Napundo na pala.
7: Kasi ang karang po isa po sa isang operation
6: kaya mangalas ka di. Takos so actual na nag-ooperate, dahi ki isyong arog ka ini. Ngunyan na stop sa operation, may arog kayo ng insidente. So, dahi ta maikukunektar tabi kaya, mayor siya. Taday man kayo operation.
7: And besides, basi po duman sa barangay Bulang.
6: Opo.
7: Sa barangay Ugub. Wala po duman kay pigigibong drilling.
6: Okay.
7: So far, naghubas talaga po sa samuyang mga source.
6: Mm-hmm.
7: So, siguro ang may ano ko lang po kayo. Ito talagang nangyayarang El Nino po.
6: Ayun po.
7: Kaya siguro.
6: Buda ba ko lang sa ilong ani? Sa may buwang, ganun din ang problema sa buwang. So, mga tangke kang tubig dyan sa buwang. Naghubas din. Baka sabi ko may connection pa din sa ano sa aktibidad kang mayon. At haranihon man baka lang magaan po. Malinaw, di ba? Magkaranihan lang po tabi mayon siya.
7: Tabi. Baka iyo. Sarok pa po iyan sa lason man po.
6: Iyo.
7: Kaya sa nangyayaring arog kaan.
6: Parikid kayo niyong padalan kan babi mayor sa nangyayari. Adi, mapariparo ta sa mga...
7: Alaro sa sir, eh baka man ako ano iyo dyan. Po. Sa technical day ko kabisada mga bagay na ayan. Basta ang maisasabi ko lang po ngunyan, starting po January, wala po kay nangyayaring drilling po dyan sa taas kang bulod. Bago man po sinda
6: ma-resume,
7: nagpapaalam man po digi sa LGU.
6: Ayun po. Anong project na ang mayor? National government po yan?
7: Opo, actually yan, national government po yan.
6: Opo.
7: And iwa po kaya na presidential decree na dineclare kang taong pang ano, na sarok po ang Malinaw sa reserve po para sa araw po kainin.
6: Naka-reserve na pala. Naka-reserve pala niyan. Ayun. Ayun. Pero mas maraming gerari adita. Mapahiling tatabi mayor si ang kunyan dyan. Maka-inbiter kita ni mga geologist manangat kung napapaano. And aram ko mayor, yan din ang sarong sa problema talaga nindo dyan sa Banwaan kan Malinaw, ang tubig. Okay. Kansarong aldaw, nagparasyar ba? Sa itong barangay ka mo nagdumantabi?
7: Ang ito pong din naman may barangay Jaro, additional source po ito.
6: Opo.
7: Pigaapod bitabi itong cluster A. Ang cluster A cover po kayan ining sentro kang Malinaw. So pag naipalagos may maayos may po ito, makonek po ito digi sa linya kang Tuliw, Labnig, Tuliw. Master po ito sa Awang, Labnig, Hapkan, Tuliw, poblasyon na po, dodiretso na.
6: Iyan, may mga clustering man palan kan linya kang pinagkukuanan ng tubig dyan.
7: Mm-hmm.
6: Ya, kumusta ang tubig duman tabi, Mayor? Ika mismo, nahiling ko, nagbabalyo ka ng salog.
7: Medyo nagbawas man po, pero nga ang pamagay, may tubig maglaray po na nagano. Kaya sabi ko, kung in kaso po na naikukonek mo na ito di sa linya kang Labnig, pasirin po di sa sentro, dapat siguro magkaigwan disiplina talaga po ang tao. Maski sige ang dagdag ki additional source, kung ang sa baba na yung disiplina, yung maglaray.
6: Pawag-awa sa nakantubig, tabi, Mayor si. May mga metros naman ka mo dyan, Mayor. Arugig sa tabako, baga may mga meter kami na pagkada bulan, magbabayad kami, tabi. Diyan sa Malinaw, igwa man.
7: Actually, igwa talaga po, tabi. Kaso ang tao, medyo ang iba, mga madudunong.
6: Uh-huh.
7: So actually, ang pigibo po kang water system, kang opisina kang water system, pag mapakonek po sinda, kayo po talaga po magbakal sinda ki Metro.

0: telepono yan sa condo. Tapos, i-connect po sila. Magiging sarap po sila. Registradong ano po kang water system.
1: Oo, na para dapat, gamit kang tubig. Uy, iyo. So, shoulder mo na palan kang ano, kang mga kang, gustong magpakonektar, kang meter ninda.
0: Opo.
1: Tapos, ang mga konektar, so, kunyan man, inintaga...
0: Water system.
1: Man kan banuaan ng Malinaw Tabi. Ano ang bayad kay ning Tabi Mayor? Kung ano kadakulan ting babayadan nin?
0: Ngunyan nga ni, ang nangyayari, buro 20 na lang. Bulan, ay, para to. Single po sinya.
1: Kaya gayud man, ano, tiwala lang, oo, ano, na hababao ng ting babayadan.
0: Oo, mapagalon po magmanihari. Hmm. Pag-araw ka talagang, siyempre nag-ahaloy, nag-depreciate man po sa sato yung mga existing.
1: Hindi
0: na kita kinako ko ang kimpundo. Sige, nang halat na hali sa nasyonal, lagi sa congressman, lagi sa province. Ayun. Wala naman tabi, sir.
1: Sa dayuto ng Marina, correct.
0: 20% may. So, dahil man pwedeng iubos may. Gabo sa water system. Tapos may pangangaipo man sa ibang sektor.
1: Buda, sa dayuto nilang bagaan banuaan kang Malinaw Tabi, Mayor Shi. Kaya masabutan kan mga kababayan ta dyan sa Malinaw na ang pundo.
0: Kaya, nasa mga public hearing na po so SB kang bagong ordinance sa water system. May pero daw ko masyado halang ka may taripa na po talaga pong
1: ihaga
0: doon, so masasabutan mo po siguro ang mga consumers sa Malinaw kasi
1: tama yan.
0: Yun nga po so maintenance.
1: Yes.
0: Then habang nagdadakol po ang tao, syempre ma-additional kitang source.
1: Opo.
0: So saan po makompondo para sa additional source
1: yan, taan nagdadakol ang consumers kung ang source mo sa Roman Giraray talagang mauubos.
0: Opo. Actually, tabi, Sir Ed, ilingalit po sa Jaro, pondo po iyang kang probinsya.
1: Uyugon mo iyan, ano?
0: Oo. So, tinawang kami kang probinsya. Kang time pa po ni former Governor Gretz.
1: Gretz, oo.
0: Oo, iyan po iyan. Then, ngunyan, siyempre, day enough sa pondong tinaw sa Muya.
1: Naghahagad ka so, naman yung paribago.
0: Sa LGU.
1: Ay, sa LGU na.
0: Oo, sa LGU. Pigsurusurug po may. Kaya, ngunyan, baka maidagos may na po. So, yun ang pakiwurong ko lang. Sabi ko sa water system na opisina, kung pwede, masisikita ang paayos kang source, dagdag ki source. Kung ang sa baba kang tao, dahil sa matawang kidisiplina, sayang magrarep po kaya na patrabaho, tang iyan na bago.
1: Buda kung ang koleksyon tabi, Mayor, siya babaaw nun, paanin, di ba kaya isambutan kan mga taga-Malinaw
0: na ang nakukulik. Hindi naman probinsya, kasi tinawa na po kita.
1: May iba man na
0: munisipyo na nangangaipo kang punto ng probinsya, pako sa Malinaw.
1: Iyo po. Talagang magsusuprir ka mo kang problema dyan pag ang tao, dahil ang kadisiplina. Iyo. Kaya tama man iyan na medyo halawi ko na ayo gun mo buro ba inte ano harayo ni di sa Muya sa tabako ata 400 plus na minimum digdi.
0: Ang ito ko tabi ang purpose ko ta kang metrong itong piglalag mi sa idag hinarali po kang mga consumers. Ito nga ni na maimbiteran ko ta so pagpapala ano kanina kan tubig, disiplina po sinda. Mapupo ko ta so makakolekta kinakol. Nga ning suharayo man na barangay, matawan
1: maabutan man. Iyo.
0: Maabot. Ikaso ang iba talaga mga maduna, ang pakaputol, pabalik na naman po ninda.
1: Naku, mapagal ano?
0: Mapagal.
1: Mapagal ang pagsuito tabi, Mayor. Ba't na iyan ang problema na yan? Minana mo naman sa nahaloy ng panahon. Sagkod mo niyan, iyong manggirari ang problema.
0: Siyempre, iyo po. Ang time na ito po, na siyempre kulang pa man ang nagkakaipok yung tubig, kulang pa ang tao. Magayon pa ang servisyo kang tubig.
1: Iyo po.
0: Siyempre, habang nagahaloy, nag-depreciate naman, nagdagdag na ang tao. Di siya, kaya punta na makipaniba akong pondo.
1: Iyo.
0: Di paano kita makakakong pondo, alam nga mag-utang po ang lokal na gobyerno para lang dyan.
1: Iyo, So, mapagal man pala. Ano?
0: Mapagal sa mga ibang basic services na po maapektuhan
1: man. Mapagal ang pagburo budget kan sa dit na budget kan sa dit na munisipyo. Kaya importante na nakakasabot ko ta na ang lambang mga residente. Adi, punta Mayor Sian, banuaan kan Malinaw, bastante talaga ko ta na sa source of water.
0: Ay, totoo po yan.
1: Yung disiplina lang talaga ang kaipuhan. Nako po, sige.
0: Dahil kung kaipuhan, dahil masabutan nila na kaipuhan talaga, magsingil man po kami. Dahil po dyan.
1: Eyo. Iyon ang pinakang magayon dyan, Mayor. Siguro talaga is high time na magkunya na din kamo ng tamang singil para makaimpusar ng disiplina sa mga residentes, di ba? Kasi pangaipuan yan, yan tubig eh. Sagkod sa pigpapabaian yan ka mga residentes, dapat tarabang-tabang riparo po. Sa barangay nga ni Gatabi Mayor, ang pinakang maray kayo yan, di ba? Barangay mismo, magriparo din na arog kayo ni ang tubig tadigdi dahil pagparasarayangon kasi.
0: Yung nga ni Tabi, tama ka Tabi dyan, Sir Ed. Kasi ikaw kami mga barangay na bawasan. Oo, ngunyan, nagpapararaklamo naman po sa mga konsumidores sa indang barangay. Di nga, yun nga ang pinasabi ko, dahil man nagsisingil ang mga barangay. Kung nga, nagdadakul na ang tao na nangaipo sa barangay na iyan. Hindi dapat ma-additional lang source. Maayos na ka mga pipelines. Ipaano, sa insindama ko ang makipondo para sa pagpaayos ka ito. Kundi yung collection talaga.

0: Yung mga pipelines na ruluma na din, tahalo yun ang panahon, alangan mampabaya na sa ito, nasagkod sa magkaralapa ng dagos.
1: Kaya dapat sana masabutan na yung
0: mga tao.
1: Dahil po sinda gagabate na maray.
0: Hababaon, hindi nga niya sa tabako, sobrang 400 ang kunyan, bulan-bulan. O yaw, yu, gano'n mo para dyan pala sa indo 20 pesos.
1: Puro 20-20 na sana po.
0: Pero ngunyan,
1: Kuya, Sir Ed, ikaw kayong bagong ordinansa na medyo nagdagdag naman po.
0: Tama man
1: yan. Pero sana masabutan po ninyo
0: yan. Sigurado ako na kayang sabutan yan kang mga residentes kasi alawig ng panahon, ang padyak nga niya sa tabako, mahal na ang singil sa plete. Yan pa daw na tubig na pangangaipuhan, bulan-bulan, di ba? Dahit na bagay. Ang mineral water nga ni pa nagpasiring ka sa SM, kamalmahal, ang bayadan.
1: Ano ka po, 20 mabagal, 50 baga tabi.
0: Yan, 50. Samantalang yan sa mga residentes, 20 pesos, sambula na. Yugod mong diferensya yan, dabi mayor siya. Kaya sana masabutan kan mga tagabanwaan kan malinaw na iyan, ginigibo, bako kapritsyo ko di para mapakarhay. Ang serbisyo kan tubig dyan sa banwaan kan malinaw tabi.
1: Tama ka po dyan.
0: Okay. So, salamat at least sa sabutan. Arog pa kayo ni tabi mayor na talagang naguhubas o tubig, di ba? Iningarindo. Kaya importante talaga na nagsisinarabutan ka buda, nagtatarabangan dyan sa banwaan kan malinaw. Okay, salamat at least nakuha ko tabi mayor ang kabilugan na detalye kan manugod sa bagay na. Salamat tabi.
1: No problem.
0: Salamat po mayan si Mayor Si.
1: Na aga tabi.
0: Opo, si Mayor Si kan banwaan ning malinaw mga katindugon tabi, ah. Yugun mo ya. Baratuhon pala ang kunyan diyan tigbayadan sa banwaan kan malinaw sa tubig ano? 20 pesos sana kada bulan. Pagkasinurti nindo dyan, halawig na pa nun. Buro ba yung tesadan singin sa indo? Kaya pipa ba yan masan ano? Lalo kung libre gayo dadi? Lalo kung libre na yung bayadan, pipa ba yan sana nagwaga-wa gayo sa gilid? Kantinan po ano? Kaya tama ito na magsingil na, nintamang singil, tapos obligaron ang kada harong na magkaagnin metros ninda. Kasi makokontrol mo, madidisiplina mo mga katindugon ng mga paragamit. Bako niyo, kung sige sa nakaanan gamit, tada yung nagpapatak duman sa metro ninda, da yung control, pipa ba yan sana? Pero pag aram ninda, bulan-bulan may bayadan kita, mabayad ang tubig ngaya. Dahil nindo, maski sa harong baga, tutugunan nindo sa mga kapamilya nindo, dahil pagpabayan ang gripo na nakabukas, ang bayadan ta sa tubig, magulpihon. Bako, nadidisiplina mga katindugon ng tao. Kaskason sa natumalibong ang orasan talaga ngayon si Ray. Iyo bagayli nga na ho, alas 11.50 na. Dahit na naman matukar sa ibang isyo. Kay Nena Palanas Bubis, Marina Pagkaudto Tabi. Kay Julius Bungalos, good morning po si Ray. Pa-shoutout sa tugang ko na happy birthday kay Ronel na Bungalos. Oy, speaking kan Bungalos. Bungalos ba ito si Tatay Rogelio? So nagdigdi sa muya sa One Radio. Nagtao mga katindugo nin ayuda sa saro sa kay kunyan kay ano na nga nito kay Rachel Prima gaga din tabang pambakal mga katindugo nin medisina kan sa iya pong mister buda pampalaboratorio pambayad sa laboratory ta naghali jet mga katindugo sa Siga Hospital kan Sabado ang tinaong reseta buda request for laboratory sa kabaga mabingay ya sir. May bulong buda libre ang laboratory. Mga pauno ngayon.
2: Hala, tira.
0: Libre bagaan pagtaram. Libre ang pagpagibo. Ay, libre. Anuan ko niyan, inihong barato ang pagpagibo ng tarpuli.
2: Hala.
0: Pampasigil sa mga ospital. Kaya murag man ini si Tatay Rogelio kan Marirok. Natadik na lingon ko sa apelyido ni Tatay Rogelio kung Bulanyos ito o Buhulano. Bulanyos. Tatay Rogelio Bulanyos ba ya? Bulanyos o Bungalos. Lingon ko na lugod tay. O para dangog ko ni para pajak saro ini para pajak Dominic di bagong aga mga tugang ta susaray-saray nyang sinsilyo pigpanaunya digdi kay Rachel. Kay Rachel Prima kan Barangay San Ramon. Sana nakakuaman si Rachel kay pandurudagdag sa pampalaboratorio kan sa iyang mister ano po.
2: Hala, tila.
0: Dahil na akong update kung nakaabot duman si Rachel sa opisina kan alkalde tapi paduman ko ito para madagdagan su pambakal buda su pampalaboratorio. Lagi, Ige, tapag-restoryahan ta ang taod-taod. Ang sabi kan gobernador, pagkamungya dahil dyan tumurultol, kan servisyon nindo sa hospital, marigudun kita. Balasahan da, sabi ni Mayor. Babalasahan da sa mga kuyan dyan, inihong empleyado. Oh, maray man yan ang magkaigwan yung balasahan, mga katindugon tabi. Kung yan ang pinakampaagi para... para mapakarayan serbisyo di gibuon ano balasahan di uni o pag nagkaigwanin balasahan mga tugang halimbawa example na lang so inihong empleyado kan Siga Hospital ngayon tultul lang tatrabaho binalasa mo pinadala sarong hospital kan gobyerno ma na pagpapadaragan kan probinsya tapos so inassign mo digdi so dai man nagtatrabaho problema man gila yo iwan gano binalasa mo. Binalasa mo sana so yung so tao na baka makaimposar ka nin pagdidisiplina. Diba? Kundi kung hanapan talaga nin maray na solusyon mga tugang tabi. Ay, malay man, tanagaan tabay si Rachel na prima. Pipabalik da siya. Okay, sige. Balikan mo, ta ngani na maayudahan ka. Lorito Luna, senyor. Maray na uto tabay si Red. Always naka-tune in sa One Radio, sabi ni Julito Casil. Jen Abrera Christian, kay Amalia Borromeo Tan. Maray, may hapot lang po ako susaro, kaya nagpatabako kami. Sir Ed, di bali tulog kami, saro po, nagbaba sa San Vicente, tapos binalo ko lang po subayad akong kay mama, tapos dae na kaming barya, tinao ko 500, unilis ako 400. Di, tulos ang gatos, pasiring ka mo sa San Vicente. Kung tulos ang gatos, kung abay 25, dapat 7, mahalon man ang gatos. Ako na 25 na sa nahali. Saan ka mo hali? Oy, Amalia. Saan ka mo hali? Pasiring ka mo. Tulog, nagbaba sa San Vicente. Pataba ko. Saan ka mo hali? Nagbaba ka mo sa San Vicente. Ta 400 sa sanasuli. At pigtutugo na ka mo. Pagka ang singil sa Indo Palabaw, iusip nindo sa Public Safety Office. Sa ngani na magkadirisiplina ang mga iyan. Sabi ni Derp Kuya, maski sa inman, nagubas ang tubig, di sa mo, nagurubas man, tiwi na agas. Awi yun. Talagang, kunyan, ano, ay may epekto si El Nino. Marino to tabi si Red, magkaon tabi, shoutout si Kuya Ding, Lulit Bukeo kan Sagurong, Brito family kan Pawa, and De Los Reyes family kan Fatima, sabi ni Maritis Brito. Apotado siyor, kung natadae ka, inimbitaran kang piyesta, nahiling mo naman si Usla Uno. Kunyan, ay ni out of context man niya. Ano, tapag imbitaran man ako ni Mayor, ano, special ka ngayon, tao? Cheryl Cano, Marina Auto, maiproduce na daw loads kan defense team. Ining mga beneficiaries kan confidential funds ni Inday. Sina Mary Grace Piatos, Fernando Timpsmichi, Chiriano. Ayos ang listahan mo, nagkakuruha mo ba yan ni Uslo nun? Matindi ka talaga.
2: Hala, tira.
0: Si Chippy, McDonald, and etc. Ayugod mo mga ngaran ni. Happy lunch time. Sabi ni Dena Perez, si Eleanor, Bonsa Pitapit. Si Red, 20 pesos, warang bulos po. Paano nga ni magbubulos na dahil nga ni nasagad-sagad na suburabo din doon dyan? Sa malinaw. Aside sa sagad-sagad na ang burabo din doon dyan, may mga... iba pang residentes dyan na pipa ba yan sana nagwagawaan tubig tabi Eleanor Bonsa Pitape? Kaya talagang waraki mangyayari.
2: Hala, tila.
0: Grabe daan pakarayon ang linya kan tubig. Bata da ikibudget ang LGU kan malinaw. Maubos ngaya ang pirak takon puro na sana dyan sa tubig. Paano man sa ibang serbisyo?
2: Hala,
0: paano man sumahagad pambakal ng bulong?
2: Hala,
0: Saira Canulio, paano na ngayon so sa educational program? Kaya dapat pagkakanigoon so kantidad o kayaan maray dyan.

talaga, magkaigwa naman ka muning rate pariyo digdi sa Tabaco City na ang tubig. Kami baga digdi sa Tabaco, igwa man ki problema, maski nga ni sabihon mo nagbubulos. Yan nga ni sa San Carlos, may schedule. Kang tubig. Bayad kami bulan-bulan, sobra sa 400. Pag alas 7:30 ng banggi, sagkod alas 12, wala din tubig. Kaya dapat magtipon ka na. Mangalas ka pa nga nita, alas 7, sagkod alas 12 ng tubig, dapat makatipid na, pero may bayadan man gila yun. Ba? Mamata ka ning atab, mga alas 4, ang bulos nagatagdo na sana. At adi itun pa sana ang bulos kang tubig, mga alas 4 maagahon. Diyan sa San Carlos. May schedule, pero antig bayadan may digdi sa Tabaco, sobra sa 400 ang kada bulan tabi, madam. Maringanin ka mo dyan, taburo 20. Dawa din nagtagdo. Kasi say, kisa yung sala pa, no? Na, dahil nindutig, kunyan, tigda-tarabanga na mapakarahay dyan ang kunyan, servisyo kang tubig. Patarabang pari-pari-paro ta. Ang kada barangay pa lang dyan, parang may barangay kunyan man, inyong, ano po kayaan, water district. Water district man sa kuya. Barangay, tama. Ano ba yan ang apod ka ang pagsabarangga? Magkota, water district mga sa inyo. Basta igwaki ko niyan ang mga barangay officials niya na magriparo ko ta na. San Roque Pasaod, sir, binayad ko 32 kami, senior ako. Nagreklamo, ta dapat na 40. At Asuncion, Balubar, pirpirmi ko na pigsasabi, magreklamo ka mo sa public safety office. Ta, kung isipon mo, 30 na nga ni antinao mo, 2 ka mong senior. At ang plate nga ni, 12.50 man sa nakundua ka mo, 25, umintado na nga ni ning 5 pesos. Subayad mo, kung may discount ka pata senior citizen ka kuta na may 20% nga ni. Umintado kong balubar. Iusip nindo sa face. Tanga ni magkahirida. Sobrado yan manay. Tadusi si Lete. Kami nga ni... anong kuya rin ka dyan? Nede ko ni basaon, Gisame. Wala ka man. Baman ang tigdadangog mong buda at tigihiling mo. Ay, Ma'am Yoli, dyan sa tabi na si Istor. Pa-shoutout, Sir Ed, kay Pilisisimo Canilo from Sugad, Malina. 84 years old. Dahil sa pagdangog sa saimo, hinanap niya ang tindahan mi. Oh, para lang magbakal kan best cafe, maugmahon pa siya ta tinawan ko pang discount dahil duman digdi daw siya mabakal. Nakasusog na Ma'am Yuli kan bakalan ano. Diyan sa tabi na si Stor. Uyugon mo makusugon po 84 anyos ano. Si Pilisisimo Canelo kan Sugad Malinao. O 18 quintas, tautod ka na mag-apod ta. Kunyan, urala po sa kita, maurasyo yung pirata pa ako digdi. Mga raji daw muna tabi kita, mga tugang sa pagbultada ta. Tirahon ta ibang isyo sa lado lokal. Diyan sa nakamuha!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin ibalamidad. Amang makit ang samong mga sa paghuli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang ataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Kalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglantig-init, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sasai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad.

0: Oi. Voltada na tabi kita. Happy lunch time na sa mga naghuhungit sa oras na ini. Fight lang kita, mga manoy, mga manay. Ta, iyo na ini ang sa tong haibo. Kaya da ko labusan sa ikpanusok na 20 per passenger. Ay, na yun, nabasol na naman kita di. Ini talaga, lalangking ini. Para padya, para kayo.
1: Hala, tila.
0: Ara mo, iyan na flat rate na natigsasabi mong buro 20. Magkakanigo asin dapat naman talaga yan sa para padya. Para sa sakuya, ano? Kasi itong 12.50 kaya, alanganin man. Inot na inot, riparuhan nindo ding maray mga tugan. Natuod na kang pandemic na buro 20 ang singil. Diba? Natuod na kang pandemic. 20. Kaya, sisay man ang mamuya yung para padyak na aprobahan sa ordinan sa 12.50 sana. Diba?
1: Hala, tira!
0: Duman iyan nagpuon. Na aburo 20 dapat ko tanan dahil kaya ito inimplementar na buro 20 during pandemic tabi ta talagang sa padyak baga bibihira man maglunad mga katindugo na duwa kadaklan saru man sa na mga tuga.
1: Hala tira
0: kaya kang enot baga mga tugang tabi ang nangyari desaro sa nan pasahero sisingil na mga katindugo ning buro 20 ta sa duwahan na nga ni tabawal ka ito na tanining taning ini nga ni an makakunyan makauyam-uyam mga katindugo na pulisiya ang pinasunod tabarawal da ang taning-taning samantalang so nagpapadyak buda so pasahero harani yun man sa nang distansya mga tugang kamo magkapamilya kamo alimbawa magagum kamundo ah. Kang panahon na may pandemic dahil po sa COVID-19, binawalan na magtaning. So para padyak logod na bako mo agom, tinugutan na maglunad ka dyan sa rosa na pero mabayad ka, pero nga niyang bayadan 20 pesos. Duma na tuod.
1: Hala, tira.
0: Kansaduwahan na singil. Mabuyong mahali mga tugang su pandemic, nagpasar ning ordinansa na umintuhan ta naman ngaya, susingil ngaya sa para padyak. Magayunon pati so pakaumintu ni na konsyal Renner Burse, 12.50 ngaya, dagdagan ta na ngaya ng 2.50, 12.50 na ngayaan kada saro. Di marayon baga di, 12.50 mga tugang tabi, pagduwan sakay, mga katindugon tabi, bayad dapat 25, pagduwa. Ta 12.50 nga ni, ngunyan pag sumakay kanindua, tawanan mo pa rin 30, senior citizen pa ang pamasahay mo, kulang data, dapat 40. Saan ka pakahiling kang kwintada? Kaya sabi ko, gibuho na sa nalugo. Ako nga, kung ako mga proposta,

0: abi usla no tanga ni dayday na lugod kay magsarakay sa padyan.
1: 50 ang saro.
2: Hala,
1: tira.
0: Napampako niyan 50 ang singil kada pasahero. Dayan na yan yung may kayo gano'n 50.
2: Hala,
1: tira.
0: Urating niya pag duwang pasahero 40 pala. Ayo. Ako mo ya ako na ka nagibuon kasi giman sa nang reklamo digdi sa One Radio, ma-chat sa kuya, ma-comment sa comment section, sobraduhon ngaya sir. Pigsabihan ko na kamo, niho, an magayon, pa Jackers Tabines, marina pagkaudto tabi, dyan sa Bisin Family, kan puro kuno binitayan, malilipot albay. Kumusta na tabi pa Jackers Tabines? Kumusta si Pai Domeng? Si Chio Domeng digi sa programa na day ko na nagagamin.
2: Hala,
1: tira!
0: Iyo, tama na. Aburo ba hindi tabi usla unon? Tanganin reklamo, dapat ipasabot na sa mga parasakay na ba hindi na talaga ang plete. Bako 12.50, taday man sunan na susunod.
2: Hala,
1: tira!
0: Naputak tita lugod so kunyan. So mga parapadyang. Di ba? Ano mga parapadyang? O yun ka muna, ba hindi na tabi ang plete sa indo? Or muyan indong gibuhon ta ng 50? Oh.
2: Hala,
1: tira.
0: Sabi o garing ni Konsihal Engineer, ano na nga ni sa pangaran ni Engineer Nabuna Obra, Noel. No, sabi ni Konsihal Noel Nabuna Obra, 2027 pa o garing niya kita makakabago, makaka-amend kan ordinansa, ta every 5 years da iyan. Kaya, matyaga ka mo, kana 12.50. Huni ang challenge ko sa mga para reklamo. Kung halimbawa nakalunad kanin pa jack, nakalunad kanin tricycle, nansingil palabaw, picturean. Pagka-picture, ipadara sa sakuya, taako ang mariklamo sa opisina kan public safety office. Iyo, ipapadara ko dyan sa opisina ni Ma'am Malo Brito kan public safety office tabi. Iyan na pangara, iyan na numero kan pa jack, numero kan tricycle. Ako ang mahampang duman. Tapos ilaag nindo dyan kung anong oras ka mo nagsakay. Tako ang magiging complain ng tindo kung takot ka mo na mag-usip kan may salanggibo. Iyo. Tauro-utro kita din eh.
2: Hala.
1: Tira.
0: Ako ang taga-usip nindo sa public safety. Ngani na mahali man ang kahandalan nindo sa buhay. So iba pa, no, tita ako, tika man halimbawa. Para sa kayon ka sa padyak, para sa kayon ka sa tricycle, kumbaga regular kang pasahero. Pag nagreklamo ka, di mamimidbidan ka sa opisina kan public safety office, utro mo sakay, paipayon mo sa piglunadan mong tricycle o kaya padyak, dahil ka na palulunad doon. Panababantayan ka, midbid ka.
2: Hala,
1: tira!
0: Eh, wag ka kaigwaning kuluganin bot. O para mahali ang araw kaan, padaranin doon sa kuya, tangani na ako ang matira.
2: Hala,
1: tira.
0: Pag ginibo mong 20 at napamasahay, bako na ang padyak, simbolo nin pagtios. Daog na ninda dyan, job order dyan sa LGO, na dahi nag-attender kang flag ceremony. Oh.
2: Hala,
1: tira.
0: Pag 20 ho na, mahalo na, huslaunon. E dahi man nagkakadirisiplina. Sige ang reklamo. Kaya yan ang dapat nagibuhon. Umintuhan na ang singil ka anak ko. Kumpurmi na ako dyan uslaonon sa Buro 20. Dahil naman ki kunyan. Dahil man sa napiguli anak ako, akapang kaiwal. Tawanan mo.
2: Hala,
1: tira.
0: Tawanan mo ning 20 minsan. May pangarga ka, may ngurub-ngurub pang kairiba. Okay lang yan. 20 pesos na ang tabi usla uno. Taduman nga ni isa malinaw, ang tubig 20 pesos ang tigbayadan sa loob isang bulan para tuhon pa.
2: Hala,
1: tira.
0: Mana. Alas 12:18 mga tugang ninudto sa programang ini. Pa-shoutout sa Cortona family sa Bagon Bayan TV at si Lola Flor Cortona na paradangog mo, batiin mo da po siya. Lola Cortona. Lola Flor Cortona, maray na pagkaudto tabi. O dyan sa Tanawan, kay Madam Nerebet Saison, kay Sir Boy, maray na pagkaudto tabi dyan sa Saindo.

sa inangani kita. Sabaka kay Sir Dami Kulurum, ha, tirahi daw Sir Ed, o, sabaka kay daa, makulurumunda dyan, maramalay tunda kamusabi ni

0: Maray na ututabi sa imo cherikan. Alas 12:19 na mga tugang ninudto. Uni ang problema ta digdi. Matapos mga tugang na may pabalangibog subareta hali sa opisina kan gobernador na mabugtak ni mga signages sa Laogan Hospital na bawal na dapo ang mga nakamurusot na mga empleyado. Buda, mas lalong bawal na daimbulong sa ospital. Magayunon baga mga katindugon pagparadangugon, adi, ang araw kaning lakdang kan lokal na gobyerno, ta malay ta, iyon na ini ang susi, kang haloy ng problema mga katindugon na pinagkakahampang kan mga kababayan tang albayano na minapasiring sa mga pampublikong ospital. Ay dyan sa Siga Hospital, maray na pagkaudto, aram ko na kulki para dangog dyan sa Siga Hospital. Maray man ang serbisyo dyan sa Siga Hospital. Nasabi ko nga ni isa sa Indo, dyan man si Papa ko kang Eno. Yo, dyan sa Siga Hospital, dahil man kami dyan pinabayan. Mga tugang. Dahil man kami dyan pinabayan. Manay Anita Birata, maray na pagkaudto sa Saimo Tabi. Day man ako dyan kinahiling, kanso pag dyan mi, na mga empleyado sa Siga Hospital, na mga murusot, mga naka-smile man.
1: Hala, tira!
0: Tamaray baga tabi, na ang mga empleyado kan hospital, nagpaka-smile, nagpaka-ngirit-ngirit lamang mga katindugon, taan mga yaon baga dyan, anas mga pasyente mga katindugon na nangangaipuhan, nin tabang para maumayan so sa indang mga namumutan sa buhay na may kamatian bakon. Tapos kung sa basun ka pa ning murus do, dagit na mga empleyado, talagang may stress ka. Kaya tama ini.
1: Tira!
0: Ang kunyan mga katindugon kan LGU. Marang. Hello?
2: Hello, good afternoon, sir.
0: Si sa ini.
2: Ah, sir. Kayaan, tama. Atik na. Para mo, sir, kaya dahil kan pahilingan si Moros do, abistado ka.
0: Ah, basta midbid.
2: Ang kasay mo, ang ayer, radyo mo.
0: Oh, basta midbid, naka-smile.
2: Oh, naka-smile, at abistado ka ba yan, sir? Sikat baga, sikat.
0: Hindi, ba, naka-laog ako dyan, nakabunit ako, tapo ko nga ni mga midbidan.
2: Nabistado ka, sir, nabistado ka. Kaya, sir mo, parang may intutin si Marisay mo.
0: Oh, iyo. Yeah.
2: Oo. Ano pa rin mga style?
0: Nakapa ko niyan ka na? Nakapapasyente ka na dyan sa Siga?
2: Iyo, sir. So, pag akin dyan ni Mrs., medyo maray masota pas yun sa kuya.
0: Oo. Di midbid ka man. Tamaray
2: siya. Midbid ka man. Sopas ko pa sana. Garo, namali siya ni Railing Dami. Pagkasabot ni Hine.
0: Oo. Uyo, pag-arong pa lang ka na din.
2: Namali siya ni Railing Dami. Pagkasabot ni Hine.
0: Uyo, pag-arong pa lang ka na din. Iyo, sir.

0: Yado day magmurusot na. Pipas will dong eh. Pakiris nga kitulong bulan.
1: Doon lang tayo. Nalungkot magatugang.
0: Gob! Paano man na gob na day magmurusot ang mga empleyado? Tapos mga job order mo na, nagsusildo, pakiris kitulong bulan.
1: Talagang mamurusot.
0: Sisa man ang nagkanalig magmurusot. Ano? Bira yan.
1: Hala. Tira.
0: Oh, magatugang. Day, amurusot ka man ang God. Ako nga ni, dati nagpajak man, ako, mahal na ang Barakalon, dahil naman ngunyo ni Ajis Nabalaw, Francisco Corrido Senior, o usla o noon, o yun ang ikan na 20 ho na plete, taday naman daki Ajis Nabalaw.
1: Hala, tira.
0: Ika naman sana da usla o noon, namuyakan Ajison. Sabi kan mga para padyak, o ika naman nga pagpadyak.
1: Hala, tira.
0: Ipasa ano, ika naman pala ngaya. Natural na andyan sa siga, mga empleyado murusot lalo na tios ka. Ata, bako man. Murusot pala Sir Ed, shout out sa natabi sa Gabo, sabi ni Kaliha Bidyun. Ata, bako man. Bako man murusot, pero sa pagsurog sa siga hospital adi. Pira sa pagsurog. Pero patutunayan ko, tahali kami dyan, patunayan ko na ang laboratory dyan, sa luwas talaga. Ay, akong patunayan, na may napasyente kami dyan.
1: Hala, tira.
0: Yo, dyan si Papa ko binawian in buhay, dyan sa ospital na yan. Sa siga. Kaya ko dyan na patunayan, na naging pasyente kami dyan. Kaya kong patunayan dyan, na wara-wara dyan yung bulong. Tara, pasyente nga na yun sa siga ospital.
1: Tira.
0: Pero itong sumangamanungod sa mga empleyado, mga katindugod, na yaman akong nahilingki, empleyado, pagdangadan ko dyan, namurus doon. Kunyan man, matibay man mag, kunyan kan mga pasyente, mag-asikaso tabi. Lalo so paraal sa dyan kan mga pasyente sa kunyan, pasiring ka sa higdaan, matibay yun dyan na boy. Dahil siya na nagre-reklamo. No, na-appreciatean mga araw kan, isipon mo ha. Aday mo kaano-ano, tapos ikaw magpaparaal sa kan pasyente na may mga hilang. Kung todo bali sa nasasay mo kunong kamatian ka ito. O diba? Mga araw ka na bagay, ma-appreciate naman dapat. Pero, talagang igwapa po ninda kulao na kakulangan dyan po sa Siga Hospital. And, day ko lang dyan maladop, sa Siga Hospital, mga tugang, kunan tata, pag-abot sa laboratory, sa ibong kampig sasabi kan gobernador, na, libre na ngayon laboratory. Libre, sagod sa nasa taram o gari.
1: Hala, tira.
0: Mapalaboratory ka man, Geraray, sa luwas kan ospital. Libre na ngayon CT scan. Nagbayad kami pagpa CT scan dyan mga katindugon sa ospital. Kasi, wala man kiyudok ka, kan resulta, kan so, pina-CT scan, mabayad ka. Kaya dahil dapat ko ta na mga katindugon pigpaparaklaim na libre na dyan sa siga kung daiman sa talaga ng nilibre gabos dahil magparataram na ang bulong libre kung tigbabakal din ang bulong sa luwas ta kulang ang supply sagko dahil tigaan ko mga katindugon kan lokal na gobyerno kan albay ang kakulangan o ang problema dyan sa loob kan hospital mga katindugon ang tao maglalaom na ariglado na ang serbisyo dyan, tapos pagdarahan mo dyan, sabi ngayon, maurang iyo, man giraray ngayon. Bakon. Dahil pagpalaumon ang tao. Tapos yung tao nabubuyo. Sabi ni Aileen Coach Berlon, natural sir sa imo, maismal, tabaka, iradyo mo, talapag moros dut sinda. Dahil ma, dahil ko man ang pigigibo, narog kayo. Anay, Merle po bukan. Marina pagkauto tabi. Tama ka po, Sir Ed. Mga active po as in mga mabuuto na mga empleyado digdi sa Siga Hospital po. Totoo. Totoo, mga katindugon. Pero yun nga ni, siyempre, ta ako mismo personal na naka-experience, garing ini ang clamor ka ni Mamid Bidgada. At nagjajan ako sa Siga.
1: Tira!
0: Naka, kunyan ako tabi mga katindugon, naka-ninja, naka-face mask. Gustuhan ka pa naka-face mask?
1: Hala, tira!
0: Naka-ninja ako naglalaog dyan ta. Bawal baga maglaog sa ospital na dahil kang face mask? Grabe naman na mamid bidan pa kita dyan.
1: Tira!
0: Marikon gwapo tayo, mamid bidan. Ako mang gwapo. Oh.
1: Hala! Tira!
0: Kudi, mga katindogon, uni, tatutal. Ang sabi ha, I don't know kung talagang tunay ini, ang katindogon ha. Ini nakakaabot lang na information sa sakuya. And, ini, humapot, nakikihumapot lang kita sa LGU. Ah, tabi, go, guro, ano katotoo na, kunyan man sana, pamilyang Rosal man sana, inihapot man sana, guro, ano katotoo yung tabi, go, na, kapamilya mo man sana, an, kunya, nakakontrata o kontraktor kang parabakal ng bulong sa mga pampublikong ospital, ligdi po sa probinsya Kanalmay. E kung manungod man sana sa imo, kadugo mo man sana, baka pwedeng durudagdagan manantig ang pag-purchase ng bulong.
1: Hala! Tira!
0: Pakurukas-kasun, tatutal.
1: Tira!
0: Kamukha mo man sana nakaka-irisi, ba? Bako? Kung iyan tunay, ah, kung iyan tunay, ah.
1: Hala! Tira!
0: Sabi, eh, may nakaabot sa Kuyang Barreta, tugang man sana ni Gub ang nakakontrata kang pagbakal ng mga bulong sa probinsya. Oh. Kung sharing kaan, kung iyo man sana ang kontraktor kan bulong, pwedeng huringi man Gub na durdagdagan ang bulong, durdagdagan man ng tigda, magsupog sa mga pasyente.
1: Hala!
0: Bata ang sistema, ang sistema pati, kung arin sumahal-mahal na bulong, iyo anday dyan sa siga. Oh. Kung suwarin sumakantidad, 10,000, iyo ang haranapon mga katindogo. O kaya iyo yan, difícil ang pagpaparasabi, pagpaparataram, na kung ano-ano, arog ka ito subago. Bibarita at tapasana, no balance billing. Libre daan paggamit kan mga medical equipment, o arog kan CT scan, libre. Palaboratory, ano nangyari? O may duminig di sa satuya, pati bulong, reseta sa naantinao, pati su request, sa luwas ka ngayon magpalaboratory. Kaya useless baga sumarita. Ibinarita at sumarhay na bareta mga katindugon. Oh, sinalutulos ng katotohanan na subareta. Puro man sa nasagkod sa bareta mga tugang. Oh, kaya sana ang gibuhon, taaram na kung ano ang kakulangan sa ospital, iyo ang durudagdagan. Oh, ani na, buda, suswildo, kurukas kasan. Tangani sa mga empleyado dyan kan mga pampublikong ospital, arong kan Siga Hospital, nagpaka-ismay lamang. Oh, nagpaka-ismay, ta on-time ang salary. Labo-labo ka kitrabaho, masuldo ka, pakalis kitulong bulan, paano ka mag-smile? Oh. Maka-smile ka kaan? Pinangutang mo nang una sugabos mong kunyan, pangangaipo, pag-abot kang kwarta, malayog na sa nasumanan ribo. Taday naman, uto na nakapangutang ka na sa loki sa tulong bulan. Kaya din ang may ma-smile tabi go.
1: Hala! Tira!
0: Asikasuhon! Nakong buhay yun sa mga baka. Inabot na ugaring ako nina oras na nga ni Paramientras na maglantuang hindi po sa laog kan sa tuyang programa. Maray na hapon po sa imo si Red at sa gabos na mga tagapaginanyog po sa imo idol. Alamat tabi Elizabeth Miriam Bueno Miriam. Diyan sa mga empleyado sa Siga Hospital tabi, panagos lang sa pagserbi. Aramtama na we cannot please everybody. Gabos pati na mga mapasirin dyan sa Saindo na mga kunyan, kababayan ta, anas iyan na iguaig kanya-kanyang problema sa buhay. Eyo, kaya masabutan manindo. Sana talagang nasasabutan nindo ang kunyan nindo, ang kamugtakan nindo, no? Yung stress, gabos niya on dyan naglalaog tabi. Pagka igawa ka ng pasyente, yung stang gastos, nasa paron mo. And igawa kita kay mga matitibay na mga empleyado dyan sa Siga Hospital. Masabot kang kamurugtakan kan sa tuyang mga kababayan. Pero dilusubos, ano? Igawa man kayo talaga kay minamuros do tabi, gubta. Dahil pa nga ni, sabi ko, gubta, yung swildo. Kaya natural na may mamurusdot. Buda, sabi pa ka nag-chat sa kuya, tayo mo man nga sir, mahiling na nakamurusdot ha. Naka-face mask. Dahil, maski naka-face mask, ang tawo, mahiling mo sa mata kung iyan maugma o kaya dagit.

0: Yan mamundo sa mata nakikita. Ano nga ni isutay, ano nga ni isukun niyang kang sa mata makikita. Ano na sukasugpon kay ito? Nalingwang kulugun sukanta.
1: Kala, tila.
0: Kailangan pa bang ako ay tanungin? Ayun yan.
1: Kala.
0: Sa mata mo lang makikita. Bakong iyo, Chad, mahiling mo mandawa na ka-face mask, mahiling mo ang empleyado kung medyo mamundo, maugma, ang facial expression kan sarong tao, nag-reflect niya sa matao, pa nag-uulo kan, mata mo, naasingkit man iyan, minapungay.
1: Tira!
0: Pag murusdot ka, may, ang mata mo, iyo, pagdagit ka, nagkukurunot man, nagkakarulukot ang ango. Uyoy.
1: Tira!
0: Dagdagan ang bulong. Iyon ang maray dyan. Duro dagdagan ang bulong. Lalong-lalo na sa mga bulong na talagang mayor na kaipuhan kan mga pasyente dyan. Taara manindo kung anong mga klase ng pasyente, anong klase ng mga hela. Unusual na pigdadara dyan sa sendo. Sir, ang pabagong bayan baga 25 na ang bayad. Mala nga ni kasusaro kay bako sutugan ko 50 po ang hinagad na bayad. Nailing muna. Ambot sabihon kang 25 sa duwana, day ka nakuta nagdagdag paninsaro. Day ka nakuta nagbayad ng panibago. Kaya so barkada ko dyan sa siga na siksing nurse, ang sabi, minagamit na siyang face mask na may drawing na nakaulok. Yan, yun na ang saro sa sikreto dyan, Uslaonon, bago ako magpaaram. Bumakal ka mo nin face mask na supandok baga ni Manny Pacquiao na nakaulok. Yan, karamihan na dyan. Ano ba naming maugmang kinaban? So may naka-smile na pandok. Ano yung perming naka-smile maski kamurosot deep inside? Maski pasyente magkiling sa imo, maginulok kan sa imong itsura. Hindi nga rin maginulok in da. Maginulok ngayon sa imo.
1: Hala, tila.
0: Salamat sa mga sponsors kang programang ini. Salamat sa Sweet Cell Phone and Computer Repair Shop, Tabina Sistor, Rory Bio Barsaga Flower Shop, Balayo Gravel and Sand, Konsi Roy Bona Imperial, Matic sa serbisyo. Matic na sa serbisyo. City Council Renner Bursi, tandaan kagawad sa pag-asensa. Tunay na amiga. Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga, Mayor Ray, Mayor Shi, salamat. One for the heart, masunod na kasabay po si DJ Clow. Ako ini si Edward Leyus Tabi. Ang sa kuya tabing angog minalagatak digdi sa mikropono bilang pagsaludo sa sa inyo. Digdi tabi yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na.

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyo, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
3: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
3: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din ah.
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Dry Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Dry Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Dry Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
6: Teka, iconic halahalo ba?
7: Dito ka na sa

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It's a minute after one on One Radio.
0: Sa kada pangkalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini na tudsendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin na supermarket nationwide. Kinontra ka na grupo nin para sa sera. Ana pagpapatindog ni na Pax Silica sa Tarlac huli sa posibleng epekto kay ni sa kabuhayan asin kapalibutan na. Sigon kay pambansang lakas ng kilosang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya, chairperson na panduhikap na posible subot ka ini na mapalayas ang mga parasisera na yaong digdi ang kabuhayan magina na mapoproducir na waste materials hali sa mga pabrika na mapapasiring sa kadagatan na siring man na mararaot kay ni Anep Kabuludan huli sa mga kukuaon na mga mineral na kinakaipuhan sa indang mga pigigibong ekipahe. Katakod kay ni pangapodan ni Hikap na dapat magkaigwan ng information dissemination na mapadapit sa posibleng epekto kay ni asin ipigdoon na bako ini promesa ni na kauswagana dugang kan opisyal na bako totoo na namamanwaan ang makikinabang kundi magiging biktima kan mapansamantalang dayuhan na nasyon na. Yan ang bareta sa oras nini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon na tintugo na.
0: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
1: 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugun.

One Radio 91.3. Pindu na! Marina hapon sa giraray mga katindugon, and welcome sa programang One for the Heart. It's Lunes na! It's Monday, August 3, 2026. Ayan. Hello po mga katindugon. It's a new month, a new opportunity para mag-iboki karahayan sa sadiri at sa kapwa. Diba? Let's always think, at least sa pagpuon kang sa tuyang bulan, bako man sa pagiging, pagpuon kang sa tuyang bulan, bako man sa pagiging

mo mga katindugon, kumustang sa indong weekend? Ayos ba tayo dyan? Anyway, welcome sa panibagong chapter kang sa tugyang buhay. And since tapos na ang katapusan, tapos na ang katapusan, tamang bayad na naman kang mga bills, mga utang. Kaya ang sa tuyang POV Monday question of the day, mga katindugon, nakatod po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Oy, speaking of pala, ano, may announcement po ang GC Botardo Trading. Botardo GCash padala in partnership with Sir Chubbs Production and the Barangay Council of San Lorenzo present si Papa mo sa San Lorenzo sa August 16 po yan, mga katindugon, alas 7 yung pagkabanggi dyan sa covered court kang San Lorenzo. Makakaibahan po nito dyan si Papa mo, EJ Clarks and Sweet Harmony. Yan, sa mga gusto pong mag purchase ticket, 150 pesos po may libreng sarong beer and 1,000 pesos naman, sarong bucket, may libreng pulutan na yan. Tara na at main love, kita-kits tayo, si Papa mo sa San Lorenzo. Salamat man of course sa Tabaco Electronics dyan sa AA versus Street San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang barato at hindi kalidad na mga electronics, spare parts and supplies. Ang sa tuyang POV Monday question of the day, POV, siningil mo sunag utang sa imo, nadagit siya, ano ang magiging reaction mo? Madadagit ka ba? Magiging composed ka ba? Kaya mo bang pugulan ang sadiri mo na madagit? Kaya mo bang maging professional? O talagang madadagit ka man? 0927-996-5002. Yan po ang sutiyang text line. Sarong mainit na pagkahapon. Sana tuloy-tuloy na ang init. Garo nga ni, nawara na naman so init. Ano, kumusta sa Indo dyan? Mainit, mauran, maparos? Update mo na ako, katindugon. Padagos ang sa tuyang sound trip, digdi po sa One for the Heart. Monday edition with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Digdi lamang po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Bes, huyan ka palan? Maridudig di may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapa sindaki kitchenwares, plastic wares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Ang init!
7: Batata!
6: Mami, tubig na naman baon ko sa school.
7: Batata!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Batata!
6: Sumubok na nitong bago. Introducing!
7: Batata!
6: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
7: Batata!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
7: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
7: Batata!
8: Playing the best songs on the radio.
9: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
10: Tindugo na.

0: Quezon City's Tindugun
1: na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, Dragalan Sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klasimin semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulon pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
9: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
10: Tindugo na.

Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Welcome po sa ikaduwang oras kang sa tuyang programa. DJ Chloe, the love ambassadress po. It is a one for the heart. Time check, 13 minutos po. Makalihis ang alas 2. Ang oras atod sa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame and foam. Ay kung gusto mo tabing magpa-customize kang sa imong muebles ha, gamit ang solid nara wood, bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road. Dyan tabi sa Purok Uno kang San Antonio. Maagihan tabi nindo, nakulaon dyan ang signage kang N. Boyon Furniture.

of True Love. Dito po sa mainland, dyan sa Tobacco City Public Market, dyan sa dry goods section, sa taas, dyan po sa fish section.

tayo sa mga katindugan ta dyan sa Upland and sa Island Barangays. Hello po! Hindi naman sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo sa bilog ng Bicolandia. Kung ano man ang sa imong trip, nasa trabaho ka man, nagbabantay ka, ki Aki, nagbabantay ki Agom, nagbabantay ki kung ano pa man. Pahit sana katindugon. Ang sa tuyang question of the day, oy POV, siningil mo sunag utang sa imo, tapos nadagit siya. Anong magiging reaction mo? What I mean mga katindugon is, madadagit ka ba sa iya? Sisimbagon mo siya? O low-key ka lang? Nakaranas ka na ba na nagpautang ka sa sarong tao? Tapos kang siningil mo, nadagit siya sa imo. Sabi ni Lisbon Nayo Bangkosta, pray for him or her. Tabaka talagang warang-wara pa man sa tawo. Malay mo, day man lamang kaintra sa 4-piece ang tawong ito, tapos dakulog pang utang sa lending, pagkaon and bill sa ilaw, baka nga kapos din. Day na pagdagitan, tabaka mag S-paan. Baka magbabay earth. Okay lang po, sabihan ko na lang siya na ika sunag utang, ika pasudagit sa sunod na lang. Pero kung dahil na balak magbayad, bahala siya. Ha, diba? Initig sasabi ko, may mga taong malay mo, alam ni Ma'am Liz na dahil issue sa kwarta. Basta kami sila ngayon. Sige. Choi Berina, okay lang kung dagit siya. Mahalin na lang ako, DJ Chloe. Pero, hala, una ako, low-key ka lang, Choi. Mahalin na lang daa. Pero, hubag na sumata, buda sumimon. Eh, amam palanta. Ano na? Malay mo na allergy siya, di ba, Choi? Rosine Vargas, para sabihin ko na lang po sa iya, nata-agresibohon na para tig-singil ta ka, dagit ka, o magsabi ka kung day ka na mabayad, tanganing day ta ka na pagsingilon, napakinabangan mo na nga ni, maski pambakal ko na itong lipstick. Ipinasubli ko sa imo, dahing data pagpautangon, makahidap-hidap ka. Kung magbayad ka, salamat. Kung day ka na mabayad, salamat manggiraray. Mga mabuton man ka mo. Day lamang digdisu, ano. So, biyo pang makikipagsimbagan. Mga mabuton man ka mo, mga katindugon. Joselle Binalingbing, no reaction na lang DJ. Kasi pag-react, ha-ha-ha na lang ang usapan. Tsaka magkakaigwa pa ng iwal. Mas magayon mag-no react. Tapos sa sunod, wag nang pautangin ulit. Baka mabuton ka mo! Saan ka nakahiling kinagpautang? Dahil na lang ma-react. Sabi ni Cherry Carborja, good afternoon. Hayaan ko na lang po kung walang pambayad. Naiintindihan ko naman siya. Wow, naks naman talaga. Sabi ni Paz B. Abueva, para sa ko, itao ko na lang po sa iya. Tamas sobra pakaan ang balik sa kuya. Maray nga ni na madagit siya para may rason dahil na lamang mag-utro ng utang. Supog sa nat kapal ng mox kung umutro pa. Happy Monday. Nakamabuton ka mo, Lynn Bongganay. Hello, everyday one. Sakita, nangyayari manan, nag-utang, magayunan sa pakihuron. Kanso pigsingil na, nagtatago na. Sabi daa, pero nahiling ko, naglaog sa harong.
Kaya para sa ko, it's okay. Pero nung ka na makautro pa, na makadisponer pa siya o makautang pa. Tingin mo dadagit sa Indo, day pa ko kay ano, na babasang super aggressive. Mga mabuuton, maray ka ini, urutangan ini. Conche Maylene, for me po, okay lang kasi naiintindihan ko naman. Again, DJ Chloe, tayo na nga ni isumay utang, iyo pang agresibo sa inutangan. Aray mo, paka. Pag utang bait, pag singil galit. Sabi ni Mary Jane. Sabi ni Raul Campi, sa kuya, DJ Chloe, sang-sangon ko, pag day nagbayad, ikaw pa sa nang agresibong nabasa ko, Raul Campi. Hello kay Maldita Ako. Para sa ko, DJ Chloe. Pabayaan ko na lang ang nag-utang sa ko. Bahala naman sa iya ang mahal na Diyos kesa dakul pa na biyaya ang maabot sa ko. Kaya ipag sa Diyos ko na sana sa nag-utang sa ko. Akala ko ba maldita ka? Bait mo naman eh. Ba't maldita ako? Dapat mabait ako. Muruso ako, alangan man mag-ugma. Iyon na nga, ni iyaw na kita duman, pero anong gigiyaw? Mga mabuutun man ini. Mary Ann Campit, aw, kung arugan, DJ, okay lang. Pero day ka naman sa makautro. Yan kaya ano, sa mga para utang. Ika na nga ni. Ika na nga ni, tabi, so tinawanan. Ka pa ang dag-in. Buta, obligasyon mo ba ganyan? Na de Bobby Brown. Ang magiging reaction ko po is uulo ka na lang siya. Kasi nagbalos man lang siya sa ko. Kasi pag nag-uutang siya sa ko, nag-uutang man ako sa iya. Kumpira ang inutang niya, iyo man ang uutangon ko sa iya. Kaya halos same lang. Sa Duang Gurang, Andy Sidro, Angelo Sidro, Kang Purok sa East Baranghawon, sabi ni Manay Ramel. Hello sa inyo dyan. Frank Volante, pasensyahan ko na sana, sabay gaw-gaw 50. O huni, advance ko na lugod. Pag inatake ka, tapirmi ka high blood dun, pag isingil ka. Pero may karanasan na ini. Yung totoo, Frank, may karanasan ka na ba? Bako lang sa literal na utang. Kundi, pati naman su figurative. Diba? Medyo itwist ang mga katindugon sa satuyang question of the day. Halimbawa, pinadaba mo sa sarong... Wow! Biglang ganon, no? Pinadaba mo sa sarong tao. Pinautang mo kang puso mo. Tapos kang bibawi mo na sa puso mo. Ay! Nadagit siya. Charot. Ulito, Cassil, naramduman ko sa nag-utang sa kuya, DJ. Ha, ha, ha. Sabi da sa kuya, kung kung iuragan ka, marinig day, ta, labukon. Kaya makahida po na magparasingil. Pirang beses na bagatabi may nangyari na so mga parasingil, sindatabi so nagiging biktima kang urag-urag kang masisingilon, ano? If I can remember my sarong insidente somewhere sa Legazpi ata na sarong para singil tabi. Binadil siya. Binadil gadaan. Which is kind of troubling para sa kuya kasi tama nga ni naman no. Kang mga panahon na nag-uutang ka, kung todo dihibik ka pa,

0: kayo baga idol ang parautang sabi ni Buhay Provincia Vlogs? Bako man ga boss. To be fair, may mga parautang man na nakakaaram man sinda or aware man sinda kang sa indang obligasyon. Ang pagutang mga katindugon, bako man iyan totally bad thing, you know? Siguro as long as kaya mong i-manage iyan, hindi mo wawaldasol, talagang kaipuhan na kaipuhan, let's say para sa pamilya, pero wala naman na problema, no? Yan lang kung imbis na gibuhon mo tabi so obligasyon mo na magbayad, eh madadagit ka pa duman. Thank you tahan po ruton adi Clara Kagoko Remonte. Hello kay Julius Bongalos II. Shout out sa tugang ko, Ronel Bongalos. Happy birthday today! Tapos sa gabos sa taga Purok 5 kang Ginobat, Mama Elsie, taga San Isidro Iraya, Monte Alegre Family, Tita Evelyn, Tito Rogelio, Baby Sky, kung may nakatutok. Salamat po! Happy birthday, Ronel Bongalos. Ano na? Paikuti na ang ating baso. Nagkalakaga na. Nagkalakaga na sulutuan ki spaghetti. Hapon 3116 kay 3921 pabati kay Genevieve Dollar. Hi Genevieve. Sabi naman ni Anon Belchens, kadaklan kang nag-uutang na tao, dagit pagsingilon, ikaw man na maray magbayad, ang dapat kung magpapautang kakikwarta o kaya anuman na bagay, kaya mo na itong itao o kaya ipadaog. Kung di mo kaya na itao sa iya, di ka na magpautang. Ang pautang, di mo man ihan maaasahan sa oras kang sa imong pagkaipo. Sige, salamat po sa indong mga simbag. Lunes na Lunes, no? Utang ang satuyang topic. Ayan, salamat sa ginari mga katindugon. Di ka na makita sa usapang love. Utang when it comes to love. Ini ang sarong bagay na dipisilon tabing ibalik. Pag pinautang mo ang sa imong puso sa sarong tawong daing plano magbayad. Diba? Yung ganun. Kasi sa relationship, di na kita magmaangmaangan, di na kita magpretend. Pero kapag ka tinao mo tabi ang sa imong puso sa sarong tawo, pag pinautang mo ang puso mo sa sarong tawo, expect ka itong taong ito na ibabalik mo sa iya. Ibig sabihon, pagka ang sarong tao po nag-invest sa imo ki sa iyang pagkamo. Let's not pretend, pero ibabalik ta ibabalik niya iya. I mean, ine-expect niya na ibabalik niya. Utang ay parang la. Yung mga pick-up line. Ang utang para la. Ay, pick-up line ba yun? Mga hugot pala, sorry. Ang utang parang la. Huwag mo basta-bastang pauutangin ng isang tao, lalo na kung alam mong hindi siya magbabayad.
1: Tama!
0: And I thank you. Ang programa ngani hatod po sa Indok han GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Oy, see you mga katindugon ha sa August 16, that's Sunday. Next Sunday po, alas 7 ng pagkabanggi. Kay ribanan ta po diyan si EJ Clark, si Papa Mo. Yan po brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Thank you Miss Jen Botardo. See you mga taga San Lorenzo ha and sa mga karatig bayan natin. Thank you Miss Jen Botardo. Salamat man sa Tabaco Electronics, available diyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machines, spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, as in iba pa pong spare parts and supplies. Makukuha ang Tabaco Electronics sa AA.

0: Informasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Argo Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
5: Kaya Paudi Arco Capsule. Paudi Arco. Katawang mo sa buhay.
6: No approved therapeutic claims.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. Wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
8: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with Percy at supermarket sa inyong lugar.
12: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
12: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot?
12: Fesh, hindi ako.
11: Makinis to.
12: Firmang walat.
11: At parang vatang-vata dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kumini. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
14: Ako si Salvador.
15: Sa gabi ay
16: si Salvi na.
17: Malatyosa ang ganda
16: dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

91.3 One Radio. Tindog na. Nagbabalik, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Thank you po sa One for the Heart. Oy, 9 minutes na pala sa natabi. Alas 3 na naman, kaya mag-best cafe ka na para masaya ang iyong buhay. Diba? Best Cafe. Available po yan sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. And mga katindugan. May additional pa ba kitang comments and messages? Hello kay Rejun Virgo Bobby. Sabi niya, para sa ko, Miss DJ, uulokan ko na sana siya. Day man pwede madagit, akong day man talaga kipambayan. Kung may extra pa, nga ni ako, pautangon ko giraray siya. Fight naman. Ching Jacob. Hello. Siguro, mashak ako. Abuloy ko na sana sa iya. Day siyang supong.

Jean-Paul Jo Tupé. Hello sa 3M! Kamusta ka man dyan? Kamusta ang sa indong pagkahapon? Sige, sige. Salamat po sa pagtutok. And thank you so much mga katindugon sa mga followers hanggang sa tuyang page, DJ Chloe, the Love Ambassadress, and sa followers na rin ng official page Kang One Radio 91.3 News FM. Thank you po! Salamat sa pag-join and sa pag-comment. Masunod na po ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di ko magharali, hindi lang ako magtutok. So One Radio, 91.3 News FM. Tindugan na! This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Bye-bye mga katindugon! Ingat po kamo. Stay beautiful, stay handsome. I love you all so much.

0: Hello, hello, hello, hello, hi.
1: Oh, yeah. Hello mga katindugan. Kita na naman ini. Ngunya na ano. Agosto? Agosto?
0: Agosto mo na ba? Ayaw ko pa.
1: August
0: 3, 2026. Chatras na nin Agosto. Kumusta?
1: Kumusta siguro ang aldaw nin doon mga katindugan.
0: Kang August. Grabe ba? Sabi ko na sa Indo, na nagbabarong kita. Madali ang mansanay ni.
1: Oo, diba?
0: Hiling nga. Oo, diba?
2: Bite-bite.
1: Kaya... Talas na doon na day kita nag-agisawan.
0: Lunes. Diba? Parang wala lang, parang kailan lang, eh nagpapaalam tayo sa isa't isa. Ngunit ngayon, ay nandito naman.
1: Nagbabalik. Nandito na naman.
0: Kumusta ang iyong naging paglipa? Kumusta kayo? Nang ako ay nawala. Kami ay nawala.
1: Ng dalawang araw.
0: Oo. Kumusta ang malalamig na araw na nagdaan?
1: Ay, karami pinost kita kahit doon sa Facebook page, kang tugtugan. Kang uno, sabi ko, ano na hainin to? August na, sabi ko, bawal na ang mamaya na. Kasi baka September na ulit.
0: Yes.
1: Tapos sabi din ni ano, ni Anthony, August na naman, piyesta na naman sa San Roque, Tabaco. Buda sa San Lorenzo. San Lorenzo pa daan.
0: Iyo pa.
1: Talaga naman si Mom.
0: Tugta! Minista!
1: Ay, piyesta pa lang sa... Mga piyesta pa lang dyan sa San Lorenzo. Buda sa San Roque.
0: Diba? Iyo. Ay, sa mga taga San Lorenzo, mga friends ko dyan.
1: Ay, kay Mom Cherry Carbor. Mga piyesta pa lang.
0: Ay, marami na magkahapon. Ang init ang oras. Kasalo na luwang. May pigkakasalo na pag mainit mo. Minadalo, minainit. Kaya ng buhay. Ang buhay ay weather-weather lang. Kaya ano pa man. Ay, mag-iribahan naman kita na Lunes. Betcha tres na tabi ni Agosto 2026. Alas tres sa salas yung kunin pagkahapon. Diba? Ay, dyan sa Mercado Publico marina na pagkahapon ng mga merchan ng mga barabakal. Kumusta po kamo dyan? And mga drivers, tricycle drivers, sibling drivers, patok driver.
2: Bye-bye dyan ang pagkabit.
0: Tricycle drivers, jeepney driver, ay, Egypt drivers, sa UV Express drivers. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. At mga taga San Domingo, baka kay malilipot, malinaw, at TV, syudad ng tabako. Marina na pagkahapon. Sa kapasabi, kabot ka sa tuyang istasyon. Inilabaw ang nagsugan on one. Kay barang kami ng iba ko sa Rex. Hi.
1: Iman po si Bernie Banaoy na marinapon man sa tuyang followers sa tugtugan on one.
0: Hello, hello, hello.
1: Kumusta ka mga katindugoy? Ready na ka mo. Ready na ang pag-turugtugan na may kairibang chirikahan, chirismisan. Tanamismi ka mo, kiduwang aldaw.
0: Diba? Kiduwang aldaw na parang lumipas lang.
1: Diba? Sabi ko nga ni, pagluwas ko digdi, kang Friday, sabi ko, pagluwas ko digdi sa pintuan kang One Radio, Lunes na tulos, diba? Diba ko nasala? Lunes na talaga, Lunes.
0: Diba?
1: Target maduon.
0: Ay, syempre, ha? My birthday is today. Happy, happy
1: Ay,
0: birthday.
1: Happy birthday, mga katindugan.
0: Many more birthdays to come. Diba? Ay, 11 minutos na mag-alisan na last stress din paghapon. Mauyo-uyong turugtugan. Pagpadagusan ta. Hindi lang yan. Sa tugtugan on one. Sa One Radio.
1: Tinadugan na.

0: Kapadi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitungko na.
1: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro kay Diponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa saiya, nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang saiyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala! Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
3: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-2212-520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
7: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
8: Siyempre naman.
7: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
9: Wow! Gustong-gusto ko yan!
7: Ipinagkikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
8: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
9: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil dahil hindi kita susukuan.
7: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
8: Healthy na.
9: Pampaligaya pa.
7: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Basta may black.
9: May bala.
7: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
10: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
7: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
11: One Radio.
12: One Radio. Hit Radio.
13: Tinidugo na.
11: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.1 FM Atin.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan Unwind. Orasnya to 40 minutos na. Ay, dahil ano ba?
1: Ganda.
0: Yeah, ang napundo pala. So, ano, so, ako ka ini. So, pa-ipi-ipex, ipi-ipex na to digdi. Kain ka na. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan Unwind. Grabe, 40 minutos na. Mga list ang alas 4, alas 4 nin pagkahapon.
1: Yes, ganun kadali. Naging dugon habang kita nagturutug-tugan digdi.
0: Diba? Ay, sa mga taga San Vicente, sa Bago City, maray na pagkahapon tabi sa inyo. Maray na pagkahapon tabi sa mga taga Orpa. Maray na pagkahapon. Balita ako. Ay, may nakatutok na yan.
1: Ay, maray na hapon din sa ito.
0: Ay, syempre, ang mga taga Isla Can San Miguel. Hello. Maray na pagkahapon man tabi sa inyo dyan. Mga barangay na yaon dyan.
1: Ay, kamusta ka mo dyan?
0: Rana. Bisita. Singaw sa mga katindogan niya to dyan sa Isla Can San Miguel. Ay, sa mga yaraw man sa inyo mga kabubuldan. Mga paratanong para oman niya to ng mga may guso men mara na paghahapon man tabi sa si Indo Gabo
1: sa inyo taon paglingawan sa mga tambay dyan sa Upper Bonga baga kay Elbay mara na
0: ay sa mga tambay sa kapos ng mga taong bahay niya to mga nasa barber shop nagpapapogi nagpapagwapi hello mara na paghahapon ay ang mga business establishments na nakatulog niyan, mga karinder niya.
1: Mga makasubo ng radio.
0: Paabaan niya. Talaga. Ah, mga pa-jack na may daladarang sound system na sa One Radio. Diba? Hello, maroon na pagkahapon tabi sa Indo. Kumustaan sa Indong pagkahapon? Ay, sa mga nag-iripas kang merendalan, pasiram-sirama sa naiyan. Ano ba ang ano? Ang eksena sa mainit ng ulan. Ano, ibig sabihin ba?
1: Ano?
0: Nalilibong man ang mga maipos kibenda. Ano daw ngaya? Mainit ngaya, maulan. Dahil na ngayon na ano.
1: Ano daw ang lutuon kong niyan? Oo, oh, diba?
0: May kasalo na duwang ulan ka. Pag mainit, maulan. Iwan ang ano, sabi sa nguya dati. Kasalo ngayon ano. Duwang gurang. Pero in ito, pagsabay ata, pagsabay nag-uuran, nag-init, ine, salit-salitan. Pag ano, pag init-init na diin, madurodalom din. Sa kaya, mabagsak naman sa uran. Kaya, hindi ko na din naiintindihan niya. Parang, siya lang.
1: Iba yun.
0: Hindi ko na naiintindihan. Pero kailangan nating intindihin dahil ang buhay natin sa mundo ay weather lang. Diba? Kaya kung ikaman yaon dyan sa imong eskwela, nakatulog pa sa one day. Ay, sa mga nakatulog pa lang sa ano, sa application na Radio PA.
1: Ay, oh, parin na hapon, mga katindu ko.
0: Diba? Pwede mo kaming pakinggan. Dawa dahil kamong darang radio. Dawa.
1: Oo, mag-download lang.
0: Basta may data o internet. Pwede nyo na kaming kasama. Panaya. Makapanaya. Grabe mo.
1: Deiman, kami lang bigyang nagtatabil. Kamo ang nagdadangog. Eh, pero pwede man kong mag-message ha, kung mga gusto kung may mga ano ka mo request na kanta or kaya may mga gusto ka mong ipabati. Pwede kong mag-message sa Tugtugan Online.
0: Diba? Kaya sa ito yung pagbabalik. Kaya mag-chirismis. Kaya na kita mag-chirismis ka mga bagay. Ay! Mabalik pa ang Tugtugan Online. Ay, sa One Radio.
1: Tina Duganan.

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
8: Tabaco City's Tindugun
9: na radio station.
10: One radio.
8: 91.3 News FM.
11: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: on radio.
1: 91.4 News FM. Pinduna.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya to, 19 minutos na makilisan alas 4 rin pagkahapon.
1: Oy, alas 4 na mga kalinduan.
0: Daba? Oy, alas 4 na. Happy Merienda time.
2: Sana
0: mimirindal sa mga oras na ito. Tamang-tama, mirindalan nindong iyan. Basta partner nindong kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na pampa-sexy pa. Mababakal nindo yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Sina ka ni Neta, ano nga niyan? Agosto.
0: Kumbaga, first weekday.
1: First Monday na lang. Sabi ito lang, first Monday.
0: First Monday.
1: August. Kaya ngunyan, may mga bagay kitang dapat na ipinagpapasalamat ano mga katintugoy.
0: Diba?
1: Ano na kita? Uy, sarong bulan na sana. Ano na? September na.
0: Burr na.
1: Oo, diba?
0: Mapapasiri naman yung dunod sa Wene. Anong Wene nga lang? Wene. Whenever, wherever.
1: Sumisilit?
0: Oo.
1: Pero, mga ano rin pa yan. Mag-focus mo na kita ngunyan, digdi sa
0: August, diba? Pabilis ng panahon.
1: Diba? Pero nga, bula naman ang nag-agi.
0: Pang
1: na,
0: walo na?
1: Oo, no, pang walo na. Diba? Magandito sa walong bulan na ito, dakulan kita ang mga blessings na dapat pinagpapasalamat.
0: Tumpa. Diba? Tama! Dakulan kita ang mga pagsubok na nalagpas.
2: Yeah. Tama!
0: Dakulan kita ang mga na-receive na maybe blessings, maybe kabutihan ba sa ibang tao.
2: Tama! Tama!
0: Na talagang pinagpapasalamat. And dahil dyan, iwan ang sa tuyang paghuruna dahil sa ikawalong bulan ko yan na Agosto na taon. Dakul na kitang achievement. Dakul na kitang natapos. Dakul kitang ipinagpapadago sa mga oras na iniya. Diba? Kaya para sa imo, siring muna kita sa tuyang
1: talingawan.
0: Sa tuyang portion yan na pagkahaman ng Cherry Spice at portion na iba ang
1: Talk to Gana
2: Chiram Sana.
0: Ay, Lunes, Petsa Tres na nin Agosto 2026 and sa tuyang kahapotan ngunya na Aldaw halat mo na hata. Dahil ko na hiling, hain ka na. Aha, uni baga. Okay, makukuha pala na ini mga katindugon sa Facebook page niya, sa Tugtugan on 1. Hanapon lang iyan, i-search lang yan sa Facebook. Kaya ako kami dyan, ang Tugtugan on 1. Ang kapotan nga niyo niya na, ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo today? Ilang first Monday of August
2: 2026.
0: Siyempre, inat na eh. Sa huyang pinagpapasalamat. Padagos na. Ano diba? Siyempre, ang padagos na buhay. Kaming ng bangsaro sa satuha. Na we woke up this morning. Maski sa iba nagralang. It's the same thing, diba?
1: Yes.
0: Alright. Ano ang mga pinagpapasalamat ka mga kandinugod niya?
1: Hilingong taman daw.
0: Sige daw. Kasi ang yaong sa imo dyan.
1: Kay Mama Framie Barawars. Oy, marina hapon, Ma'am Framie dyan sa may Upper Bongga. Baka kay Alba.
0: Oy, mga taga-Upper Bongga. Baka kay Alba. Hello.
1: Sabi niya, ay pabati itaas sa mga tambay. So, marina hapon dyan sa mga tambay. Ang pigpapasalamat ko sa Diyos sa Aldaw na ini, nakaraos na naman ngunyan. Tomorrow is another day, sabi niya. Panibagong pagsubok naman, basta oraldo kita magpasalamat, dai na mamatian. Oraldo, daw kita magpasalamat na wara kitang namamatian sa lawas.
0: Diba?
1: Yeah. Healthy.
0: Oo, diba?
1: Ang galing mo.
2: Shiram.
0: Yeah, health is the top priority always. Health is our wealth.
1: Thank you, Ma'am Framie.
0: Thank you very much, Ma'am Framie. Kay Ma'am Christina, pinagpapasalamat niya ang nakaraos pirmi sa Oro Aldao, as in wara.

0: na lang magkasabihan para iwas-iwas sa gadgets, diba?
1: Tama!
2: Kaya Sir June, nabig ka, sabi niya, ang pinaga, papasalamat ko sa aldaw na ini, sina sa oral daw na regalo ni Lloyd, na naging matapahal, isa pagkaturo, di ba? Sabi na, blessing ang pagmata sa pagkaaldaw.
0: Parehas kami ni Sir June, nabig ka, enot na enot sa gabos,
2: Thank you, Sir June.
0: Thank you, tabi, Sir June. Ay, kay Ma'am Cherry Car, Borja dyan sa Barangay San Lorenzo, Tabaco City, sa Iyamanda. Ang pagmata sa pagkaaga, halis sa pagkaturo, as in sa mga blessing na pigtataok ang mahal na kagurangnan, mga DJ, salamat.
1: Ay,
0: tama. Sa mga clients ni Cherry Car.
2: Mas gararayuan,
0: ano? Oral daw na buo na nakakapagpagian sa buhay kang iba. Diba?
1: Sana.
2: Gari mo si Ramon magpamasage. Gari, dahil yung katapusan na kulog kili ko din eh.
0: Garo, ano, aralaga to.
2: Oo. Warin daw. Thank you, Ma'am Cherry Car.
0: Thank you, Ma'am Cherry Car.
2: Kay Ma'am Jeneline Camo, sabi niya, pinagpapasalamat ko, naging matapa kung unya na aldaw. But more blessings. Good morning. Good afternoon, ma'am.
0: Yeah. Good afternoon.
2: Happy Monday.
0: Diba?
2: Yeah. Naging matapa daw siya. Buda, mas dakul pang blessings na nag-aabot. Wow. Thank you, Ma'am Janeline Camo.
0: Kay Ma'am Desid Buneo, magmata sa pagkaaga na bilog ang pamilya. Walang kailangan na pigmamati. Salamat po, DJ. God bless you. God bless you, ma'am po. Ma'am Jessid Bonet. Thank you po sa oral daw niya.
1: Shiram!
0: Isabay sa tuyang Christmas.
2: Talagang blessing ang maging mata sa pagkaaga. Number one iyan. Tapos smiling mo sa pamilya mo. Yaon gabos.
1: Tama!
2: Warang naghihilang.
0: Diba?
2: Pero medyo nag-iiriwalan. Okay lang yun. Normal yan.
1: Shiram!
0: Ay, 27 minutos na magalisan alas 4 min pagkahapon. Panagusuntaan sa tuwing turugtugan. Mabalik pa ang tugtugan on 1 sa 1 Radio.
2: Tinadaan!

0: Number one.
1: One. Number one.
2: One. Radio.
1: One. Radio.
3: Number one.
1: One.
4: Radio.
1: News and music.
4: Number one. One. Radio. News FM. 91.3.
5: Tindugo na.
6: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
7: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
9: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 ground floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093. 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Taduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
10: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
11: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
1: One Radio. One Radio.
5: Tindugo na.
4: One Radio News FM 91.3.
12: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: Dan 1.3 FM. Tinutuguna.
0: Tinutuguna. Ay, nagbabalik kita sa Tumtugan on One. Oras niya to, 10 minutos na sana bago ay alas 5 ng paghahapon.
2: Siram sana.
1: Mga goodbye Monday na naman kita, mga katindugo.
0: Ganun-ganun lang.
1: Parang ganun lang yan. Ay, thank you mga katindugo na. Maray na hapon na kay Tanggol Abrara Chan.
0: Hello, maray na pagkahapon man sa gabos na nakatupong niya. Oras niya. Salamat man sa mga nagkaibanan niya to sa Talk Tugan a Portion. Kantug Tugan on One. Maray na pagkahapon sabi isa sa Indo. Sharing man sa gabos na mga
2: Chiram sa
0: followers. Kantug Tugan on One. Natungkok
3: mo, sister. Kore ka dyan.
0: Thank you, thank you. Yan ang pinagpapasalamat natin sa araw-araw.
1: Yes.
0: Patuloy namin kayong nakakasama. Nakakachismis. Nakakumari kong padre.
1: Diba? Parang gari halo yun na. Gari maga subistado ta na ang kada sir. Feeling close. Ganong pero, level.
0: Ano na, magkarapit bahay sa nas. Tipong kapag hapon. Paghapon na baga.
1: Mairipo na. Machirismisa na.
0: Diba?
1: Gari arketo. Okay, thank you mga katindugo na. Ingat-ingat sa mga pauli ngunyan.
0: Apo, sa mga pauli ngunyan. Sa halos yung mga trabaho, halos yung mga eskwela. Ingat-ingat po kita gabos. Nawa ay makauwi kayo ng ligtas at nasa maayos na kondisyon. Ay, syempre, ang masunod na po para la 30 kami man po giraraan sa inyong mga kaibanan. Sino na kami ang sendong na kaibanan sa tuwing tugtugan sa aga giraray. Hindi lang yan sa Tugtugan on One.
1: Ay, hindi man po super na panahon. Salamat mga katindugan sa aga giraray. Hindi lang yan sa Tugtugan on One sa One Radio. Tin, dugo na. Thank you.

0: sa headlines kan paradanin mga barata.
1: Barada 30! Barada 30 headlines!
0: Gobyerno Provincial kan Albayan nakikipag-koordinar sa FIVOX para sa posibleng decampment kan Mayon Evacuee.
2: DOST Bicola nakarisibe in Project Stewardship Award huli kan matibay na implementasyon kan Tech Grow Project.
0: Rank 8 Regional Most Wanted Person kan Bicol, Timbog sa Daraga Albayan.
2: Albay Gobrosala nagpatanid na magkakaigwani ni Regodon sa nagkaperang ospital kunda ipapakarayon ang trabaho.
0: Maabot sa 1,000 IP sa Albayan nagresibin ng rice subsidy sa eraramkan LGSF.
2: 11,000 espesyaryo sa baka kay Albayan nagresibin ng ayuda hali sa uplift programa.
0: Dole o Salado Nacional. Propastong lay na mahali sa system loss charge sa electric bill. Pigbubusol na.
2: Dole, tiwalang maipapautob ang 85 pesos wage hike sa NCR sa ibong kang TOR.
0: Tulfo, kinundina ang pag-ulangkan Pasig Court sa 85 pesos na wage hike.
2: Kamanggagawa party list, pigsyerto na ipapadagos ang pagbusol kang 200 pesos na taas sahod sa nasyon.
0: Pilipinas as in Poland, papakusugon ang kooperasyon sa agrikultura, kalagkaran as in trabaho.
2: Romualdez, handang maghampang sa umigdoon na warang ebidensya laban sa saiya sa flood control.
0: DepEd nabawasan ng 57% ang paperwork kan mga paratukdo.
2: Ex-COA State Auditor Wamila suminalanga bilang ikatulong testigo sa misuse of confidential funds versus BP Sara.
0: Sa luwas ka nasyon, tulog katawo gadan huli sa pagsabog kan bomba sa Russia.
2: US President Trump ipig-oktabaan na pag-atake sa Iran na karibay ka na tulos na kasunduan niya.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Diyos maray na pagkahapon. Aldaw po katawin niya ni Lunes, Agosto 3, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod ba sa Brutas.
2: Ako man po, si Bernadette Manawona.
0: Nada daw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Dive. Ting man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to alas 5:05 na po nin pagkahapon. Pasiring ni kita sa detalyes kan mga barata natod sendog kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Barbeta Lucan!
0: Padagos ang koordinasyon kan gobyerno probinsyal kan Albay sa Philippine Institute of Volcanology and Science.

0: Small G para sa posibleng decampment kan mga mayon evacuees. Sigon kay Albay Governor Noel Rosal na naghalat sa nasinda sa magiging deklarasyon kan nasabing ahensya ngani na masyarto na salbado ang mga residente na magbalik sa saindang mga harong. Paliwanag kan Gobernador na naabisuhan siya na posible na kuta ibaba ang presenteng alert level 3 kan Bulkan alagad na Oktaba ini uli sa liwat na nagpagkakaigwanin aktibidad. Pinagahalat na sa nangunyan na kung magkakaigwanin pagbaba as in improvement sa mga pigbabantayan na parametro sa Bulkan. May sinartuman kan Gobernador na magtatao pa ang provincial government ng tigsarong sakumbaga sa kada pamilya antes maguli ang mga evacuee sa saindang mga harong. Mientras tanto, padagos man ang pagiramdom ni Governor Rosal sa mga lokal na opisyal na maganda sa posibleng epekto kan lahar o rugna sa mga lugar na nasab kan Bulkan.
1: Mientras tanto, tinauwanin pagbisto ang Department of Science and Technology Bicol ni na Project Stewardship huli kan matibay na implementasyon na kang Tech Grow o Technology Transfer and Entrepreneurship Collaboration and Harmonization of Growing Regional Opportunities on Wealth Creation Project sa rehiyon kan Bicol. Sigon kay DOST Bicol Project Leader Engineer Leo Agustin Vela, ang Tech Grow ang may kinaraman sa mga teknolohiya na nagibo sa pagikan ng pananaliksik o research output technologies na kalimitang hali sa mga institusyon, universidad asin kolehiyo na pigsasangat sa komersyalisasyon. Nakakatabang ang naunang bitan ng mga teknolohiya sa komunidad asin nakakapagtaon ni na commercialization opportunity o job creation. Ang nasabing award ang bako sa nahali sa esforsos kan Bicol Region kundi maginhuli kan stakeholders siring kan local universities and colleges magin kan research and development institutes katakod kay ni ikinugma kan ahensya an Hondra huli sa nagresulta na sa indang mga inisyatiba.
0: Mientras tanto, Calabozo ang rank number 8 regional most wanted person sa ginibong Manhunter Charlie Operation Kandaraga Municipal Police Station. Katabang ang Regional Police Intelligence Unit 5, Provincial Intelligence Team, Provincial Intelligence Unit as in Albay Police Provincial Office sa Banuan Kandaraga Albay. Binisto ang suspect na si alias Ryan na sa legal na edad as in residente ka na sabing lugar. Naarasta rin ni sa bisa kan mga warrant of arrest katakod kan 2 counts nin statutory rape sa iraram kan Article 266-A kan Revised Penal Code na inamyandaran kan Paragraph 1 kan Republic Act No. 11648 na warang pigrekomendang piyansa. Siring man ang 5 counts kan Acts of Lascivious na sa iraram kan Article 336 kan Revised Penal Code na may piyansang nagkakantidad na 108,000 pesos para sa kada bilang. Ginibo ang pag-arrestar sa pagikan Target Intelligence Operation sa iraram kan COPLAN o Case Operations Plan Predator. Basado man sa verifikasyon sa Enhanced E-Warrant System, wara ng ibang nakabinbin na warrant of arrest laban sa akusado. Sa presente na sa kustudiya na Kandaraga Municipal Police Station ang nasabing persona para sa magkakanigong disposition.
1: Mientras tanto, inihayagan ni Albay Governor Noel Rosal na ipinapaut niya ang head kanaduwang government hospital sa probinsya nga ni na pag-ulayan ang pagpapakarahay ka ng mandato kan mga ini. Inia na kasunod kang nagkapirang mga agrangay kan mga albayano pag-abot sa serbisyong medikal ka nagkapirang mga ospitala. Siguro na sa gobernador na nagpatani de siya na magkakaigwanin ni Regidon kunda ay magkakaigwanin improvement sa trabaho asin na serbisyo. Mientras tanto, kaibana na pa sa mga pigtututukan ana no balance billing sa mga ospital sa paagi kan PhilHealth. Dagdag pa ni Gobernador Rosal na pigtututukan man ang bidding kan mga bulong nga inadai na kaipuhan ana magbakala sa luwas kan mga pasyente.
0: Maabot sa 100,000 miyembro kan agta tabang noon indigenous people sa banwaan kan Pulangi Albay ang nagresibe ng tigis kilong baga sa isinigibong rice subsidy distribution sa Pulangi Gymnasium. Pinanginutan ang programa kan Provincial Government of Albay sa pagikan Local Government Support Fund katabang ang Municipal Social Welfare and Development Office kan Pulangi as in National Commission of and Indigenous Peoples Region 5 Polangi Service Center. Katuyuhan kan programa na mapagkusog ang food security kan mga katutubong komunidad sa pagi kan pagtatao nin ayuda sa saindang pang-urual daw na pangangaipo. Parte man ini kan padagos na paghingawa kan na gobyerno na mapakarahay ang kabuhayan asin kalidad kan buhay kan mga Indigenous Peoples sa probinsya. Sigun sa NCIPB call, naging matrayong po ang pagpanao huli sa maayos na koordinasyon kan mga lokal asin national na opisina. Idinoon man kan ehensya ang kahalagahan kan sarabay na paghiro tanganing masyarto na naaabot kan mga programa kan gobyerno ang mga komunidad na urog na nangangaipo. Ang nasabing inisyatiba nakatakod sa katuyuhan kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pakusugon ang food security asin na paliwigon ang paghatod kan mga serbisyong panlipunan sa mga Indigenous Peoples asin iba pang sektor sa pagikan inklusibo asin magkatawong programa kan gobyerno.
1: Yan trastanto winabota sa kabilugang 1,115 benepisyaryo sa Banuaan kan baka kay Albaya ang target para sa 2,000 pesos na cash assistance sa iraram kan AFLI program kan Department of Social Welfare and Development. Nagpunan pagbariwas din ayuda kaining nakaaging simana kung nasa ina naging matrayong po ang payout sa tabang kang lokal na gobyerno asin DSWD. Kasabay kaini, sinagibo man ang pagpaparehistro nin mga benepisyaryo sa government-to-person digital payment system nganing mas maparikas ang masunod na payout. Objeto subot kan programa na magtaunin tulos na tabang pinansyal sa mga kwalipikadong pamilyang apektado kan halangkaw na presyo kan langis asin iba pa.
2: Parada 30, Parada 30, ambas retas, lugar.
0: Alas 5:12 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nacional na tod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butika asin supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Barata National.
0: Igbabusol ni the House Majority Leader Sandro Marcos asin Speaker Borgy D. ang propastong House Bill Number 10430 o Systems Loss Charge Abolition Act. O beto kaini, nahaleon ang systems loss bilang separadong singil sa bulanan na bayadan sa kuryente. Sa irarong kaini, dahil na posibleng ipasar sa mga konsumidores ang gastos na kausakan na power theft, raot na metro, maluyang koleksyon, kakulangan sa maintenance, bako epesyanteng operasyon asin iba pang kapabayaan kan distribution utilities. Tutugutan sana ang Energy Regulatory Commission na aprobaran ang pagbawi kan mga makatwiran asin kinakaipuan na gastos para sa maayos na serbisyo sa kuryente. Ipapautob man kan ahensya ang reforma nin paliit-diit asin laomang makukompleto sa laog ng 3 taon pon sa implementasyon kan mga regulasyon. Ipigsugo uman kan ahensya ang magtakda nin minimum efficiency standards para sa mga distribution utility. In kaso maisabatas ini, ipapaluwas kan Energy Regulatory Commission ang implementing rules sa laog nin 90 aldaw asin magiging epektibo ini 15 aldaw makalis na mailathala.
1: Tiwala ang Department of Labor and Employment o DOLE na maisa sa katupadan ang leya asin maipapautob na 85 pesos na aldawang aumento sa minimum wage sa Metro Manila sa ibong kana temporary restraining order na iluwas kan korte. Sigun kay Labor Secretary Francis Tolentino, nagtutubo de siyang bibistuhon kan korte ang provision na kang 1987 Constitution na nagtataunin bilog na proteksyon sa mga obrero. Magigirumdumang nagluwas ana Pasig Regional Trial Court ni TRO kan Hulyo 30 katakod kan petisyon kang duwang construction company na kumwekwestiyon sa wage order number 27 kan Regional Tripartite Wages and the Productivity Board. Sa irarom kan wage order nakatalaang ipauto ban 85 pesos na dagdag sahod para sa minimum wage earners sa pribadong sektor sa Metro Manila kun nasain pigbanga ini sa duwang quarter. 60 pesos na nagpuon kan Hulyo 25 asin 25 pesos na ipapotob sa masunod na petsa. Nilinaw man ni Tolentino na dapat bayadan kan mga employer ang mga wage increase na naipon na kan mga obrero bago pa man magkabisa ang TRO. Sinerto Candole na padagos nindang poprotehran ang mga obrero. Nakatalaang dangugon kan korte ang kaso ngunya na Lunes, Agosto 3.
0: Pinag-ulayan ni Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abolos Jr. as in delegasyon hali sa Poland ang pagpapahewas kan kooperasyon kan duwang nasyon. Ini para sa sektor kan agrikultura, kalagaran as in pagpapauswag kan kasanayan kan mga obrero. Pininota ni Poland Minister of Agriculture and Rural Development Stefan Krajewski ang delegasyon na nakipag-ulay sa mga opisyal kan Department of Agriculture, Department of Migrant Workers as in Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Pinag-ulayan digdi ang mga bagong oportunidad para sa bilateral na koneksyon. Kay baman sa mga napag-ulayan ang pagpapakusog kan kalakaran kan produktong agrikultura siring kan urig, manok, mansanas, bagas as in iba pang produktong pagkaon. Pati na ang pagpapahiwas kan training as in certification para sa mga obrerong Pilipino.
1: Tinawang doon kan grupo nin mga obrero na ipapadagos tinda ang pagbusola kan 200 pesos na taas sahod nga nina maipasar na ini. Sigon kay kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando, haloy ng pigbubusol ninda ang napantay na sahod sa Metro Manila asin sa mga probinsya. Sinabi pa niya na illegal asin igwang implikasyon ang ipinalawas na temporary restraining order o TRO sa wage hike sa NCR na posibleng igwang epekto sa regional wage orders. Nakabinbin pa subuot hasta sangon niya ang House Bill Number 8081 na obhetong buwagon ang provincial rate sa nasyon. Punto pa ni Fernando na dai niya masabutan ang mga tutula sa bill, hulita dai maninda aram ang pamumuhay sa probinsya asin haros parehas mansana ang mga presyo digdi kumpara sa Metro Manila. Alagad hasta ngon niya nasa 455 pesos, sundo 480 pesos manliwat ang minimum wage urog na sa Bicol Region. Duwang mayor na bill ang nakabinbin ngunyan sa Kamara kung nasain enot na ang legislated wage increase na 200 pesos para sa bilog na nasyon na pasado na sa 19th Congress. Ikadua ang provincial rate na haros 200 na mambabatas na ang nagpirma asin pasado ini sa komite kana Pebrero ngunyan na presenting taon. Sinabi kan opisyal na nakabinbinan mga ini, hulit abako subot prioridad kad administrasyong Marcos sinapiguulangan mismo subot kan House Majority Leader kun kaya da inahihiroan mga naunang bita ng bila nga nina mapagdebatehan sinapagbutohan sa plenaryo.
0: Inalmahan ni Senate Committee on Labor and Employment Vice Chairperson Senador Rafi Tulfo ang pinalwas na temporary restraining order kan Pasig City Regional Trial Court Branch 152 laban sa implementasyon kan 85 pesos na dagdag sa minimum na sweldo sa Metro Manila. Ang nasabing TRO, iyo ang bunga kan na petisyon kan Redicon Trading and Construction Corporation as in R11 Builders Incorporated na igwang katuyuhan na pugulan ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board MCR and National Wages and Productivity Commission sa pagpapautob kan wage increase sa good Agosto 13. Magigrumduman na 85 pesos na wage hike binanga sa duwang yugto kunsain ang enot na 60 pesos ipinautob kan Hulyo 25 mantang ang natadadang 25 pesos na katalaan na ipautob sa Enero 1, 2027. Ang wage hike parte kan regular na pagsusuri kan Regional Wage Boards na nakabase sa padagos na paglangkaw kan prasyo kan mga barakalon asin pangangipo kan mga trabahador. Idinoon ni Tulfo na kontra sa labor code ang lakdang kan korte hulita malinaw na nakalaag sa Article 126 na warang korte o tribunal ang napidisir magpaluwas ng injunction o TRO laban sa anuman na proseso kan Regional Wage Boards. Para sa senador ang nasabing desisyon sa sarong dagok sa kabuhayan kan mga trabahador na naglalaom sa dagdag sweldo nanganing maitawid an sa indang pang-urual daw na gastoson na. Sa ibong kandiretso sa kan mga kumpanya na magsaangatin petition for declaratory relief. Kung sa hiling ninda, agrabyado sinda, iginit na tulfo na dapat iagyan apela sa tamang proseso sa National Wages and Productivity Commission. Susug sa iya, ang suspension kan wage hike, mas dakulang pagbalgar sa diretso sa kan mga trabahador. Urog na sa taho kan padagos na paglangkaw kan prasyo kan mga panginot na barakalon. Bilang simbaga, nakatalaan na magsaangat si tulfo nin panukalang batas tanganing amyandaran ana provision sa Article 126 kan Labor Code. Tanganing sa siring, malinaw na maipautob ang mga wage hike asin malikayan ang pagkalibong sa implementasyon kan batas na nakatutok sa ikatrabahador na Pilipino.
1: Preparado subot na maghampang si dating House Speaker asin late 1st District Representative Martin Romualdez sa pigsasagibong preliminary investigation kan Office of the Ombudsman katakod ka na subot anomalya sa mga flood control project. Sigun kay Attorney Adi Fajardo, abogado ni Romualdez, si Simbagon kan kongresista ang gabos kan aligasyon laban sa iya alagad, pigduon na ang pigahagad sa nakaini ang nasarong patas na proseso. Sinabi man ni Fajardo na warang plano si Romualdez na maghali kang nasyon asin na padagos na pigigibo ang mandato bilang kinatawana kan Premier Distrito kan Leyte. Kasabay kaini, liwat na pigduon kan kampo ni Romualdez na warang ebidensyang magtatakod sa lista sa subuot irregularidad sa flood control projects. Sigaw na sa abogado, warang naging papel si Romualdez sa pagbilog ka na 2025 national budget apwera sa pagpermadigdi asin wara man na subuot ining kinaaraman sa implementasyon kan mga flood control project. Inima na subuot ang naging saro sa mga narisa kan Independent Commission on Infrastructure o ICI. Question Manny Fajardo ang kredibilidad ka na subuot 18 maleta boys na pigsasabing dating bodyguards ni dating Acubicol Partyless Representative Saldico nakabali sa mga testigong posibleng gamiton sa investigasyon kan ombudsman. Pagduon niya na dapat warang pigtubudana sa indang mga payag, huli ang Department of Justice mismo ang nagsuunad na subot ni nakasong perjury laban na sa mga ini patunay subot na nagutik sinda sa iraramkana panunumpa.
0: Ipinahayag kan Department of Education ang matrayumpong pagbawa sa mga paperwork kan mga paratokdo sa bilog na nasyon. Sigun kay Education Secretary Sunny Angara, uminabot sa 57% ang nabawa sa mga paperwork kan mga paratokdo o mga gibuhon na nakatutok sa pagproseso kan mga dokumento, office work asin iba pang kaparehong gibuhon. Sa paagi kay ni, mas nakakapag-focus ubot ang mga paratokdo sa indang pagtukdo sa mga estudyante. Sinabi pa ni Angara, padagos ang pag-hire kan DepEd nin mga non-teaching personal, tanganing sindana ang maako kan mga paperwork. Kaya badigdi ang maabot sa 5,000 na administrative officers as in project development officers. Natatawan nin toka na magibo kan mga non-teaching work na rilampig problema kan mga paratokdo. Dugang pa ni Angara, target kan DepEd na pamprutiran ang teaching time as in pabayaan sana ang mga paratokdo na magtukdo sa mga eskwelahan imbes na nanakakaunan oras sa paperwork. Parte sa butini kan reforma kan DepEd mantang pigpaparhay asin pigprotiran ang ikakarahay kan mga paratokdo.
1: Yantras tanto, suminalang na sa witness stand si Attorney Roderick Wamila, ang dating State Auditor kan Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Sa ika-onsing aldaw kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ngunya na Agosto 3. Siya ang ikatulong testigo kan House Prosecution Team para sa Article 1 kan Articles of Impeachment na nakatutok sa subot sa lang paggamit kan sa 612.5 milyones de pesos na confidential funds kan Office of the Vice President asin na Department of Education. Ipapaliwanag kay ni kung papaano pigsusuri asin pig audit kan nakuha ang mga confidential fund asin kung papaano ang pag-review kan mga liquidation report asin mga dokumento. nasa iyang direct examination ana panginginotan kana prosecution counsel na si Attorney Lorna Kapunan. Sinabi ni Attorney Kapunan na ihilingon kan testigo ana 50 exhibits as in acknowledgement receipts kan fourth quarter kan office of the vice president.
0: Mientras tanto, naglaag ang Sandigan Bayan First Division ni not guilty plea para kay Senador Dante Marcoleta makalis magnigar ang senador na magsangat kan plea sa pagbaylar kay ni sa Presidential Decree number 46 uli sa nakabinbina motion sa Korte Suprema. Sa iraron kan Presidential Decree number 46 pinagbabawalan ang pagresibi kan mga pampublikong opisyal nin mga regalo. May

0: alas 5:26 din pagkahapon. Po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao nga ipuan yan in minerals kay guloy ng paginom ng sarong kapsula oral daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement, mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Pasa ro po sa Tropical Cyclone na Bulletin number 10 o nung kay Tropical Depression Luisa na mantener kay niyan sa iyang kusog mantang nagiro pa north-northwestward sa kadagatan na sakop kan esting parte kan Isabela. Ang lokasyon 17.3 degrees north, 122.9 degrees east. May daranin kusog nin paros na maabot sa 45 km/h. Pagbugso na maabot sa 60 km/h. Mantang naghihiro pasiring sa north-northwestward sa kaskas na 15 km/h. Nakataas pa man ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa central as in eastern portion kan Cagayan. Sa eastern o sa Isabela, Quirino, as in eastern portion kan Apayaw. Kaiba naman ang eastern portion kan sa eastern portion as in ang northern portion kan Aurora. Base rin mapo kita sa Waska Nation. Gadaan ang tulo katawo makalis ang pagsabog kan bomba sa sarong restaurant sa Moscow, Russia. Basa ro sa investigasyon kan mga otoridad, nangyari ang pagsabog sa Kudryngskaya Square kun sain igwang 21 iba pa ang nairido. Sinabi kan National Anti-Terrorist Committee na sarong babayi ang igwang darakan na bomba asin pigporbaran na makalaog sa sarong restaurant. Makalis na ini mapugulan sa kanagsabog ang bomba asin kabalis ang babayeng suspect. Padagos na pig-aram kan mga otoridad ang motibo kan nasabing suspect sa pagdadaraka ini kan bomba.
1: Inihayag ni US President Donald Trump na ipig-oktaba niya na planong pag-atake laban sa Iran sa kondisyong marikas na makabilog din kasunduan ang mag-inibong nalado. Sigon kay Trump, inaagad subot kan Iran asin pirang nasyon sa Middle East na tauan mo nanin pagkakataon ng diplomasya huli sa igwan ng mga pangenot na napagkasunduan para sa sarong posibleng kasunduan. Na inatigdin, nagluwas ang mga report na naghahanda ang Estados Unidos asin Israel nin mahiwasang pag-atake sa energy kan Iran. Kasabay kaini, nagpatanid ang gobyerno kan Estados Unidos sa mga namamanuaan sa Middle East na maginapreparado sa posibleng paglala kan sitwasyon asin anumang aberya sa pagbiyahe. Mientras tanto, sinabi ni Acting Defense Ministry Majid Al-Raza kan Iran na pigkukonsidera kang Tehran na seryos asin kapinapaniwala ang gabos kan banta halis sa indang mga kalaban asin pigdoon na daisinda magpapabaya o matinir na warang simbag sa anumang posibleng pag-atake. Mientras tanto, wara pa man na opisyal na kumpirmasyon halis sa Iran mapadapit sa pigsasabing panibagong peace talks o sa anumang kasunduang sinabi ni Trump.
0: Alas 5:30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaiba ng taas sa pagatod kan mga barata sa Technical Department. Yan po dyan sa Sir Luzon, Bornasala. Sa mga paraang tabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Di po maghali, masunod na ang programang The Tita Pulianan Show kasabay si Tita Pauli. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Manabon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tinadugo na!
2: Brada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husay Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio.

0: 9568.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang tabako.
3: Consi Ram versus Janko, si Ram sana!
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
11: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Naghahanap ka ba nin maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, as in hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment? Igwa kami kaiyan. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalaoma. Located at AA Bursa Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
9: Teka, iconic halo-halo ba?

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot dyan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Yes, Augusto kita. Adreskan Augusto. Banggang banggi, mga katindugon in the city of true love. Nagdanawag sa tuya sa One Radio Tabaco. As in, nadadawag kita sa mga partikan Albay District 2 and 3, as in sa bilog na District 1. Diyan mo po sa mga lugares sa Sorsogon, Catanduanes, as in Camarines Sur. Of course, sa mga nagdanawag sa tuya, sa iba pa mang partikan Cam Sur, bilog na Camarines Norte, as in mga lugares dyan sa mga Quezon Province, nagdanawag sa tuya sa OneRadio.net. Ini na naman po ang sa inong lingkoy na bago masyadong magayuno eh. Pero mahamuto eh. Garang na, pero may harang pa. Tita Pollyanna. As in po, nadayo magkita sa satuyang live audio stream sa satuyang Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Mag-follow na kayo para i-follow ko rin kayo. Tayo ay mag-followhan. Mag-followhan? Kamusta naman po ang inyong naging weekend? Sana po naman mas lalo kayo naging close sa inyong mga family members. And you shared new experiences and new memories. Yan lang pula talaga ang palagi nating ninanais na sana po naman magkaburunyog ang satuyang mga puso pag weekend, bilog na familia. And of course, let's start another week with a bang. Ang ibig nating sabihin ay with bravura, enthusiasm, and of course, lots of happy memories to make. What? Yes. Kaibanan po niya to forever sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata. Of course, meron tayong jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, jelly stick, pudding stick, batata in different flavors, charmaine, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee, dazzling whip soap, snowtime ice pops, delis, condensed and evaporated milk, drink of float, Golden Town Sardines, Maritime Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kyande. Of course, Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores. At sa gabos na mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na! The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat, Gems Products. Yes! Sa tuyang mga magagayon na mga katindugan in the city of true love, Kaya po anyado kan oras para mamantinilan sa tuyo mga sadire sa pagkakaigwanin pigaapod niya tong me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa pink spa. Sa pink spa, foot spa 150, mani pedi 50. As in duma naman kita mapa hands for glute drip, glute for push. Slimming excellies, meso lipo as in karakul pang spa essential services. Kaya marina sa pink spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahiti, Tabaco City. Sa Bangsanay ka naman, The Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magduma na sana kita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa.
1: The Tita Poyana Show!
2: The Tita Poyana Show!
0: Ay, ay, ay, ay, ay. Kung kayo po ay followers ng The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page, viral ngayon at tumitrending ang isa nating survey. Yes, survey! Pasyal na kayo ngayon, i-follow nyo na. Makikita nyo, grabe, matindi ang naging epekto sa mga netizens sa ating survey. Ang survey natin, napakasimple lang. Eat bulaga versus eat show time. Ano daw? Ano-ano? Siyempre, meron din tayong article doon kung saan po naman kinumpara natin ang pagkakaiba at pagkakapareho. Pareho lang silang noontime show pero magkaiba ang kanilang mga tirada. Kaya naman, maraming naapektuhan ng mga netizens. Siguro kung meron tayong time mamaya-maya, sa ating second hour, babasahin natin yung ating mga reactions na talaga naman nakakapagbagbagdamdamin. But so far, sa oras natin na 13 minutes after 9 o'clock, nangunguna po ngayon ang Eat Bulaga. At napakalayo po naman ang lamang nito sa Eat Showtime. Malalaman din natin kung bakit. Malapit na malapit sa puso ng ating mga manunood na Pilipino ang Eat Bulaga. Mamaya po yan. At syempre, jumoy na rin kayo sa ating Chica Grande for tonight. Mental health versus ulit. Mental health versus emotional health. May pagkakaiba at may pagkakapareha. At syempre naman, dapat po nating malaman kung paano natin tutulayin sakasakaling tayo ay magkaroon ng ganyang feeling.
3: But I'm feeling that I'm not emotionally upright. I don't feel like good about myself.
0: Mga ganon. O di kaya naman siguro medyo hindi masyadong healthy ang iyong mentality.
3: Mentality talaga,
0: oh. Hindi naman. Kaya po naman, in a very, very light way, at mas lalo nating maunawaan ang mga ganyang gawi-gawi sa ating mundo at sa ating mga pagkatao, mamaya-maya, Chica Grande natin yan! At kung napasyal din kayo sa ating Facebook page na The Tita Pollyanna Show sa One Radio, makikita nyo kung paano ako kaganda. Yun lang pala yung pinopromote ang sarili. Ang ganda ng posting ko dyan, siguro mga 6 years ago yan. 6 years ago nang ako sana ay gagawa ng isang pelikulang kakaiba sa Australia, pero hindi natuloy. Aray. But anyway, okay na rin yun. Nakapag-pictorial ako. Lunes nang tayo'y magkakilala. At syempre, Lunes, clean Lunes. Think clean. Think Lunes. As in, clean Lunes. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita. Ay, wala na akong voice.

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide! Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RRS Marketing na! Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao? Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na Bicolandia.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
7: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Anong pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
12: Dr. M's Amazing Tea.
11: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
12: Dr. M's Amazing Tea.
11: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
12: Ang Dr. M's Amazing Tea.
11: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
8: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
14: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
15: Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
16: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
17: Siyempre naman.
16: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
18: Wow, gustong-gusto ko yan.
16: Ipinakikilala, Best Cafe Black. nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si Mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mami ang gabi, ha?
17: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
16: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na.
17: Pampaligaya pa.
16: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
17: may bala.
16: At mabibili sa mga butika at supermarkets.
18: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
19: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
20: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
21: The Tita Puliana Show!
22: Yeah! Chica, chica, grande. Dito pa rin po sa The Tita Puliana Show. Lunes na lunes. Sa oras na 19 minutes bago sumabitang 7 o'clock in the evening. Ayun na nga, nakita niyo sa ating Facebook page, The Tita Poyana Show sa One Radio. Nakabandera po doon. Mental health versus emotional health. O ano? Magkaiba po sila pero magkaugnay. Tumutukoy kasi ang mental health sa kung papaano nag-iisip, natututo, nagpapasya at humaharap sa stress ang isang tao like you and me. Sa klaw nito ang paggana ng isip at maaring maapektuhan ng mga kondisyon gaya ng anxiety, depression, bipolar disorder o iba pang mental health disorders. Halimbawa, nakakapag-concentrate ka ba? Nakakapag-desisyon ka ba ng maayos? Paano mo hinaharap ang matinding stress o problema? Yan po ang mga katanungan para matest kung kumusta ang ating mental health. Sa emotional health naman, tumutukoy ito kung papaano mo kinikilala, ipinapahayag, o pinamamahalaan ang iyong emosyon. Kasama rito ang kakayahang magpatawad, magpigil ng galit, tumanggap ng kabiguan, at bumuo ng malusog na relasyon. Halimbawa, pwede mong tanungin ang iyong sarili to test your emotional health. Kaya mo bang ipahayag ang lungkot o galit ng hindi nananakit? O, diba? Inuulit ko yung tanong dahil medyo may pagkakomplikado. Kaya mo bang ipahayag ang lungkot o galit ng hindi ka nananakit? Marunong ka bang humingi ng tulong kapag nahihirapan? Nakakabangon ka ba matapos ang isang matinding pagkadismaya sa buhay? Ayan po ang mga katanungan na dapat nating ibigay sa mga tao para naman, lalo-lalo na sa mga taong close sa atin, para matest ang kanilang emotional health. Sa pinakasimple sigurong pagkakaiba, ang mental health ay paano gumagana ang isip. Samantalang ang emotional health naman, paano mo pamamahalaan ang iyong feelings o damdamin. Magkaugnay ang dalawa, ha? Kapag mahina ang emotional health, maaari itong makaapekto sa mental health. Gayon din, ang ilang mental health conditions ay maaring magpahirap sa pagkontrol ng emosyon. So para silang magkahawak kamay. Hawak kamay. Maaring mahusay ang isang tao sa trabaho o malinaw mag-isip. niya bang tipong maayos ang mental functioning niya, ngunit hirap siyang kumontrol ng kanyang galit o tanggapin ang pagkatalo? Ito yung may hamon sa emotional health. Sa kabilang banda naman, ang isang taong may depresyon ay maaring makaranas ng pagbabago sa pag-iisip at kasabay nito ay makaramdam ng matinding lungkot o kawalan ng pag-asa. Sa madaling salita, ang mental health ay tungkol sa isip. Ang emotional health ay tungkol sa damdamin. Ganon kasimple. Pareho silang mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan at kapakanan nating mga human beings. Diba? Kaya pag medyo kinakatok mo ang isang tao, diba kung kumakatok tayo ng bahay, sabi natin, tao po! Tao po! Diba may ganon? Eh minsan pala, dapat kinakatok din natin ang ating kapwa. Human being! May human being pa po po dyan! Kaya ulit-ulitin natin ha, magkaiba sila mga katindugan. Huwag din yung dapat pinag-aaway.

mental health sa utak yan. Parang cellphone. Ang tanong, may signal ba? May memory pa ba? O puro storage full na? Ito ang bahala sa pag-iisip at sa pag-aanalisa, pagdidesisyon, at pag-alala. Kapag sinabi mong, ako nga ba ang pinunta ko sa... Ano nga ba yung pinunta ko sa kusina? Normal pa yan ha, pero kung panglimang balik mo na sa kusina at limang beses mo nang nakalimutan ang sadya mo, baka hindi na kape ang kailangan mo, baka pahinga na. Samantalang ang emotional health naman, ang puso't damdamin, ito naman ang tanong, naiiyak ka ba sa tamang pagkakataon o umiiyak ka dahil naubos na ang load mo? Ito ang kakayahang humawak ng emosyon. Kapag iniwan ka ng jowa, ang may healthy emotional health kasi, masakit, sasabihin niya, no? Dahil medyo ano naman siya eh. Healthy naman ang kanyang emotional health. Sabi niya, masakit, pero makakapag-move on din naman ako. Ang medyo sablay naman ang mental health, sasabihin niya, Lord, kunin mo na lang ako. Pero paunahin mo muna siyang magsisi. Diba? So medyo, teka sandali, may sablay na yun. O eto pa ha, may mga taong okay ang mental health. Matalino, magaling mag-budget, alam ang password ng lahat ng account. Pero kapag nasa scene zone lang ng crush, parang gumuho na ang buong EDSA. Yan, emotional health ang nadali. Mayroon din namang emotionally mature, hindi pala away, hindi silosa, hindi warfy, pero nakalimutan kung saan ipinarada ang sasakyan. May ganyan. Mental health naman ang nanghihingi ng reboot. I-reformat na yan. Kaya sa borderline natin, sa ating pinag-chika-chikahang grande today, mental health, paano nga ba gumagana ang isip mo? Emotional health, paano mo mahahawakan ang iyong nararamdaman? At tandaan na, hindi lahat ng tahimik ay okay, hindi lahat ng maingay ay

Bardiel, at hindi... lahat ng nagpo-post ng living my best life ay totoong nasa best life. Minsan naka-filter lang ang picture, pati emosyon, naka-beauty mode. Kaya naman mga katindugan, alagaan natin ang ating utak, alagaan ang puso,

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
10: Ko.
11: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
13: The Tita Poliana Show on the radio. Yeah!

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picoladia.
1: The Tina Poyana Show!
2: Woo! Ay, ay, ay, ay! Yeah. Ang bilis naman ng oras. Welcome, signing second hour. Dito po ay sa The Tina Poyana Show. Lunes na Lunes. Ramdam nyo na bang August? August 3 na po ngayon. Ibig sabihin, tatlong araw na namayagpag Agusto kita. Hindi ka man lang nagpapahiwatig kung anong iyong nararamdaman sa akin. Sabi ko pa naman sa'yo, Agusto kita. Ikaw naman, nagpapakute lang. Hi.
3: Greetings, greetings. Shout out, Bolivar.
2: Yes, holding hands na po tayo para sa ating Shoutout Boulevard. Kung pwede nga, magkayakap din tayo, ha? Of course, sa ating mga comments, dito po naman sa ating audio live stream sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Good evening to Nena Palanas Bobbies. Diyan po naman sa Suwa Malinaw Albay. Pirmida sinagdanagog Burubanggi. Hello po sa inyong mga magkakapitbahayan dyan sa Suwa. Parang taga-Suwa ako. Parang feeling ko taga-Suwa ako nung past life ko. Kasi may asim ako palagi.
4: May asim?
2: Of course, hello kay Zyke Zier. Good evening dyan sa Mariroc, Tabaco City. Uy, masiram ang ulam nila, ha? Ginisang ang palaya with egg. Wow! Hi, Ben Boy Santos. Sabi niya, good evening, Tita Hermosa Polly. Ay, nagbablush naman ako niyan. Parang hindi naman ako deserve na sabihin Hermosa. Hermosa. Anyway, good evening din po kay Eusebio Castillo. And as usual, binabati po naman niya ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bangkake, Albay. From Ikaw na po family, diyan po sa Tabaco City. God bless you more. Hello man tabi sa imo John Levy Binyas Fernandez sa Ilawad. And of course, diyan po naman sa Upper Bonga, Bangkake, Albay. Good evening to Frammy Barha Juarez and to the Barha family. Hello kay Tita Sardi at syempre sa kanyang apo na si Jacob. First day in school na naman ba? Back to school na naman. Hello to Romnick Bilaos. Good evening. Ganon din kay Levi Abrera Rojas. Ramon Convencido. Diyan man po kay Christian Abrera Chan. At kay Briagas Adlao John Paul. Thank you so much sa inyong pakikinig and taking time out to greet us every night. At syempre, binabati po naman natin ang agom ni Karen Mam Rodriguez na si Rafaelito Bok na mahigusun. Wow! Diyos, malay nabanggi man po dyan kay Manoy Tonyo, as in kay Manoy Nelia, na palagi pong nagdarangog sa The Tita Poyana Show, dyan po sa Basud, Tabaco, at dyan naman po sa Nawang Barangay 3, Malilipot, Albay, of course, kay Tita Weng. Hello po kayo dyan sa Buena Baja Compound. Diyan naman po sa Malinaw Albay, sa Barangay Balading, kay Kim Bonaobra, Barry Bauza, Marvin Buelva, Christian Estrella Carillo, Joseph Calios, Kurang Benbenito, Robin Cardano, Cherry Bowser. Ayan. Pumunta lang daw kayo sa inyong ninong na si Cogs Canyon para sa inyong Christmas gift. Advance masyado. Hello kay James dyan sa Bacolod, Tabaco City. At shout out sa kanyang family. Dyan po naman sa Floodway sa Pasig. Hello kay Baby Christelle at kay Mama Teen and Papa June. Dyan po naman sa San Isidro, Ilawot. Most especially kay Lay. Hello, Lay. Dyan po sa Rizal Street, Malilipo, Dubai. Lola Poppings, Diyos Maray na Banggi po. Palagi naman kikinig sa atin dyan sa kay Lola Poppings. Good evening din po sa Belaro Bermilio family from Cannes, dyan sa Kabangan. Soria family, dyan po naman sa Cobo. And of course, sa Daed, sa Puro Cuatro, dyan po sa Burabod. To the Abilgos family, Abais family sa Lagon, at sa Sofranos family, dyan po naman sa Kamambugan.

And of course, hello kay Nicanor Ampuon. Shout out, hali isa sa iyang agum na si Anna Lian. Gwen Pauline Arcangel, John Adriel Arcangel, dyan sa Payahan, Malinaw, Albay. Good evening. Shout out po sa Kanaya family ng Matalipni, Malinaw, Albay. And of course, kay Tita Eva, dyan sa Kanaway, Kawai Kawai, kina Miara Helioza Bilien. Ella Shee, maray na banggiman sa imo. And of course, dyan po naman sa Kinalan to the Vergara family. Maria Emma Vergara Gonzalez. Good evening, amiga kong magayon. Thank you so much, always. At syempre naman kay Mami Upeng, Tita Nora, at kay Tita Jalice.

Normita Contreras, kumusta ka na dyan? At syempre kay Kuya Mario Francisco. Ate V. Bongala dyan sa Riosa Street. And of course, to the... kay Kuya Rudy Calisin at kay Tita... Tita Tess at kay Ariella. Dyan pa rin po sa Riosa Street. Mag-text lamang po kayo para sa inyong shout-outs every night. Dito po naman sa The Tita Poyana Show. So 0961-447-3923. O di kaya naman, mag-comment lang po kayo sa ating live stream, sa ating audio live stream sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page.

Kung kayo naman ang tatanong, yan, alin ang mas gusto nyo ngayon sa noontime shows? Itbulaga o It's Showtime? Sa ating Facebook page, The Tita Poyana Show ngayon, nagtitrending po at dinadagsana tayo ng comments. Mamaya-maya, babasahin natin ng ilang comments. Bakit nila gusto ang isang noontime show? Dito pa rin po sa The Tita Poyana Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita, 714.

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa urik ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Greens. Parami na ng parami ang umiinom.

0: on Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marami na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: At mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Wednesday!

Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
3: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
4: One Radio. You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold.
11: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.

0: Available.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
0: Best Cafe Black.
1: Also available.
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
4: At sinong kulabot?
5: Fresh, hindi ako.
4: Makidistro.
5: Ferong walat.
4: At parang batang-bata dahil sa ERA.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talaga pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
6: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
7: Ako si Salvador.
8: Sa gabi ay
9: si Salvin na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyang tayo! Kay Luyang tayo!
12: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
13: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
14: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
15: The Tita Puliana Show.
16: Bueno, bueno, bueno. Shelly 24 na po ang oras, and I'm sure karamihan sa inyo ay nakapaghapunan na ng lechon. Ito ang favorite dinner, lechon. Hello kay Tita Magdalena Convencido. Good evening man po sa imo dyan. Kamusta naman ang sa inyong pamanggihan? Dahil nito pag-ubusin nato sa maagi pa ako dyan. Kulang akong agihan. Siyempre sa ating showbiz.
17: Showbiz?
16: Papiti? Wala akong hihikain na naman. Meron po tayong isang article na nilagay natin sa ating The Tita Pollyanna Show Facebook page. The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At ngayon po naman ay tumitrending at nagva-viral. Hindi ko talaga akalain yan. Meron lang kasi nagtanong sa akin kung ano raw ba ang pinapanood ko.

libot isang tuwa, buong bansa, it Bulaga. Ayan. Mula po naman yan kay Anthony P. Quiazon. Ang sinagot din naman siya ni Starry Kamet kanina. So, sabi ni Starry, tumpak single noong EB na nagkaasawa, EB na nagkaanak, halos kaedad ng EB, ngayon matanda na lang ang EB ng 4 years kasi 43 ang panganay ko at masaya, may mga apo na. EB pa rin ang nakasama ko na namanood ng EB sa Studio TV 5. O diba, ang saya ng kwento ng Takbo ng Buhay. Sabi naman ni Brenchy Lan Silot Arby, It Bulaga po, number one sa puso ng tao. Mixed emotions ang hatid nila. Nagpapatawa ka, napapaiyak ka. Sobrang saya mula noon hanggang ngayon. Sabi naman ni Susan Saavedra, sunog man sa San Andres Bukid, It Bulaga pa rin ang hari. Ngayon, hanggang ngayon, It Bulaga pa rin. Oh, wow. 7 years old pa lang ako, nanonood ako ng It Bulaga. Hanggang ngayon, 53 na ako. Sabi naman ni Catherine Caparaz. Sabi ni Estrella Aliposa Lovino, It Bulaga, solid dabber cards. Take note mga sangkay, maungani, It God bless, It Bulaga. Sabi naman ni Sunifa Macarae Garces, maingay ang showtime at maraming gadaldal ng walang katuturan. Legit the barkad since 1979 up to now. Maraming natulungan na sumikat at scholars ng bayan. Love you, It Bulaga. Parang dito nila ibinuntuan sa ating article ang lahat ng kanilang mga emotions, no? Tungkol po naman sa kanilang pagmamahal sa It Bulaga, and I'm very thankful. At yung pong ating yung ating comments ay umabot na sa gano'ng kadami ba yon? Ang comments ay umaabot na sa 4,800. Sabihin ko sana 4.8 kilometers. Thank you so much sa lahat po ng nag-like dahil umaabot na rin pala ngayon sa 750 ang comments. Kaya parang parang nafe-feel natin talaga gang matindi ang suporta ng bansang Pilipinas sa nag-iisa o sa gusto nilang noontime show. Maraming mayroon din mga comments tungkol sa showtime, kaya lang parang alam, baka naiinis sila. So parang wag na nating basahin. Alam niyo na 'yon. Marami nga din tayong naririnig na complaint, lalo na ngayon, no? Nasa kalagitnaan ng kontrobersiya ang It Showtime. Ay, ganun talaga. Kanya-kanyang panahon, pero mukhang sa loob ng 47 years, napakalakas pa rin po ng It Bulaga. Kayo ba lumaki sa It Bulaga? Malamang. Actually, sa totoo lang ha, muntik na sana ako mapawaging party ng It Bulaga nung nag-shoot kami ng isang teleserye with Dina Bonnevie in the year 1986 nung People's Power, pero hindi na na-pursue. The Tito Pongyana Show on your best cafe radio every night. Ulat mo paliling na isang mutya. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita!

0: One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
1: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative.

0: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show.
2: Hola, hola, hola. Welcome. This is the last hour together. Digdi po naman sa the Tita Poyana Show on a marvelous Monday night. Ngayon po ay araw ng kalinisan. Oh, diba? Kasi it's clean lunes. At syempre sa mga araw na ganito, dapat po nating isipin na dapat pangalagaan po natin ang ating kalikasan. Huwag po tayo basta-basta na nagsusunog dyan, nagsisiga-siga.
3: Kasi ang dami ng basura, kailangan sunugin na ito.
2: Tapos may mga plastic, naku, nakakasulasok po ang amoy niyan. Marami pong mga senior citizens at mga kabataan ang pwedeng hikain dahil sa mga pagpapausok nyo. Mabuti sana kung dyan lang yan, paikot-ikot lang ang usok dyan sa bahay nyo.
3: Eh, hindi.
2: Ito po'y namamasyal kung saan-saan nakakarating ang nakakasulasok na amoy ng usok na yan. Yan po ang dapat nating isipin palagi.
4: Marami kasi hindi nila naiisip yan eh. Alam nyo yung bigla na lang nagsusunog kasi nga naman magpapaano daw, magpapabunga at para hindi naman mapeste yung mga bulaklak ng kanilang mga punong kahoy katulad ng mangga, hindi po pwede yan.
2: Lalong-lalo na kung sa isang populated area po yan. Kaya dapat pigil-pigilin po natin ating mga sarili. Yung mga dahon na yan, pwede nating ilibing yan at maging patabayan sa ating mga halaman. Huwag po tayong magsunog, ha? Paulit-ulit ko yung ipapaalala sa inyo, sana po naman. Dahil pag nahuli ko po kayo na nagsusunog, nagsisiga, sana talagang ipagdadasal ninyo na matibay ang inyong follicles. Dahil masasabunutan ko kayo. Ganon! O, ang hirap kasi niyan eh. Diba, kawawa naman yung mga bata tsaka yung mga senior citizens. Paano na lang kung meron sila talagang mga sakit? Mas lalo pong madadagdagan ang kanilang paghihirap. Maging considerate naman po tayo sa ating kapwa at syempre sa ating kalikasan. Ayaw ni Mama Munda ng ganyan. Sino si Mama Munda? Eh mundo. Diba? Eh babae. Eh di Munda. Mama Munda. Yan po naman ang ating Mother Nature. Ganon. Hello pala kay Jo De Los Reyes. Nakikinig po naman dyan ngayon sa Fatima, Zone 7. Binabati niya ang kanyang beshi, si Cho Ayong, Chocho, Dindi, Jmar, Erap, and Family De Los Reyes, kan Fatima, Zone 7. Ganun din naman kay Ren. Hi, Ren. Is it raining? Wala lang. Gusto ko magpatawa. Bakit ba? Sana po naman hindi umuulan dyan sa mga bahagi kung nasaan kayo. Oo, medyo kagabi, no? Malakas-lakas din ang ulan. Ay, hindi. Wala palang ulan kagabi. Medyo humangin. Nagtangka. Nagtangkang humangin. Hindi rin naman tumuloy. Mabuti na lang. At buong maghapon po ay naging maaliwalas ang ating kalangitan. At kung maaliwalas po naman ang ating panahon, alam na natin yan. Medyo maalinsangan din. Kaya dapat tayo mag-adjust. Maraming nagsasabi na, ay, ang init, no? Eh, syempre. Para tayo magagawa dyan. Hindi po alam ng mundong ito na dito tayo. Diba? Hindi aware. Kaya hindi kanya pagbibigyan na, ah, okay, sure, naiinitan ka, palalamigin niya. Hindi ganon. O, oh, diba? Ang lalim ng usaping yan. Usaping? Mahirap yung nguya-nguyain. Kasi marami nga tayong mga kababayan at mga kapwa-tao na medyo nakakalimutan nila ang kanilang responsibilidad sa ating kalikasan. Pati na rin yung pong pagtatapon ng mga basura. Dapat alamin po natin kung saan yan dapat itapon. At dapat pwede tayong mag-recycle ng mga basura. O di kaya naman ilibing yung mga nabubulok. Tsaka yung hindi nabubulok, yung mga plastic, yun, friends nyo yun.
3: Friends?
2: Maging responsable din mo muna tayo kahit saglit. Kahit wala tayong time, dapat maging responsable pa rin tayo sa ating kapaligiran. Dahil hindi naman to para sa atin lang eh. Marami pong dapat na bigyan natin ng pagkakataong mabuhay ng matiwasay. Huwag tayong maging abala. Yung mga nagpapausok, naku po. May iba pa pala yung kanilang ano, no? Yung mga wires nila, sinusunog nila para lumabas yung copper. Copper talaga. Copper? O bronze ba yun? O ayan, ako. Talagang hindi ko ma-describe. Ibang klase ang amoy. At syempre, ituro na rin po natin yan sa ating mga kabataan para naman mabit-bit nila yan sa kanilang paglaki.
4: Sabi kasi ni Mami, hindi daw maganda itong ginagawa na nagsusunog ng basura.
2: O, tama yan.
3: Sabi kasi ni Mami, dapat daw i-recycle at saka i-reuse yung mga basura na pwede pa.
2: Correct ka dyan.
4: Sabi ni Mami, magtanim daw ako ng punong kahoy.
2: Correct ka dyan. Diba? Dapat talagang isiksik natin sa isipan natin na panatilihin natin maaliwalas at maganda ang mundong ating ginagalawan. Hindi natin inaabuso. At kung may nag-aabuso ng ating kapaligiran at ng ating kalikasan, pakisabi nyo lang sa akin, no? Bigay nyo sa akin ang address at sana'y magdasal siya na matibay ang kanyang follicles. Follicles? O, kasi sasabunutan ko siya.
3: Huwag naman.
2: O naman, pwede naman tayong magbago, di ba? Kung ganyan ang ating gawi in the past, yung parang wala tayong pakialam sa ating mga kapaligiran, sa ating mga basura, at sunog lang tayo ng sunog, siga lang tayo ng siga, pwede naman tayong magbago. It's never too late to change para mas lalo tayong maging masaya at wala tayong alaala na hindi maganda. O, di ba, may mga tao nga na, sino yung pumanaw? Sabing ganon. Ay, naalala nyo ba yung, ano, yung matanda nga dyan na nagsusunog palagi hapon-hapon? Ayun ba yun? O, di ba, hindi magandang pakinggan. Sino ba yung pumanaw na, naalala mo yung mama na nagtatapon ng basura dyan sa ilog? Ayun ba yun? Diba, hindi magandang alaala sa'yo? Dapat iniisip din natin yan. Although, syempre, cabs na, diba? Pero dapat isipin natin ang magiging epekto din to sa ating pamilya. Alam mo ba, yun yung anak nung nagtatapon. Tapon ng basura sa kalye. Yung ba yun? Diba? Hindi mag...

0: FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng iyan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko, kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: One Radio. You're listening to One Radio.
2: News FM.
3: Tindugo na Bicolandia.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
7: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Black.
11: Also available.
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: 12 pesos lang per sachet.
14: Ang init!
15: Patata!
14: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
15: Patata!
14: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
15: Patata!
14: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
15: Batata!
14: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
15: Batata!
14: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
15: Batata!
14: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
15: Batata!
16: Isang patulay na ang Cusai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
17: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Cusai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat, Cusai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
16: Yan ang Cusai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
18: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
19: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
20: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
21: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
22: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
23: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
24: Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
25: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usap.

0: ang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
1: The Tita Poliana Show.
2: Bueno, bueno, bueno. Ang oras, alas 8:33 na po. Siguro naman, ready na magkaturog sa mga aki. Bago na silang malsumon. Napagpunas na. Napagwashy-washy na. Para fresh naman sila. Para kung mananaginip sila, di ba, fresh ang feeling. Kasi baka pag hindi sila naligo or di kaya sila nagpunas at hindi sila fresh, sa panaginip nila meron silang makakilala, sabi, malsum ka. Nataarog kayo.

0: ko, ewan ko sa inyo. Pero kung yung mga nag-uulyanin yata ang nagchichismisan, eh di pa ulit-ulit na lang. Alala ko nga yun. Ano ba yan pa ulit-ulit na yun? Eh kasi naman, nag-uulyanin na yan. Hayaan mo na lang. Ha, ganun pa yun. Eto naman pa yun yung kod, baka masyado magayunan, pero mahamuton, Tita Pollyanna. Nag-iiwan ang mga katagang, kung maganda ka, paano naman ako?
1: What?
0: Sweet dreams!

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita, si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Drum Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tawi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Dan A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong Dream Appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Bangkok City's Tim Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
3: Maraming salamat po.
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Evenings on One Radio.

0: Sean, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidog na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
5: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.

0: Juliet, nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka, medtech.
1: Medtech po.
0: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ko na kami.
0: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: Quezon City's Tindugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
4: Evenings on One Radio.

0: ibang mahilig uminom ng kape.
1: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Evenings on 1.

0: Hanap ninyo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks and supplies. Plumbing materials. Boss na klase ng semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Premium, Motilwood, Asin mga yero, Cucumber, Holy Doors, Asin, Kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sa aid, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash magbayad kang bill sa tawad. Home credit, dakulun pang iba. Doon i-home credit ang mga kaipuhan nito. Hardware sa barato, presyo, asin servisyo, garantisado pa na Jaya. Yes, makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City, Jaya Enterprises, owned and manager and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 09813-0936-367-0616.

siyudad ng Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 51 minutos na po ang alas 4. Diyos maray na sa indugabos mga katindugon, welcome digdi sa programang Kikig. Ano man po ang sa indung mga pinagigimo, ano man po ang sa indung mga pinagkakasiributan, langaumipong kamo sa maray rahay na kamugtakan ligtas sa anumana katibadan sa buhay. Let us all hearts each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gising is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang maligayang, happy Happy birthday sa Indo. May you have many more birthdays to come and blessings from

0: birthday kay Madam Melanie Kanya Campin, Susan Fabuno, Gina Barasona, ay Aburhal. Sa mga igwapo nin ukas daw, mga katindugon niya itong panagos na kabordin lodging sa mga halsoy. Parahay na kamo, altaw pa nin Martes. 4 na Agosto 2006. Sa mga katindugon kamunduan sa Buhay, condolence. Lagi po nating tatandaan ang maingi paalala sa inyo sa atin po nagmumula ang ikinasasama. So atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinag... In love, there are lots of being our next move, spiritually way to fail or if for us. But it's just double living in mind that failures and problems are not things we should do. It throws in greatness. See life as an adventure. Hoy, every... Taga Premier Distrito. Distrito. Tercero, parte kang probinsya ng Katanduan. Sur, Camarines Norte. Sorsogon Provincia.
1: Good morning,
0: ini po ang Points FM. Tindugo na sa pangaral po kan sa buyang Monte sing Romy Vulanda, ang kagandahang osang ang sa kuyang partner si Manong Mugera. Ako po si Bako Manguay Alagad. Very inviting ang sinday nungka masayumahan dakul nagtataram nagdadango sa programang King Kasurog Kaiwal ka
2: si Bueno sa King King
0: sa enot naratsa damang kikig kan kan basi mga katindugon sa ipin

0: na dekan pagasa. Stress ka subago ang leria pinagkakarkulo base sa gabos na available na datos na sa bisinidad na ukaganyan sa 17.5 degrees north 100 degrees. Igwa pa din sa wrong low pressure air karkulo nasa may costalis na katubigan ka na balana na 16.8 degrees north 100 point east. Mantang southwest monsoon paro sa bagat ang sa south scene western sections kan Bisayas.
1: Si Bueno King.
0: Dahilan po kay ni mga katindugon ang Ilocos Region, Cordillera Region, Cagayan Valley, Asona, may mga paguranda dara, mga kan low pressure area. Nasigun sa pag-asa mga katindugon, arayo man na madibang sarong tropical depression sa laog nin 24 oras. Mantangan Metro Manila, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marindoki, Antique, Iloilo, Asin, Guimaras. Madalom ang kalangitan pag-urana din sa southwest monsoon no paro sa bagat.
1: Si Bueno sa King.
0: Ang partikan Pilipinas, kasabayan Bicol, Larmente, Provincia, Canalbay. Paminsan mga pagdalom ang kalangitan, nagtuturo tagisti sa kapalibutan, rason mog ang tinampo. Nakonsangin, igwa makusog na paguran, darapuyan kan local thunderstorms.
1: Si King.
0: Ang bagyong si Dulpin, mga katingkos ka na Philippine area of Risti. Alas 3 ka na sa 2,300 metros east norte east. Kan pinakapurin Luzon. Sa 25.144 degrees east. May maximum sustenin na 150 oras. Sentro asindang kabot sa 105 kilometer oras. Nag west ka 25 kilometer oras.
1: King.
0: Marata. O tanganing mag-ipos-ipos. Ano ang ipinag-preparar niya to dyan? Natangani na mainggan ng mga aki na mamahaw ng gadgito. Dapat mawara ang gata. Asin so may kolor na inumon kan mga aki. Sabayan, mga katindugo nin... Kunigwanin maluto, mas maray. Tangani na talagang unresistensya kan sa tuyo mga akulahan. Sundo sa maghapon.
1: Si Bueno sa...
0: Kamu mantabi, Mr. Buda, Mrs. Antes na magpasya respektibong workplace, magkarigos ninto na. Magpahabot ang aning pagabot niya to sa satuyang opisina. Magsabwang good vibes. Be a blessing in the workplace every day.
1: Si Bueno sa...
0: Sa mga atab na nag-aatindir kan sa indang mga obligasyon digdi sa kapalibutan, mga street sweepers, miembros kan solid waste management team, mga body sumusunod sa utos kundi boss, mga katindog una sa mga merkado publiko. Lalong-lalo na itong mga may mga bitbit na timba na atab nagpapasiring dyan sa mga merkado, tanganing magpili nin mga epektos na panlibot dyan na parte ligdi sa Premier Distrito, Canalbay.
2: Good morning!
0: Sa mga para uma, mabuhay ka mo. Mga para sira, perming maning, dahi mabugtak sa peligro. Dumog anti mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UB Express drivers, kujudo, tatiro, bitko, empowered women, albay operators, transport cooperative, tricycle drivers, mga parap, slippery, win-win!
1: Si Bueno sa King!
0: Programang iniatot sa Edukan Best Kapi Green, 6-in-1 with her. Healthy ka na, sika pa! Igwaman kita mga katindugon kan manok ni Os, dyan sa Malilipot, Albay. Igra-irak sa syudad din Tabaco, igwaman kan manok ni Osang... Yan sa banwaan kan malinaw, tiwi, asin, syudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, ang ratsadakan, King Barreta.
3: Parami na ng parami ang unang green coffee herbal mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensub at mas consistent sa pag-

0: ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas style, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal?
6: Ge, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener at ang Ayang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pag-attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Soap. Malinis, mabango, at ang presyo?
7: Whoa. Available in all supermarkets near you.
8: Bes, huyan ka palan? Marihumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
9: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
9: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindakis, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Ika na next week?
8: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako man-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan! Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako, dyan tambakan kang tricycle.
9: Oh, ano patig? Mus na!
10: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalonville Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
11: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machine, receiving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
12: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
13: Itong swak sa budget, refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
11: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kaya pa sa inka pa. Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
14: Ilang ba

0: Hardware Trading, Makukua Street, Kinalit, Tabaco City, with contact number 0813-0353.
1: Kanang anumang sakuna, maging handa. Lalo na sa King Alerto. For all kinds of fire paniba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterpiller of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector. Tilight, talagang kumpleto. Also, we are Lin of Fire Extinguisher Enterprise 1 sa 897 Rizal Street, Cormeti. Mylin Enterprises, with free pickup and bill na sa 0948-1051. At hanap is Mila Reprieter, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city, with spacious air-conditioned and cold shower with wide and secured park for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-00, or you can drop us a message at our Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Buen Osa! Philippine Standard Time, 10 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa Saint Dugamus, mga katindugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsadakan, Kigig Barreta. Ano lokal imbitado kan Department of Information and Communication Technology, DICT Bicol, ang gabos na digital job seekers na magpartisipar sa gigibuhon na trabahong digital job fair sa Robinsons, Naga City, sa maabot na Agosto 13, sundo 14, 2026. Sigun kay DICT Bicol Assistant Regional Director Anabel C. Udonyo Kalimpong, na apwera sa mga oporbaho magkakaigwamanin mga learning sessions. Ini may kinaraman sa apps, micro, small, medium enterprises, MSMEs, asin iba pang oportunidad sa ay sa mga mapartisipar. Obeto, kanaktibidad na magbukas nin mas dakol na oportunidad para sa digital employment, asin mas masustiniran ang karaman kan mga Bicolano.
4: Si Buen Osa!
3: Ang triumpo kan kampanya kan PNP Bicol laban sa na droga kon sa bulan na Hunyo 96 na confiscar kaini ang maabot sa 7,777,958 pesos 56 centimos na kantidad kan ipinagbabawal na droga. Ang naunang bita ng triumpo, darakan 144 anti-illegal drug operations na ginibo sa manlain-lain na unit digdi po sa Kabikulan sa pakikipagtabangan kan mga katuwang na ahensyas bilang parte kan padagos na pagingua na mapugulan ang pagwaraira kan illegal na droga, asin mamantinir ang katrangkiluhan asin siguridad sa riyon. Sa ginibong operasyon na confiscar ang kabilugan na 1,134.212 gramos na syabo, asin 544.92 gramos na mariwana na tulos man, mga katindugon, ining sinaray apwera sa mas pinakusog na police operations padagos man na pinagkukondusir kan PNP Bicol and information asin education campaign tanganing mapahiwas kan publiko may kinaraman sa maraot na epekto kan paggamit na kan illegal na droga. Inganyar ang aktibong pakiki subaro kan komunidad tanganing paraon an paglakop kan gal na droga.
4: Si Buen Osa!
3: Nagbukas ang Government Service Insurance System, GSGASPI, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority, TESDA,

0: In scholarship program ini nagtatangro ning 40 aldaw na libreng kokori o kokiri in situ training na igwang kasabay na allowance para sa mga kwalipikadong dependents kan mga miembros asin pensioners kan GSIS Legazpi City Branch sigon kay GSIS Branch Athohenyo Virgo ini gigibuhon sa San Francisco Institute of Science and Technology ispest sa San Francisco Manilipot Almay konsain igwang 25 scholarship slots ang ipinagtagama para sa pilot implementation kan programa. Sinabi ni Atty. Virgo na nasa 18 application pasanaman na ang sa indang na-receiving asin ang mga ini ipinagpapasairwarong na sa validasyon na pinag-iingganyar ang mga kwalipikadong beneficiaryo na aprobitsanan ang libreng scholarship program kasabay sa mga pwedeng mag-aprobitsarkan programa iyo ang agoma, aki o tugang kan aktibong GSIS members o old age member konsain mas pinagtatawanan prioridad ang mga miyembrong ang sweldo nasa salary grade 15 pababa.
1: Si Bueno sa King.
0: Ang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D Arco Capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D Arco Capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakili. A o Pau-D Arco Capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamata ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D Arco Capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. PDA, Protection Defense Against Diseases and Viruses. Everyday PDA, Everyday Healthy. Ang PDA o Pau-D Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Chemcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug at J-Med Pharma.
1: Si Bueno sa King.
0: 15 minutos nang makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal. Nagpapanagos man ang maigot na kampanya kan kapulisan digdi sa Kabiko laban sa illegal na sugal sa periyodong Hulyo 1 sundo 31, 2026. Nagkondusir ang mga kapulisan in 41 operasyons konsain na-arrestar ang 124 individual, 32 digdi nasangsang na nin kaso. Ang mga nadakop sa operasyon laban sa illegal na droga kumpuesto mga katindugon kan mga parabukis, para tupada asin iba pang klase nin sugal digdi utan.
1: Si Bueno sa
0: Mientras tanto, pinakainot mga katindugon ang siyudad din o ang gobyerno lokal kan siyudad din Legazpi sa Kabikulan na nakipag-koordinar sa GCAS para sa implementasyon kan bagong sistema kan pag-distribuir din social pension para sa mga kwalipikadong senior citizen. Ini ang pinagpahayag ni GCAS Bicol Account Manager Brian Marquez sa pagsasabing ini ang pinakainot na partnership kan kumpanya sa lokal na gobyerno sa Rayon Bicol. Konsain, sa Erarum kan bagong sistema pwedeng ma-receive kan mga social pensioners ang sa indang 1,500 pesos na quarterly social pension sa paagi kan GCAS card. Rason, tanganig dai na kaipuan pang magpasiring sa payout center kada

0: Water ang mga gurang tanganing magpila. Daiman kaipuaning cellphone tanganing magamit ang card. Maski na nga ni, pwedeng gamiton ang GCash app kan mga igwang angs na makandama manuaan asin maibitara na ang mga sitwasyon na nadidipisilan ang mga senior sa pagkuakan sa indang benepisyo. Ang partnership kan Elvia asin GCash matapos aprobaran na o naging matrayumpo matapos aprobaran kan sangkunyang panlungsod na maglaog sa sarong memorandum of agreement ang lokal na gobyerno.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata. Taog, taog.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa Intra Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-618205.
6: Tao po.
7: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
6: Bibili sana ako ng pampahid.
7: Gusto ba ko na lang? Ay.
6: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
7: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito o, oh, Paulini Men.
6: Paulini Men?
7: Oo.
6: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sa...
7: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang liniment. Para ako, charis. Alam mo bang ito ang pambansang liniment? Ako extra?
6: Sikap mo.
7: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. At ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yawan mo.
6: Hirap din kasi ako makatulog.
7: Kakaisa sa akin?
6: Hindi, dahil sa sobrang pagod.
7: Perfect talaga sa'yo ang Paulini Men dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Hardworking mo eh.
6: Siyempre, para sa future natin.
7: Ay! O eto, pwede mo ito na lahat. Kakaloka magbahala, para kang Paulini Men.
6: Bakit naman?
7: Kasi sa Paulini Men, walang aw sa paw. Ganon, sa'yo na kaya, nakakaloka ka.
5: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services, owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang cutis at dryness. After 5 days, boom! Iba po. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
9: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang.

0: sa
1: King. 26 minutos na makalipas po ang alas 5. Ano, nagkamaratangaan ka mo? Sa pag-antabay ka laban ni Alex Yala? Kampiyon mga katindugon. Sabi kan iba. Di napospon baga ito. Ta nag-uran. Maswerte nga niya so uran para kay Alex. Pinirdi ka ini mga katindugon. Bata sa inot na ratsada. Napirdi siya. 4-6. Buminawi ng ni Alex. 6-4-6-0. Primate. Napirdi so world number 3. Na top seed. Jessica Pigula kan Estados Unidos. Mayumukon pa. De siyempre nagdara ininin onra sa Pilipinas. Si Parso. O iniman manong Dan, buda manong Laboy, manong John sa Peter. Tipahit kita ki. Ah, alang kawo na dagdag sa presyo kan produktong petrolyo mga 10, 15, 12. Papahiton ngunyan kirulbak si 73 cent.

0: céntimos, 60, 29. Bakilid na marayang kinakbandig di sa to, ano ha? An roll back an presyo kan gasolina, 73 centimos kada litro. Sa diesel, 60 centimos. Sa kerosene, 2 pesos buda, 9 centimos. Kinakba na pahit, ano ha? Bad lamang magpahit man ka mo sa mga sunod, ano? 20 pesos na roll back. Sabi kan iba, buen o, asa ka pa. Asa ka pa kayang kinauban. Marayna, good morning kay Madam Flucer Agravante, Clara Kaguko, Rimon Tinbillo, Cherry Carborja, kibati sa sakuyang pamanoa, Magda, fourth birthday today, Lorenzo, siyempre, tabang agom na si Jerome. Kay Baldi, good morning. Corazon Buban, Wilma Fuliero Clidoro. Asin sa kabus na nakaantabay kan kigkig. Kay Madam Emma Binyas Barsena, JP Mahusa. Kay Regine Buda Obra, Pateran, Bert Bio, Ting an mga tagna. Kay Arenoche, Brimbuelina Valinsua, pabati sa Galicia, Albay. Sa Famlabnig Malinaw, Valenzuela Family. Bilen, Lusol, maduman ako sa Nidir Katsam. Ang hapot, kaya pa. Birthday si Pading Nupunan. Si Mading Nala. Smosa Das. Huwag niya buwin. Mayroon niyaan sa imong malsok. Kay Mami Dil Madrid, dyan sa kay K. Arroco. Kay Rako, Cindy Bonafra, Petra Nyola, kay Merbiya, kay Jocelyn Uy, Maria Canyon, Nilia Buates, kay... Sa kabus na mga senior citizen. Ano nga ni ma'am o pangarangan sa imong aki na may birthday? Lola Sining, ano nga ni pangarangkan, makuapo mo na birthday ngunyan?
1: Si Buen Osa!
0: Ang programa ng iniatod sa Edukan Daniel Bakery, tinapay puwerte, nasok perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party, kan Tabaco City, ang pinamamahala ni Madam Gina Nang. Permiyaon ang Barsaga Eater, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, panguntuhan, merindalan, pamanggihan sa Barsaga Eater. Sulka! Good news sa mga nagpapamatanga asin na lalaom digdi sa sentro kan siyudad nin Tabaco. Ang Barsaga Eatery, 24 oras nang nagsiserbi. Igwa pa sinda nin air condition na inting barber shop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayo, ninabot nin gutom diritso sa Barsaga Eatery. Perninyaon si Ate Beth Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadirikan familia Beya, pinamamahanaan ni Ramos Boy asin Madam Girlie Beya. Makukuha along National Road yan po sa Barangay San Isidro, Ilawod, malilipot Albay. An inot sundo 30 sultada ang premyo ang gana. Maring 1,000 pesos, 31 sundo sa matapos, 500 pesos, alas 6 pasana, registration na, alas 7 sundo sa alas 9, ulutan, alas 9, uno, bakbakan! Kan mga Mr. and Mrs. na habo mapasma, tambakan labahon, darahon, sa Adam Lac Laundry Shop, servisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lac Laundry Shop, nagagamit din makabagong teknolohiya, kun kaya, ang mga musingon nindong labahon, pagluwas sa makina, itsurang baguna, mahamuton pa, we wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Mga kukuha sa Porocono Poblacion, Malinaw, Albay. Maraming good morning kay Sir Nance, Mambingasin, Lian Calmada. Siyempre, mga katindugon partner kan programang Kikig and Tabaco.

0: pag-asenso.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Mga katindugon sa detalyes kan mga baretang King, King sa Lano Lokal. Kaipuhan maging bukas sa proponent kan faksi o paksi ni katanganing masabutan kan gabos at magiging pakinabang asin epekto kaini sa komunidad. Iniyan ni pinagpahayag mga ni dating Vice Presidente asin Alkalde Attorney Lini Robredo sa mga taga-media kasuod ba? Sigundig ni
2: tama pinag-aadala. Saan baksili ka ba kaya? Meron siya consortium pang mang-iba-ibang mga countries na ang pinaka target niya. Pero ang hilig ni US, ang pinaka target niya, di na maging dependent sa China. Para sa processing semiconductors. Sa processing, takadakan kayo niya sa China. So ang naghahanap sila ng mga countries na mga host kaya, ang sarod diyan Pilipinas. Pero sa hiling, number one, kayo po maging very transparent si proponents kanina. Dahil siyempre may environmental concern siya, si energy. Siguro ang pinakainot na kahaputan sa inyong pupuan nun, dahil ba yan makaka-affect sa national consumption ng energy? Ang number one, si tubig. Pero takikuha naman na naliinit palang ining grabe na dapat dagos-dagos si pag-supply ng tubig para ayusin siya. So ang haput sa inyong pupuan nun, dapat na yan bawas sa tuya. Ang pantulo, si mga igobang mga madi-displace dahil siyempre very extensive. Pero sa hiling ko, kaipuhan siyang pag-adala na paminsan kaya mas emotional, di ba? Dapat si mga IPs, si yan mga hero, agree. Pero siguro, igwana kitang naging sanghol. Si Clark na facility, adalang ta. Si mga, ano ba siya effect sa IP community na-displace? Ano ba si effect ng pagkakaiba-development? So,
1: si Bueno sa
0: si Dan Presidente asin ngunyan Naga City Mayor Attorney Lini Robredo. Mientras tanto, mga katindugon, dakula ang backlog kan Provincial Engineering Office kan Provincial Ingalbay para sa utilization kan pundo para sa mga programa, proyekto asin aktibidades para sa taon 2026. Inyan ipinagpahayag ni Gobernador Noel Rosal sa atubangan kan mga empleyado sa kan Kapitolyo matapos ang flag raising ceremony kasodma. Sigundig di sobra sa 50% ang backlog kan engineering office kung kaya kaipuhan magkaigwa nin adjustment.
3: Pag-upo ang utilization ng mga bag, especially ang 20% ang gan SCF, no?
0: King! Sala, natutukan palang ki electric pan sa pagkapahit ko.
4: Lato ba na yan?
0: Mientras tanto, nakatalaan ni Construir kan Department of Agriculture asin National Meat Inspection Service NMIS Bicol ang 210 milyones de pesos na Regional Meat Laboratory asin Administrative Building sa San Jose Pili, Camarinesor. Segon kay NMIS Bicol Regional Director Dr. Alex Templo Nuevo, iskalo na edipisyo kunsain sa ibaba ang Administrative Office sa second floor ang laboratorio asin third floor iyo na gigibuhon na training center. Makikinabang kad proyekto ang gabos na slaughterhouse sa riyon pati naman ang mga meat establishments na accredited kad naon ang bita ng opisina. Maserbi man ining research hub kan mga veterinary medicine students kan Bicol Unib iba pang state universities and colleges sa Kabikulan. Pero kaini ang pasilidad iyo ang mabiripikar para sa food safety compliance asin pagtaoning lisensya sa mga meat establishment sa Kabikulan. Ang opisina kan NMIS Bicol mabalyungo na sa San Agustin Pili, Camarinesor. Oras po na ang pagkonstruir kan bagong edipisyo. Mientras tanto, target kan ahensya na tapuso ng konstruksyon.

0: Sem kaini antes matapos ang taon 27.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, mga katidugon, padagos ang kampanya kan PNP Bicol laban man sa mga individual na iguanin mandamiento de aristo. Itong mga may kasalan na kasuhan, mga katindugon, alagad nagdulag sa ginibong operasyon, mga katindugon, kan PNP sa nakaliis na o sa periodong Hulyo 1, Sundo 31, 2026 na iserbi ang mandamiento sa 306 na mga individual. Igwa po ni na regional level na 10, sa provincial level 27, city level 10, asin sa municipal level 55 gabos. So an mga ini dinarana, mga katindugon, sa karsel matapos na ipresentar sa korte
1: si Bueno sa King.
0: Taod, mga katindugon, ang iba pa.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune-up, dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili na remounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-66099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Tao po.
4: Ano po yun?
3: Ay...
4: Ano po yun?
3: Bibili sana ako ng pampahid.
4: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
3: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
4: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito. Liniment.
3: Paulinement?
4: Oo.
3: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
4: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang naman itong Paulinement. Para ako. Charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap po extra?
3: Sikap mo?
4: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
3: Hirap din kasi ako makatulog.
4: Kakaisa sa akin?
3: Hindi, dahil sa sobrang pagod.
4: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
3: Siyempre, para sa future natin.
4: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
3: Hindi, isa lang.
4: Bakit?
3: Ganyan kasi ako magmahal.
4: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang
3: Bakit naman?
4: Kasi walang aw sa pao, ganon. Sa'yo na nga yan, nakakaloka ha.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Brand new tires, de kalidad na recap tires, regenerator, pick-up center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy Enterprises, kalibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe, tagpuan sa Salvacion, Tabaco. Tara na!
5: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Enjoy LCC Essentials Liquid.

0: hand soap collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials liquid hand soap difference. Grab yours now.
1: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Si Konsi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
3: Konsi Ram vs. Janko, si Ram sana!
6: Isang patunay benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Gandang araw ko, si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng the best talaga, ang Best Cafe
6: 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
8: Kilabas

0: excess or zero balance ka.
1: Wara kang babayadan.
0: Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo.
1: Kang St. Anthony Infirmary.
0: Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City.
1: Or mag-contact sa cellphone number
0: 0964-093-7074.
2: Si Bueno sa King, King, King!
3: 49 minutos na makalipas po ang alas 5. Sigurado katotoo mga katindugon na ang nanakop kan PNP Malilipot na nagchungki dyan sa bypass road tugang kisarong politiko na nagkandidato sa Premier Distrito Kanalbay.
2: Si Bueno sa King, King, King!
3: Si Say Ini!
4: Lato ba na yan?
3: Ini!
4: Pasaway ka! Tulaw ka!
3: Mientras tanto, puga-pugang unyan ang pinagigibong preparasyon kan mga lunon election komilik digdi sa kapalibutan para po sa gigibuhon na pre-COC filing orientation in preparasyon sa 2026 barangay asin sangguniang kabatons. Ini po tanganing maasigurar na baguhan asin mga dati nang kandidato ang mainformaran sa proseso kan pag-file asin mga kaipuhan na dokumento na kaipuhan idukot sa saindang Certificate of Candidacy kon kaya ang gabos na mga nagmamawot. Magdalagan mga katindugon dapat na aram ninda ang mga schedule na ipinagtalaan kan Commission on Election sa saindang mga respektibong lugar.
2: Si Bueno sa King, King, King!
3: At ngayon sa ating mga balitang pambansa, tanging si Vice President Sara Duterte sa naman ang nag-iisang Vice Presidente at kalihim ng Department of Education DepEd nagkaroon confidential funds. Ayon po ito kay Roderick Wamil ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ka ng Commission on Audit ko one na tumistigo bilang saksi ng prosecution na unsing araw ng impeachment trial. Sa pagharap ni Wamil sa Senate Impeachment Court, sinabi niyang sina Presidente Joe Marbinay at Lenny Robredo ay nakapagsagawa na ng walang confidential funds. Si Wamil ay nagsilbi sa ICFAO mula September 2014 hanggang 24.
2: Si Bueno sa King, King, King!
3: Samantala, ang physical and financial plan ng Office of the Vice President OBP na inaprubahan noong December 2022 ay hindi sumunod sa isang joint circular noong 2015 na nagtatakda ng mga alituntunin sa paggamit at ng ulat hinggil sa confidential funds. Ito ang sinabi kahapon ni dating Commission on Audits, Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil sa 11th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Wamil ang pahangayag ng tanungin siya ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan tungkol sa kanyang mga obserbasyon sa inakopya ng 2022 physical and financial plan ng Office of the Vice President.
2: Si Bueno sa King, King, King!
3: Nagbabala ang Palasyo Malacanang sa mga pahayag ni Davao o nababahala ang Malacanang sa mga pahayag ni Davao City Congressman Paulo Duterte na tila nagpapakita ng kakulangan ng pagkakaisa sa Pilipinas at mas ibang bansa. Ito ay matapos akusahan ni Duterte si Defense Secretary Gilbert Chudoro na umano'y demonizing sa China at tila nagpapatupad ng loyalty test. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang usapin ay hindi tungkol sa loyalty kundi sa paninindigan ng bawat Pilipino sa sariling bansa.
2: Si King, King, King!
3: Samantala, naniniwala ang Malacanang na dapat imbestigasyon laban kay Department of Health DOH Secretary Jose Britanjalte kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa gambling activities. Batay sa sumbong ng ilang concerned citizens na ipinadala sa Presidential Action Center, sinasab ang kalihim sa naturang gawain kaya dapat umano siyang alisin sa

0: pwesto
1: si Bueno sa King, King, King, King.
0: Tinanggihan ng Sandigan Bayan kahapon ang motion ng Office of the Ombudsman na matanggal si dating Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunuan sa kasong Graff. Isa itong malaking dagok sa Bunuan na maging testigo sa flood control is kama ituro ang iba pang personalidad at sa nalisulos by ni Res ibinandibig motion to find the information may peyo by
1: si Bueno King King
0: Bung Rita kan Sandigan Bayan ni Impiansa
2: lato ba na yan?
0: Bako imbis bagang okay na
2: masaw
0: na bibilog na so BGMP boys nakawara na so sarang kinaaban ang iba pa.
3: Ngayong darating, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rebellental Immunization Activity. Pabakuna mga anak ay hanggang buwang gulang o wala pang limang taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
7: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bedwood frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at San Antonio, sa 0917-339-6987 or 0908-943-78.
10: Mga karay, bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City. Isk sa pangbalon o pampasaonats at baon. Pamerian asin Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken Ham.
11: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Dito sa St. Jude Animal Bite Center makukuha puhan sa bat. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang face St. Animal Bite Center.
12: Sitaho Others Building, Roy Vivar Street, Taisi, Dongko o i-contact si Rong 0966-876-1990-970-469-311.
13: Hanap dekalidad, asin, sigurado, construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
14: Jaya Enterprises.
13: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klasimin cemento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga

0: Coco Lumber,
1: Good Lumber,
0: Asin,
1: Solid Doors,
0: Asin,
1: Kanya,
0: Kulpang Iba.
1: Available naman ang Paymaya.
0: Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out.
1: Asin, magbayad kang bill sa APEC,
0: Tawad,
1: Home Credit,
0: Dakulun Pang Iba,
1: Debit Card.
0: Asin, pwede nindong i-Home Credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials
1: sa baratong presyo.
0: Presyo, asin serbisyo,
1: garantisado,
0: kayang-kaya pa ng pulsa mo.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City.
1: Jaya Enterprises.
0: Owned and managed by
1: Mr. and Mrs. Irwin Villan.
0: Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
2: Jaya Enterprises.
3: Malsumun pa! Basta Bicolano!
4: Simuel Osa! King!
3: King! Kung! Manatukon!
5: PBB Standard Time, 1 minuto na. Makalipas po ang alasays.
6: Talagang pwerte. Wow.
5: Kapag... Maray na agaman dyan kay Jay Baki.
6: Pag nagbayli na talaga.
5: Sa mga taga San Andres, Santo Domingo, Albay. Ah? Grabe ang pagtios. Ah? Grabe ang pagtios. Kan kinaban. Dyan sa kuyan. Ah? Sa San Andres. Kumustahan sa tuwing mga katindugon, mga paraantabay? Ano daw so nangyari duman sa naghagad kang tabang o nintabang digdi manong man eh? Kanakalis na si Mana. Taga dyan sa San Andres, ano daw kung nakauli na? Lamang.
6: Basta.

0: Ano daw kung pwede man na nanganing suluho na lugod kan barangay ang problema? An mga gustong barangay na iuna ang magmanihar kan sa indang water system, ano daw ang lokal na gobyerno dyan sa Santo Domingo, itaong puder na lugod sa barangay? O arog dyan sa Malilipot, o ang San Jose, Iguana, ang San Isidro, Iraya, Iguanaman. O so iba pa mga katindugo na gusto man na magkulog ang payo, asinsinda naman ang pagparakurusmaan kan mga konsumidores, di, pahito na nindo. O halimbawa dyan sa Santo Domingo, nadidipisila naman ka muna, ariglaron ang supply kan tubig dyan sa relocation site. Kung gusto kan barangay na sinda na magpadalagan niya, tatadaitan na sana itao. Mawara lamang sa indo ang pagpara kuspa budak-muda kan mga konsumidores sa dainindo na atrugaran, dainindo na papakaray na supply ning tubig dyan sa lugar. So kung ang barangay na ang mapadalagan kayod, di maski na puro paano, aram kan mga opisyalis kung paano yan pahiton mga katindugunta. Sabot ninda ang terrain, kanaon ang bita ng lugar. O ipetisyon na po nindo na agadon sa lokal na gobyerno na i-turn over sa barangay ang pagpadalagan, pagmanihar kan tubig dyan sa barangay San Andres, lalong-lalo na dyan po sa resettlement site.
1: Si Bueno sa King!
0: Tibad, kaya man sana ni Kapitana. Ano tabi, Kapitan?
2: Pultong sana.
0: Ano nga niyan pangarap ni Kapitan dyan? Eva? Kapitan Eva? Tibad, kung kaya mo man sanang pahiton ang water system dyan sa San Andres relocation site, di pahiton na po nindot, ha? Tibad, kung pahiton pa kanibas. Kung pahiton pa ka, diba? Iyo, tagari, di na kita na apupundo. Sige na ang muruslakan nindo dyan sa social media, ta, mala. Ang tubig na dyan sa, patubig dyan sa relocation site, mga katindugon, maray man sana sa content. Sa hingga kaadakadali, Manong Richard Montales, muna payaw dyan sa merkado publiko na unsupply kan tubig, maray sa naman sa content. Pero pagabot duman sa mga konsumidores, grabe ang problema.
2: Lato ba na yan?
0: Kinaman na eh. Maray sa napalan sa content. Pag render queen na mga katindugon, sa mga kaharungan, baan na. May may message nga ni Digdi sa kuya, darakulaon na ngayon sa kuyang tabay.
1: Si Bueno sa...
0: Darakulaon ang tabay mga katindugon, kakaaro, kaya baan ang pangyari.
2: Lato ba na yan?
0: Dyan sa bypass road kan, Malilipot, sakupian kan barangay 1 sa Purok Size, may nagtsurungki dyan na tapurakan kan mga otoridad na talagang nagungutngot. Mariwana ang pingungutngot nindo eh. Sabi to kang kansarong politiko nigdisa First District.
1: Si Bueno sa
0: ang saro duman sa tulo, mga katindugo na nagsisingot.
1: Si Bueno sa King!
0: King! Nagpapadakup ka mo. Pag nagsisingot nga ni sa, iraram kang tulay. Tanganing day ka bumada ko, mayamaan na. Di ba no lamang an? Sabagay, ining nadakup sa indo, .42 gramos na marijuana. Pero, maski pa inyan gurano kasadit, takamo mga sumbikalan kamo.
2: Pasaway ka. tuwa ka.
0: Maka, di paano lamang? An mata na sa indo ka susup ka kaini.
2: Latu ba yan?
0: Kasusupkan pala ng mata na digdi. Mga katindugan. Iyan ba ano? Dahil ba ka mo nagpupurundukan? Pagparangut-ngutkan mga illegal na drugs na iyan. Nadaiman iyan, nagtataoning anuman na positibong bagay sa sadiri mo, sa karir mo, asin siyempre sa pamilya mo. Gabos iyan, perwisyo.
2: Pasaway ka! Tulaw ka!
0: Yan nga ni daasa malilipo o malinaw rehabilitation center. Ah? Ikaw pala dyan yung mga nagrurulok. So ano yun?
2: Ito ba na yan?
0: Ikaw pala dyan yung mga nagrurulok. So ayun ba ano? Mga katindogon. Pero kidding aside, kita kuta na dyan sa malilipot. Gabos kita maging maikmat. Protehiran po niya to itong triumpo na sa tuyang naresibi na just imagine saro kita sa mga banwaan na deklaradong drug-free, drug-cleared municipality. Na tawan pa nuning oportunidad na magkaigwanin mga tambayan dyan sa seawall, dyan sa bypass road na sagod ngunyan, sulat, mga dahil man nakakalusot. Tanakulo na question pagabot duman sa right of way. Antes na magpasiring dyan duro-diritso sa Barangay 5, dakulon ang mga kaharungan na pwedeng agihan. Si mga may sadiri kandaga, habukman, palusoton ang tinampo. Kaya, guminastos lamang ki milyones na pira kan gobyerno, di dyan sa naiyan, sulat mga katindugo na bypass road. Pero, marirahay naman na lugar, tangani na mag-exercise lamang kita kada aga buda hapon. Kaya lang iyungani iyan na ang iba nag-aaprobitsar tanganing dyan magngot-ngot.
2: Pasaway ka!
0: Tuwa dyan ka. Mga katindugon magkaigwaning pat session.
2: Lato ba na yan?
0: Otrohon po niya to, kita dyan sa banwaan kan malilipot, magtarabang po kita o sa iba pang mga banwaan na deklaradong drug cleared. At ang ani na dahil na makalaog ang ipinagbabawal na drugs o ano na ang pigpapahit kan sa tuyang mga burubadak dyan. Barangay Anti-Drug Committee, Barangay Anti-Drug Abuse Committee o Council pa man yan na lapakan na iyan. Dapat maging aktibo iyan.
2: Lato ba na yan?
0: Tanganin dahil na makalaog ang mga sumbikalan na nagpaparangurot-ngot mga katindugon. Maray konpirmi na sa nang naipulisan. Ina makakabuelo po sinda.
2: Tulaw ka!
0: 11 minutos na makalipas po ang alasays! I-acknowledge po niya to, Giraray, ang sa tuyang tabay kay Junjun, kay Annalyn Vidal, kay Analisa Binus Balmaceda, Perfecto Peralta, kay Madam Noems Bilenda, Maricel Milliares. Congratulations kay Idol Principal Fernando Pando. Di nagpaaram na siya sa serbisyo bilang sarong tol-tol na imgobyerno. Prinsip mga kanpamp ko na mapira ang lalaki. Travel digdi, travel duman. Congratulations sa imo tabi, Idol Principal Pernagalyo. Di ka nang pagpaparaisipo na igwana naman niya kita ki deadline na report. Di ka nang pagpaparaisipo na mamata kaning atab, mapasiring sa eskwelahan, mariparo. Absent na naman niya si madam, absent si sir. Macheck ka kan ilaw framework plan. Taday ka mo kaini. Ayos na si Pando. Pakapi-kapi ka na sa napagkaga. Itar ka man. Iyabaan na. Congratulations, Giraray, sa imo. Sa matrayumpong tamong tour of duty bilang sarong maray na school head. sa elementarnya sa SDO Albay. Di nadagdo position perte na principal na sobra na sa 20 on assessment na nakalis na daw, kaya ano man na oras matapos itong proseso ma-appoint na si mga naging kwalipikado ano ha. So, Giraray, congratulations duman sa sa mga pag-iriba na nakatapos kan sa indang tour of duty na dai po din problema dahil din mga dakol na kontrobersiya. Asin ngunyan, ano pa man, ma-enjoy na sa nakanpahit. Ano ang sa imong pig avail tabi pando? Kuyan, automatic pension. Gari ka man sana nagsusweldo bulan-bulan na eh. Ang iba pa.
3: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Pre-Nurture Young Lum Citizens of the World, our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen Lifelong Learning Sustainable Child cater to children from 12 months old until 11. Grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bunbun, Tabaco City, or book for call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool. Big dreams begin.
4: Classes begin August 10th.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling 028-248-9568.
1: Patiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services tulad ng

0: Ναι,
1: ναι, ναι. Πήγε εκεί, μπούν, αλλά το κλείδι.
0: Άρα που έγινε, υπάρχουν και ήσαν σάρα πέρα από το καγουνό. Να πάνε λάμα για να τα γράμπι να γνωρίζω, με να σαν να σαν κάθε.
1: Αν σίγουρα να.
0: Αν κάτι σαν ισχύσαι με σαν πριν. Αν κάτι σαν κάτι μου σαν πάνω καν πούλα, να γκρινίνει.
1: Να γκρινίνει, γκρινίνει, γκρινίνει,
0: γκρινίνει,
1: γκρινίνει, γκρινίνει, γκρινίνει, γκρινίνει, γκρινίνει, γκρινίνει, Borobabloy. Tayo para Borobabloy. Yung kaning Perming Maray ang pahit. Shout out sa mga katindugon kan Rosales Balonso Itire. Boss Pido Bal. Padaray man lamang ako. Kay Sina El Binyas Numer Villanueva Olabario. Kumusta? Katindugon niya to dyan sa Bunga. Baka kay Nina Palanas Bubes, kay Manong Mani sa Gabos, Risakino Biloso, Briagas Adlaud, RG Sia Cornel, mapamahaw na ngayon buwin, no? Iyo, ba isa na? Tamapamahaw kita, duman na sa iskwilahan. Buwin ang pahit. Dingon yan, ah, day na kita pwedeng maitsaran palibong sa manungod sa pak. Ah, taigwa naman ning sadire ang Thailand na siyam. Ano nga yabuin ang pagkakaiba ka iyan? Ang pagkakaiba ka iyan, ang paksilikugon, hiwas ang sako, global, malay, US-led international initiatives. Inisyatibang pangkinaban na pig-ingganyar si mga kaalyadong nasyones na magsabay digni. Tanganing mag-establishar nin sarong tarigan na supply chains can stores. Ito bagang chips na pigagamit sa cellphone, as in iba pang tapos AI, as in mga kagsamusamo kan mga critical na mineral na ang Pilipinas saru dyan sa mga kadakol ka iyan, kundi pigi-exporter niya to, pigpababakal po niya to sa luwas ka nasyon na baralong lalo na sa China. So, ini itong high-tech na hub sa New Clark City, 1,600 plus, ini, na ang promesa, dakol, maka-attract nin foreign investors, makakrear nin mga dekalidad na trabaho, siyempre, kasap na industrialist. Pero siyempre, sa mga promesang iyan, igwapo nin mga negative impact sa environment. Lalo na, na ining hub na imakatindugon, kuyan ini, matindi po ini mag-alon kitubig, buda, magkonsumo nin kuryente. Iyan ang mga hapot. Kung matindi, mag-alon ki kuryente, dahil daw maapiktaran ang supply niyang sa nangani o sa 5, anin pa, ay pinagpahit ang National Grid Corporation of the Philippines sa sakop na o sa substation o sa mga lugares na sakop kan substation sa taba sa Malinaw. O di lalo na kung ngayon igwa na nag-ooperate na ang paksilikang ini.

ano ang mangyayikan sa tuyang kuryente? Ano ang mangyayari sa supply kan tubig? Takaipuhanin, suficiente, suy-suy na supply kan tubig. Tanganing itong center mismo, mga katindugon, mapalipot. O dapat matindi ang cooling system kayan, tindugon, tagrabi pala niyan minakonsumo kitubig. Kaya, yan ang gigiribuhon. Dapat ipasabot, mga katindugon, identified si mga pros, so mga pakinabang, and then identified si mga negatibo, mga katindugon. Kung identified na ang magiging problema, ano ang solusyon? Diba? Kaka-importante o importante mga katindugon na uni ang mga nahihiling na problema. Ang identipikadong problema, uni ang ipresentar iyan ninlantadan sa publiko, tangani mga katindugon, dai magparaduda. Si iyo, iyan mga katindugon, ang target sa ngunyan, o ang tech hub dyan po sa New Clark City. Manong kundi nagpupinahit na kaya kami siyam sila nag-andinda mga katindugan mansana itong iguanin mga kapasidad sa panahon na bilyones na infrastructure gigibuhon po ninda lalo na sabot niya to data bitaran mga katindugon ang artificial lens gamit kan AI importansya ka ini syempre sa satu ekon porsman kita nin mga enteng mas tatadain niya to tawanan ning import open an proponent kan pag silika imply na ing bukas sa publiko sa mabutan nin maray an magiging putpuuman in kaso inax na itakatindugon at hub duman sa New York Clark o New Clark City. Kaya kun ang Thailand gani na astu sina ini na kun habo kan Pilipinas didi kami in fact nga yan nag-unveil na kami man sa lugar kun sa in itang naon ang bita ng hub o niya gamit ning cellphone din kakul kadaklan digni o nagagamit kan chip itong mga simi na dominado kan ansu iya sa dakulang party kang kinaban. Kaya ang Amerika ay dahil nga pwede dapat naaro ka yan. Dapat, although ang Amerika kaya ninda, advance manan sa indang kundi higihiling digde arabot na panahon manong mani sa bilog na kinaban. Kaya dahil nagpapabaga kaya na magkakaalyado iguanin sa Roman na masasariga na source kana ang mga kagamitan na da-infiltrate ba? Security ang mga gwa lalong lang na makapasiri nadal asin pagiging bukas ang pinaka-importante sa unong sa

0: kanta na ito.
1: Si Bueno sa King King
0: Maratarap. 35 minutos na bakalipas po ang alasize kay Josephine Casia, kay Ellen, Madam Ellen Bisa, Inti Bilyo, Rakitip, kay Jordan, good morning, kay Kagawad, Papang, kan Barangay, Isko, iba yun si Papa, oh, gabos, ha, deng pigado, pirming preparado, tanganing magtaoning serbisyo, pangga, good, malalauman, natudo. Kay Rizal de Estrella, Marina, good morning man kay ABC President Abi Binalya, and punong barangay kay Puno Evelyn Volante, kay Eden Third Borse, kanta Abristian, kay Eden Kana, Alejandrino Mendoza, Ira Brimbuela, sa pagiging official ka, sangguni at Miller po ning pre COC filing. Antes po magabot ang September 28, anindo of activities po sa 2026 barangay and sangguni ang kabataan elections. Ang filing and certificate of candidacy si September 28, so 5, beef kakatindugon, soon on, magkakaigwintation mga piraman o luma. Natangin, ito, kadi luma sinda. Important kung mag-under ka mo sa filing orientation. Kan ko milibot. Tanganing masabutan po nindo ang sa indong mga na si ano tabi idol mga kandidato ka naman pando dyan o buha ka ngayon buwin inyo sa isil tibaan kon may magreklamo sa indo tada inindotan lalong lalo na dyan sa sangguni ang kabataan na istrikto po dyan na i-implement anti-dynasty dahil pa kundi nakabugtak duman sulusun kan kumilik na oo ang anti-dynasty pagabot sa hindi masasabot and pwede na kamong maghapot duman yata tangun yan sa nangaya gar kan kumilik ang mga makandidato na mag sa inuhiya po in dayo tangani pong masabutan nindo amo sa mga sado magpasiring na sana po dyan sa opisina kan Comelec sa sendo mga respektibong LG nyo. Ayun po, sige. 32 na makalipas po ang alasays. Grand bumana si May. Ano ngayon, Buen? Kumusta ang impeachment? Siya na sinda. Umaurag pa man. Pigihiling mga katindugon. Maprobaran pa man kan prosecution na ang vice presidente nagbalgar duman sa mga ipinag-akusar digni makukonvict man sana ang presidente sa paagi kan buto mga kan mga senator judges na sagod mo niyan pigiiriwalan kon ang kaipuhan na buto o boot nga presente sa naman. So, kondisisize natin ang pirde. Ano importante na sa naman dyan? Mamuklat ang mga Philip sa naging aktibidades kan vice presidente. Nailing nindo so testimonya kasuod ma. Kanso, ano nga ni confidential funds audits Commission on Audits Intelligence and Confidential Funds Audit Office Roderick si Attorney Lorna matindi minapahit sininsilyo sa namanong mani sa mga apot dahil kidakul na pasali sa nyata ngayon ta ang inaudit mo sana si Vice President Sara Duterte. Kasuarin ka nga ni ngayon dyan. 2014 ngayon. Sundo 2024. Unya tata, ang inaudit mo sana si Vice President Sara Duterte kan manungod dyan sa intelligence fund na iyan. Vice President

0: President Umar Binay paano nga nga buda si Attorney Linis Robredo ay aki-confidential fund paano to? Sa madaling sabi ah dahil man talaga dapat ding confidential fund ang Office of the Vice President bako man si daing kargado para sa ah ib kan mga kalaban para sa seguridad gas. O dapat yan, nasa PNP, nasa Armed Forces of the Philippines, nasa intelligence, mga katindugon kan, Pilipinas. O di pinahit. Ngunyan, di saro ito sa mga napatunayan niya to na solaminting si Vice President Sara Duterte nagkaigwaning confidential fund. Ano ngaya, pinasubo ngaya si Vice President ni Marcos? Sa paguna ko na magkasurot. Ang nagpasubo sa indas, indas-indaman sa daas. Na magkasurog baga sinugon. Iyo. Kaya nga ni si Marcos, nagtataramdigdit na. Pigayo, mga katindogo na. Kung bako sa mga Duterte, si Marcos, dahil man manggagana. Sabi man ni Marcos, makusog naman ang buti, lolo mo. Hindi nyo pagri ang Pilipinas. Hing nanalo ako, datid mo, ang sumama sa akin dahil matunog ang aking ama. Ex-President Ferdinand Marcos Sr., binuto ako ng tao dahil gusto ako ng tao. Binuto ako ng tao dahil Marcos ang apelyido ko, hindi Duterte. Kinaan, mga katin. Konsain po, but ana kuyan, ana mangine, ito, iya, na bilang mga Filipino dahil pwede kitang magtaram na dahil kitang pakilabot digde yanin pa kita kung ano man ang mangyari dyan kitang apiktado tibo makikinabang kita pero ko perwisyo pero na nga ni ang utang na katindugo tig 75 minyato pero na ngayon kan Pilipinas 0.0 kaya lambang saro sa sato imang kita pigo obliga kwintada karto lambang saro sa sato niya 165 mil ang satuyang hiras duman sa pagkakautang kan Pilipinas.
1: Alam ba na yan?
0: Mabayad niya kita buwen niya taman ta magbayad kitang lapakan kaan. Gobyerno ang magbayad ka iyan gikan iyan sa pigbabayadan o pigkakalta sa satuyang buwis. Tandaan po niya to igwa po ni na indirect buda taxes. Ang direkta, iyo po itong mismong pigbabayadan niya to base sa satuyang income kung igwa kita kay mga propriedad. Pero itong mga indirect taxes na pingaapod, kada bis nagbabakal kita nin mga epektos, babakal kita dyan sa mga malls, sa mga saudan, asin iba pang mga servisyong satuyang pigagamit, arog kan kuryente, paggamit nin wifi, paggamit nin telepono, paggamit mga katindugo ning suyan, igwanin magkakanig. Indirect taxes ang apod dyan, babayadan kan pobre, riman o mayaman. Sa pangarang kan sa tuyang mga sponsors, DNL Bakery, kay Madam Gina Nang, Barsaga Eatery, asin Inting Halon, kay Ate Beth Barsaga, Thomas Man, mga katindugon, Sakpit Kulisiyong, kay Busboy, asin Madam. Thank you sa Black Laundry Shop, kay Sir Ning, asin Lian Calmana. Thank you so much, man. Tabako, Color Mix Paint Center, kay Bus Nestor, asin Madam Hen. Thank you so much, man, mga katindugon, kay Councilor Rine. Sa pag-asenso, Glenn O, ang totoo, alas 8. Sunday. Ang Lunes. Alas 9. Ini ang totoo. Sa pangalan ni Manong Manny, enjoy the rest of your family always. God bless. Ako po si Dugun Pang.

0: Hatid sa inyo ng multi at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
1: Ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. So, ang progress is hatin ng Best Cafe, ha? Best Cafe po, syempre, may apat alinman dyan. Inyo kayo, panahon ng taglamig. Napaka-spe-up ang kapit nyo yung pagkakape. Siyempre, no, hinihingi sa inyo ang kapit ay alinman sa ating bansa sa at siyempre, ang stansya, mga pick-up ni Prado, panalo kakasap ni ati. Pwede na kung lam sa kapit, matawag na kayo yung aga na siya. Propor pa, ganun talaga ng tulong yung ganyan paris. Kaya kung magkakakita, may tamang kombinasyon ng mga yan. At na ito, best kainin ng award, best organic herb buong at kung nga, by certain of Pinas, ha?

0: trading in modified. Apat na vay, pinagmamalaki siya. Pero isa niyong original, may na nanatili sa marasaan. Nandyan ay hindi lalong pinaka para nabangha yung Beska 20 Balmixin. Yung mga maging ano na pantag-ulan, malam na parang isa Beska 4 with sa taxi. Pamstong na ex. Strong team na nakakatulong dyan. Okay, Green, 6-in-1 Balmix sa at super yung lugar.
1: Ako, Sir Rex Bortabite. Unang tagas at numinipis ang aking buhok. Yes, sa akin ng aking kaibigan, itong era shampoo. Agad ko itong sinubukan. Aba, effective na gano'n at kumapal pa pang di hama kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
2: Era, natural or formulated with mineral scrub, helps thicken and strengthen and restore hair and reduce hair fall. Era, natural, available drugstores nation.
3: Hi, I'm Christine and Sweet 16. Ako ah, dahil sa ERA.
4: Hello, this is Po San Fog. ERA, kulki.
5: Parang batang-bata.
3: Yeah. Goodbye, pimples. Hi, Rers. Ako ay talagang pumuti at
6: protein and kuming lapato na yun na siguradong tulong pumuti. Gumanda.
7: Ako si Salvador.
8: Sa gabi ay sis Maladyos. Ang ganda.
9: ERA, free of up the drugs administration. Magagat sa...
0: Mga kawel, sanungan ng isang teko. Kaya silala kong muli sa atalodo. Tatak na yan. Si San 7 pa. Isipin nyo po mga ka-wellness ha, halos 20 years na pong pinagkasama ang tatak era. So ang 3 soap na may sangkap na glutamate at itong ingredients na sikat sa buha, itong pampaputi at pamplat ha. 3-in-1 po ang gamitin nyo araw-araw. Deeg, halo ha, sama dyan kahit gamla, hindi naman yun. Pero kahit mala, eh ano, masama yung magpagwapo mga lalaki. Siya sing ang mas okay po. Hindi mas maganda na parang mas maganda ang dating ha. Kisig, mas macho at wala doon. Again, papaputi, nagpapakinis ng balay lang ka-wellness ha. Siyempre, nandyan din yung ERA charcoal para matulong sa ang mga organisms sa balat, maalaga tiling mukhang bata at maiwasan skin diseases. Yan ang magandang sabon na katawan na charcoal soap. At siyempre, buhok, ERA organic shampoo na nagtatag minerals, extract, maging yung vitamin D, tula, ano, pampatubo ng buhok at tulong din para maali malakubak ha, hair regrowth organic shampoo. Syempre tatak ERA, lahat yan aprobado ng drugs ano, ano, at presyong makatao sa lahat at supermarket sa inyong lugar.
10: Ang bilis mag-oily ng skin, wala pulse. Ang dami kan na soap and cream bago. Bukal ko ang ERA charcoal soap. Naging oily ng face, mas ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga Lufito Tanes, isang certified happy user ng ERA charcoal soap.
11: Cleanse rich with activated charcoal. ERA charcoal, the most beautiful you. Supermarkets and drugstores nationwide.
12: Ang ipimagal.

0: daw pagpapatunayan ng Mapusay.
1: Pusay massage oras ng luya, silid, nakakatulog na mapawi ang sasakit kahit sa pabuti ang Don Enjoy ng mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Kawellness sa puntong ito, ang texter natin nagtatanong kasi sa bandang kanang tagiliran niya raw, may nararamdaman po siyang hapdi. So tinatanong niya kung ano ilan at ano ang na. Actually, pwede po wellness na yan ay muscle strain or muscle spasm, mga ka-wellness. Ha, yung medyo sa mananya, specific po kanang tagiliran. Ha? E pag ganyan, most likely pusa naman yan, ano po, haplon ng Q-Soil, makakatulong po. Dahil ang Q-Soil, masasangkap po na luya, ano po, pipsili extract, tulong, mga pananakit, pamamatawan, okay? Q-Sai Massage Oil. Magandang ipang masasampal na matulog, ha? At syempre, makakatulong din ang pag-inom ng Dr. Sing Tea na nagsasangkap ito ng luya ng Tormedia. Ang isa pong tea bag nito, timplado na isa sa isang tasa tubig, ha? Dr. Sing Tea, napili yan ng Goldens bilang the most trusted brand nagkakatak pagdating sa tsaa, ha? Mga ng Q-Sai Massage Oil naman ng Dr. M's. Mula dito sa texter po natin, na humahapdi ang tagiliran. Baka muscle strain lang, baka muscle spasm lang, pusang mawala, pero ang Q-Sai Massage Oil at ang Dr. MC. Pero pwede ay dahil sa acid. Kasi lax marami siya niyan o sintomas na binibigay sa katawan. Pag-init ng dibdib, paninikip ng dibdib tulad po ng heartburn, minsan yung tuloy-tuloy na pagdighay, susuka, pasintabi sa... Pwede rin po yung ano, yung sobrang siyan. Pwedeng acid reflux po yan, ha? May paan na para yan ay mawasan, ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
3: Here's the newest tea, everybody! It's Dusting Tea, Dr. M's Amazing Tea, and healthiest tea drink like Jeric Powder, Stevia Leaves Extract Powder. Taste high, it's Dr. M's Amazing Tea, tea drink for the rest of

0: Amazing Tina.
1: Sa katawan, relax ka lang.
0: Mag-Dr. Amazing Tina. All the soft diseases like cancer and heart problems, anti-oxys, the health benefits. And make your drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Heto ang isang patunay na ang best juice 10-in-1 drink mix ay Ansya Juice Drink para sa buong pamilya.
2: Ta, isang nerd mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakili ko ay napag-alaman ko na may mga sangkap na aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Ng best man at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko, best juice na rin ang masarap na masustansya pa.
0: 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence Herbal Juice Drink Brand in the Philippines.
3: O tayo sa ating programa. So pag acid reflux, mga ka-wellness, burn, halimbawa, sikmuran, okay, o pagsusuka, pasintabi sa mga kumakain, o kaya yung tuloy-tuloy na pagdighay, ano, o sobrang sakit ng tiyan para maiwasan ito ang makinyo. Yung tubig po na inyong ilag, hiniwang pipino. Malaking tulong yan, mga ka-wellness. At syempre, buong aramihan po ang pag-inom ng, okay, mga maasain at inumin kasi hindi po yan. Last of the wellness. Iwas-iwas po dyan. Saka pagutas at gulay. Speaking of prutas at mag-juice ka, best juice brand 10-in-1 plus 1. Sangka po ito ng puro ng mga gulay at prutas na pili ng Golden Globe Awards bilang the best organic buong Pilipinas. Ha? Pinakamagaling, pinakamahul na juice sa ating bansa. Best juice 1 plus 1. Ang isang litro pack na 28. Ha? Kinakain, pwede nyo an ng dinikdik na bawang. O kaya kung kaya nyo direktang kumain ng dinikdik na bawang, uminom araw-araw ng isang kapsula ng Best Minerals Food Supplement. Malaking tulong ang minerals nito para po man-neutralize ano po sa ating katawan, mga ka-wellness, ha? Magkaroon ng regular size, iwas sa stress, nakakapag-acidic ng katawan niyan, iwas niyo, mga ka-wellness, iwas uyat, okay? Yan po ang ilan sa mga paraan, mga ka-wellness, na maiwasan po ang aso. Nakaka-experience niyan, maiwasan na po ng pong.
4: Ay sakitin? Malamang, ikaw ay may means. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral din gumaling sa sakit. Kompleto ang mineral sa iyong katawan. Mineral, nagtapurong mineral tulad manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and caps. Mineral foods 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya inumin.
5: Mabibili sa mga butikas.
3: Para sa mga naimonsulta, 0917-6446 sa buhay.
0: One Radio. Balang informasyon. Hugaw in Nito Radio. Bicol. Dugo na sa buong Lahol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
6: The Motolite is come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
0: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
7: On the road again.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig at ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, as in hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment. Igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy groups sa inyo.
2: Mahahanap ako ng events place sa Tabacos o sana yung spacious at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food ng bahay. Ganun ba? Na lang.
3: Meron din an event. Takit. Doon lang. Meron silang indoor o outdoor venue. Mapag-intention. Madaling puntahan. Pinti din sila for overnight stays. Dating meron ding services ang anong magugustuhan bukod dyan. Sila is food packs.
4: Imagine Casa Verde, lush gardens, and exquisite celebrate most beautiful christenings and reunions, souvenirs, private events, and ceremonies. Jamara or each designed to bring your food time in Indo-European and iterative to outside catering, food packs, and perfect. And make your sweetest moments even more delightful with sleeping with us. Food Hub Restaurant. Capture food service and comfort with our elevation, private bath and TV, free Wi-Fi, air conditioning, roofs, motors, or car. At Disneyland Boulevard, Bombay. At Casa, we make celebrateless, refined, and forgettable flesh sa Vera More.
5: You're for a day. Laging masigla si Agis ang gumisay. Pero ngayon, parang pagod, tamik pe. Kaya simula ngayon, aking mapala. Ubus ng power cells ni Papa. Pago.
6: Pout. Pag-ara sa mga taong tuwang hours. Hindi gamot at hindi dapat gamitin pauri ng
7: sa... Pakiramdam. Enough yung sabon mo. Yung kahit parang gati. Pero simula ang kawai. Level ang glow. Na-achieve ang putol. Then whitens as early as 5 days. Tiktak mo sa dumbness. After 5 days, iba na soft. Eh, simple lang. Search ko ba po sa gamitin. Ang dali. Kaya kung gusto mo na-chose. Na. Hello. Inch. Care tips. Kawaitin. Na-achieve ang
8: net. Why beauty soap and lotion at Elso's? OB commercial. Not and America. Christine. A sweet 16. Akda, dahil
9: oh, may 10,000 foggy points. Mga dala sa it.
10: Hindi ako. Makidi.
9: Adam na. Yeah.
11: Goodbye, people. Samuti at kutis artista.
12: Dahil. Ira. Arayon and Koji. Ang tatlo kinilapa to na yung para lalo kang pupusis ay
13: malatyo sa ang ganda.
14: Ira. Ira. What's so? Aprobato ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga

0: Ako sa dati na di ugas at numinipis ang asin na jerkeras. Haba, effective na wala ang paglagbok at kumapal pa ito. Mas mura pang di sa iba shampoo.
1: Iragan related with helps prevent, regrow, and restore hair and reduce hair fall. Iragan stores nationwide.
2: Ramang ini hatod sa endo. Gcash. Dong 8 pesos. Cash in or cash out. Gan sa endo. Bisan ka na. City. Or Chaco City. San Jose Malilipot Albay. Malilipot sa Liliporo 4 City. Sa Ako City. Makapikash. Sa Natagen Botar.
3: Adaparta, Trenta, Panbarada, Barada, Barreta National, Weather Update, 30, 30 minutos na Parabarta, Barada, Trenta, sa Kayauna, Dung Driver, Asin Tagapagbarreta, News de Bordeos, Train Rada, Train Targa, 91.3 News FM, Trenta, Dokan, Best Cup, Co- Mix, Best Cafe Go, One Coffee with Best 4 in 1, Best Cafe Group, One Coffee Time, Best Juice, 10 in 1, Inkas, Miso, Bakal, Sasyon,
4: Trenta, Lukada, Trenta. Ngayon na ko lang, Chaya, kan sa tuyang mga aldaw. Agosto 4, Tondo Smith. Kaya pagkato dyan sa technical department pa.

0: pagkomantayo tung tagapagatod barata. Sering kita sa mga detalye mga barata natod sa CP18 1. The best kapi blanca. Best in world. Mababi ka sa market 1. Takamugtakan kang sa tuposing natural. Tansarong weather epekto na kan localized by weather specialist at mga pag-urante ko na ipasala pinagta kusog ig pagdalo asin din nagahaloy mga korang isman gira mga pagpagay halis sa kanibita sa oros na ini na 45 sa sentro as nasisada oras sa kabilugan warang sa Bicol region asin an maluya sa god sa moderatong pagurante sa kadagatan mayad sa gugukol asin na agabot na mariyon sa pina 20 asin ang pinakang halangkaw na 33 degrees. Sinabi pa ni Borda ang mga localized thunderstorms and ang Pilipinas warang aktibong weather system. Ang localized na bibilog subot buon-un evaporation darakan matasaldang. Nayuman ang minadara ni mga paguran na bagi sa Porsa kay Luis igwang aktibong para. Alaga dayman pinaglalauman ng responsibility. Lauman man ang lulong bagyo sa bulan Karagosto at tropical sa buon ngunyan Hulyo. Weather update. Sa forecast kan pag-asa sunda ang low pinagkakas available sinidad kan bagaw kagardinates ng 29 degrees Celsius 120 degrees East sa Roperia na pinagkastalis na kan Palawan La Union 16.8 degrees North 120.1 sa Sun na nakakapik Luzon asin sa Bisaya ang low pressure area ang Iloco Cordillera at Cagayan Valley asin Central magiging madampog ang kalangit at mga pag-storm abagat ang nakakapiktar sa Melabarzon Oro Orino Marinduque Antique Elisa high standard ang nakakapiktar sa natatandang party yung manang magdandarkod sa kalangitan na isolated na nagatudan sa nala siya din saaga ang oras sa Indukan General Food Supplement lawas nin tao nangangaipuan po yan ni mga miugaliw ng katabi ang pag-inom nin sa rosa ng best camp sa Mineral Food Supplement ani makali kay Bling kahilangan ang best camp sa Mineral Food Supplement yan sa inugyo point 7 na nalinoga ang Santo Domingo Albandang alam ng pag-aaga kama bus formation number na irokan linoga 4 na kilometro sa ting sirangyo na may rarom na namatian man ang Gaspi City Bantang Intensity to Man irehistro sa tabakos wara man na irehistro kaya nakulugan naglinog balik normasyon ka mga pieran katandang suspension ka mga biyahe huli sa routine panahon Management Office Relations Officer Achilles na ang biyahe barko sa gabos sa mga pier na sakop na nakapagrihi ng barko na apektado sa tabasa kahit ka nagtalikod na daw sa inuman na boss 80 na estrahero Depinto haros na ibalyo na ang mga biyahe ng pier ay riisong anong incident sa asin sinarto ninda na sa lokal na makapagbariwang sa bahay pagabot pong season padagos ng kooperasyon sa iba pa mga ehensya ngani na mapag-anuman panahon PNP ang pagbabawal sa mararahasan ang mga kahubinisan personalities ang arista ng operasyon at board ang PG laumang ngunya na bulan in Agosto iyan asin ang ibeta mas sunod
1: ngayong darating magligtastig da social rubella immunization activity pabakunan anak hanggang 59 buwang gulang sa mga vaccinate munta sa pinakamalapit na o nurse at midwife ay magpabakuna. Tigdas!
2: Every trips are an international preschool with learner citizens of the world. Our European curriculum provide joyful environment, barn engine, lifelong learning, quality, curiosity, sustainability, development, and global. We cater to children all until 11 months. Learn at barn engine. Visit us Street, Bonbon, Tabaco City, Fern Open House, 17327-4. Barn School for little minds. Big dreams begin.
3: Classes begin.
4: Day nine! Plus, winner day. More, more. Aya, ang next na mananalo. Casino Plus, plus.
5: Gambling is yours only. Gambling can be addictive. No one. Email responsible gaming. Eight. National hot. Snacks. Eight.
6: Sa panahon ngayon, karoon ng mabuhan at karamdaman bago pa'y hanap mo ba? Was to bisyo? Dito ka na! At meritory services tulad ng complete blood chemistry test, blood sugar, blood uric acid function test, test, prostate malignancy test, pap smear, at ECG services meron din tulad pneumonia at hepatitis B pediatric kids, internal for adults, OB-GYNI check-up, T check-ups. There's naka 50% nilang electrotherapists para sa stroke patients. Sa arthritis, ADHD, depression at anxiety, PCOS at nakakapare sa mas magandang brain functioning, patahanda ng sirkulasyon ng dugo. Ata sa employees ang neuric and psychological evaluation.

0: Equation. Ang aming clinic, RV Palmer Bill, Pumbon, BDO Park, Tabaco City. Bukas kami, month 7:30 Queens Medic and Laboratory. The Precision Treat with ang fried mas na sa manok ni Osa. 25 pesos pieces na may fa. Manok ni Osa ang chicken nugget ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan na lalo na ng mga bati sa labas o swak sa ang manok ni Osa nuggets. Manok ni nuggets. Sulit sa presya sa na. Available sa test ng manok ni Osa.
1: Rabis, adit pa. Yaon sana ang same set o ang proteksyon mo. Maha, adit. Ta sa same center, makukuha ang bakan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal, makamrot o yam o ikos. Protihira pamilya de ipag rabis. Bukas Facebook page, enter.
0: Bisita Jude Animal Bite Center sa Very Roy Vivars, Tanako, Sando, Pope Hospital o i-contact numero 6-876-96-0699.
2: Depresyon o high blood. Ang sakit na ng pagtibok ng dibdib. Sanhi ng di inaayan. Kailangang bas. Pinagsama sa okra, snacks, ginseng. Nakatuta panatili sa normal ang blood pressure. Ang alta presyon, ehersisyo, disiplina sa pagkain. Boss Herbal. Ng mga herbal.
3: Bumi Best Cup 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano po po si S? Isa po ako na nakatira dito sa diet.
3: Pili mong bilhin.
4: Lagi po akong antok sa klase. Pero uminskip, pansin ko, gising kayo mas po.
3: Nagustuhan Best Coffee Green.
4: Napansin kong ang immune system ko hindi magkasakit.
3: Sahin mo sa ibang mahilig kuminom.
4: Mas Best Coffee masyadong matamis dahil ma-tinernes.
3: Oh, ano pang hiling mag Best Coffee? Best Coffee Green 6 with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy ang luga.
5: Parita! Barata!
6: Tapos kita sa iba pang mga barata sa lunay. Big Mayor Ray Brack po pwedeng makiaram ang lokal na gobyerno kan Tabaco na Karen Sopial District Host Tihar Kalbay. Sigun sa alkalde, health facility na iuman at siyong pangsalud para sa pagkatabak. Ang magini o Santor, San Miguel Lima Lying in Clinic at si Chuck Sabnyo, may Juan Officer in Charge sa Solis. Ikong ayuda at all welfare and development of kada si Wellington OIX. Sobra sa individual ang napagsiservisyohan. Takod ka nagdadakol na pangayuda. Agad man ang alkalde do osyet sa miyembros kan panglungsod. Alas 7:20 pagkaaga. Kamot kan mga otoridad ang sa ginib na interdict kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional of Iba si Protection Unit Matnog sa Matnog kan Sorsogon Matnog Station Chief Major Wilfred Verdin. Naresto at Nas Rizal hulog tiklop na pidaso nin papel inspection. Kanbuksan ng papel napakaruwang heat cell transparent plate na pinagtutubot na may kantidad ng 2 pesos. Buwara kayo ng sarong individual na sarong 34 anyos drahat man kan pinagdududahan na imantang nag-apag-agi kayo sa extreme para sa inspection. Makalis man in Swinigal na drum piskar sa saya ang sarong transition kan pinagdud ay kantidad 8 pesos. Doon ka na ang pagkapulit authorities in PDEA sa lugar asara kalusot at kontras o kaya ng plan Nansen Tobias nagigan sa Manualbay ni Package Jermin Dr. Tobang ang lokal sa L bitan ng ay makapagtaon ni Buhayan sa paaginan na koordinasyon asin pagsublik is opinion ng antras kan mga namamanuhaan tinir na positibo asin uot dinulit tapat gobyerno sa pagpapaurihong propapang mga ngaipuhan. Alas 7:30 na aga yan hatunpuan best juice tan in 1 plus gas papabalo sa inyong mga angin na naglalaman ang tahan pero dapat juice na masustain dung pig papabalon juice tan in health drink mababakal nila asin sa baga solution why o minabot sa kabilugan doon siya para sa dosing barangay ang opisyal ng naipa sa database kao kasunod pong inventaryo sa cattle sa syudad. Anaunibo ang others of bitter sa pakikipagtabangan sa mga opisyalis siguro kan ligaw obheto kan mahiwasan inventaryo ang tama midbin sa mga tama na hayop kan maroma apuera sa pagtataon ng timay pagmamay sa din pagman ang namaman tinir na updated and record kan mga tama na hasmagin ang pagsubaybay sa salud kan mga live nanto yan ang iba rin inadong bago na makipagtabangan others of pagkatapos sina and mas mo kan City Health and kan CBO ang nagpapasiring son tangan ni Naisigal na pag-istro kan mga panggi 32 nin pagsis ng tahanan magtaga malangkaw ang presyo kan LPG pero mas presyo kan gasolina para sa mga karungan man ang kinakaipa sa langkad sa mga nagagamit ng liquid roll. Department of Energy, malangkaw ang presyo ka ng kabulan ka. Sa sarong abiso ka, ang presyo ka ng LPG maabot sa 3.6 kilo o katumbas ng

kilogram na sinabi kanahan siya ng mga pagpapakarhay basado sa mga paghiro kan na pang merkado kan ini kan karibukan daw sa Middle East panagos sa takakap sa supresyo ba na merkado panagos man na pinagsisikap kan to ang basta petrolyo as in portihiran ang mga epekto kan presyo sa global market sa 30 kinukun

0: Kakambinisan, kabali sa lesyon kan piawal. Pagpapaluwas o kaya payulanting mga pelikula sa television. Tato ng rekomendasyon. Manong ang social media. Pero delikaborito nindong si Tanggol. Ano? Tanto siya ribbon board. An may mandato sin mag-regulate. Kaya sa television. Tihran. An mga nagalo na mga hoben. Basa decree number 9. Bata. Ultimo sa detalyes kan mga banal na nin si dating Energy Rico Pitilia na po pwedeng buraon kan Energy Commission o EERC ang sisawa da ipanamiandaraan ang Electric Form Act San Juan. Mantang representative si Alvarez on chairman kan Energy bakos ang non-technical system law sa balik ni Pera kundi iyon ang technical law sa town na nagpatala BA Securities Incorporated na pupalisa na ang mga line items sa electrical bill. Si babayadan pa man mga kunsyo ay kakarga ang mga ini base sa ngilon kan asin sa mga utilities na ka-rate. Pupwedeng abusion sa metering charge kan technical loss. Paliwag na di pang ibawal ang system loss. Dalanta da'y malilikaya na may kuryenteng nawawara mantang nagbubunya kan transformer. Pupwede man subukan sa naon ang bita ng mal. Pasiring na kita sa Lotto Result sa Indukan Kapi Gold sa Salonin 1 Best Kapi Gold Best Kapi Kapi with Herbal makilista kan mga numero and 5 with combination in any order makilista makilista na tabi kan mga numero 3 17 4 24 asin 5 ang bot na sa hangyon 4,730 Wara pa na sa Mega Lotto 640 Uyaman po minage 27 24 8 32 Asin 3 Jackpot price Nagabot na 15 million pesos Pero wara pa po kay pagiramdom sa natabi mga tuwi paglorten Magigos Asin magtsagas Alas 7.30 Gaging kaluyang mga barata Para siya ni follow sa muyang Facebook sa natabi din doon 1 Radio 91.3 Nakatuwang ta sa paghatudkan mga technical department Mada 30 Nakatutbog sa satuya viewers Sabi magharap 30 Masunan sa tour segment sa pagkakan programang Pagin Tagaporteo sa 1 Radio 91.3
1: Rada 30 Kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Cafe Gold Coffee with Herbal Mix Best Cafe Black 4-in Best Cafe Green Coffee with Herbal Mix Juice 10-in-1+1 Health Drink Asin Kam Best Caps Mineral Men Mababakal sa mga butihay
2: This time check is brought to you by us Wednesday at Casino Plus Every Wednesday Attention, since di nyo na kailangan Jean, para mag-enjoy at maging bata connect with your inner child and wellness by Kidzea. Games and activities tulad ng mini-ball, foosball or soccer, golf and darts. Friends with board games tulad ng chess, scrabble, traditional Chinese checker gamon. Meron din sa para sa iyong fitness and wellness, tai chi exercise, bike exercise and yoga. Habol July special program pesos for 1 hour with 20 years of at pesos for 1 hour pa to 49 years. Ang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Kidzea Puan sa 3rd Well Saya 2 Bill 3 Kinaleta, Baco City. Day to Sunday from 10 to 6 p.m. Well Saya, your new and vitality.
3: Biyahe ka na naman? Make sure. Akyan mo sa Speedway Automotive. Siguradong alaga ang avidado race at oil and lubricants. Plus, serving impairment, tire changing and wheel balances repair, change tune-up, analysis and rotor disc. At eto pa, bili ng tires, free mountings at tire valve na. Visit us at Laho Road, Ligas sa Production So, Tabaco City, Albay. Call at 0921-2099, 0951-2333-09. 22295A Speed Tip Center. Biyahe mo ng smooth at safe. Up sa gabos, mag-akin ang St. Anne-Marie PhilHealth Accra. Ang nasabing ospital, bukatro ang subisyon, paanakan, lab consultation, finement, asibisyon para sa iba pang kamud sa sendang sabi ka mong mag-up number 0981-2597 or follow their FB page, the St. Anthony Info.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: Honey, kayaan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamas?
5: Sige, papa.
4: Pero yung gagamitin mo, soft, soft kapayang Anron Liquid Soap.
5: Ang partner ba? Man, Anron Liquid Soap and Finner.
4: Para sa inyong labahan o Anrox the Soap. So, pipi, shrek, comfort, Anrox, malini. Pagkayang supermarkets
6: na. Patrayan, ang mental man kita, TL. Ingaw, magkakuas, Rohan Beauty, Pesky Laser, Dairy Removal, Warming Service, Cash Surge, Maparin, Mapani, VIP, Massage, Asiba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic, Tobacco Branch. Mag-text mo magapod sa 0922 2520 RL Beauty in one place.

Okay, good morning na sa mga parantabay na today. Martes na tulos, 4 na mga tugang kanagosto. Magtigay oh, in GCP daa, sabi ka nalay ko, igwaning scheduled power interruption date, August 5, 2026. Sa alas imagining aga, imagining nipo ang affected area by tobacco substations. Na, good morning! Day, pwede man saan. Maray lamang kung takun sa uta po. Paano kay? So, generator mo dyan, kuro kargahi. Good morning! Horo halawi gine. Good morning! Good morning! Is imagining, ako nag imagining banggi. Non activities ng Tiwi Pawa 69 kay Bilay. Tapos mag-anale guaman pitin. Buiklan ano sa indapan ang tinans activity. Nagrabi kaya magkakaigo sila ng tinans. Nag-serve count. Send no? Hindi talaga Spiga Hospital. Mas dako negative feedback. Baga katindugon ta. Tutay na sunod kan, nadirignador kan almay. Waldaan mundo. Waldaan ay mbunal. Libre da dapat ang laboratorio. O nagrolawag na sugam paabduman sa iyo. Dahil ito ganda. Sabi niya ito, para masagubong pagayunan sa Siga Hospital. Asin sa iba pa. Kung usadalagan po kan LGU. Provincial guy. Good morning. Put ko naman si Mayor. O dyan, nagayag si Hal Nihong Imperial. O. Nagulpi na ngayon. Sa Islato. Palaborat bigahagan. Viral morning. Abay panabol tadahan su LGU. Ang tangaya ni LGU dyan. Dahil lamang ngayon makatabang. O ngunyan pigsimbag na po ni Mayor Ray. An operasyon kan Siga bi an kaan government abi kung kandidirato kan gobyerno abi na gobyerno kan tamako ang nagmamanage kayan. Sabi po ni Mayor Ray, igwaman ki apat na health facilities ang tabako na nagkikater sa mga tabakinyo. Ramin doon sa Siga Hospital, bako lang mga taga-tabako ang pasyente dyan. Halos mga taga-premier binsya kan Albay, dyan po pinagdadaraan mga pasyente ninda. Anigwa sabi ni Mayor Ray, kami ngaya, ang super and the smile kami. Abang stans, medansa, yung tanghanta, yuda. O yun na ito, so pigsasabi mga katindi. Ay bagan kan kahaputa pero sa mga alipores alipores. Kung ano contribution ka o jandara sa serbual sa sanggatos katawo at W na mga siring kan kahagadan magpakungkuman arana. Good morning. Salamat.

0: kasi ng panagos sa pagkatuloy ang totoo, kasabay po si Sir Glenn Ogao, sa men si Sir Maniel Mugera. Ako po tabi ang sayo ng program Deus Program. Ang atin sa mikro sa Radio 91 FM. Nindugo na.
1: Yung dati ko, tigdas, missiles rebella, simakto at input shop lang since pumunta sa pinahal o sumang sa inyong barangay. Na, para sa das, Bicol.
2: Pabili po. Ano po yun?
3: Pabili po ng supplement.
2: Supplement? Wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
3: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
2: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay protection at depensa laban sa mga sakit ang Pautiarco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
3: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
2: Oo, uulitin ko ha. Lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pautiarco Capsule na may doble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pautiarco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy gastos. Ganon!
3: Magkano ba yung Pautiarco?
2: Ay, eto, 15 pesos lang SRP po yan.
3: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
2: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon! Nakakaloka!
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City, at Casa Veramore. We make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
1: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayon ang palintigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
2: Bes, huyan ka palan? Maridodig di may dumanon kita.
3: Ha? Ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabaka.